0: 92.7 FM again, the Auto City 93.7 FM. We'll get on. You got 15 minutes after 8 o'clock. Ariana Grande with Mariah Carey for you. And it's a yes. And the dance was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag Sambulsa. Sweetheart. That's the last hour that I know on the program. And it's a little cloudy Wednesday morning. Teka muna. Masanay na tayo ng ganyan. Kahapon pa makulimlim ang paligid eh. Dag-om. Di bali nang ang panahon na mo dag-om. Di nilang atong naong. Kasi pag mo dag-om ang naong, di ba? Ibig sabihin, binuputakti ka ng problema. Dagan kahit problema. Sabihan mo na yung panahon na mo dag-om. Ay lang ang naong. Last hour na ating program, Sweetheart. Siyempre, Jason Steele pa rin ang aking pagbabalik. At siyempre, ako inyo kasama until 9 o'clock today. Ano man ang plano? O, teka muna, kumusta? Mga estudyante natin ba nakapakasok na sa eskwela? Lahat ba nandun na sa eskwela? O may ilan pang natira at hindi pumasok at walang balang pumasok sa eskwela? Sana naman nakapasok na lahat, no? Sa ating last hour, oy, may draw pa rin tayo ng bugas at groceries. Abangan nating lahat yan. Ang dami nagpapa-shoutout dito. Teka lang, bawasan ko, ha? Magandang kumaga sa Arellano family, Manzano family, Balasabas family. Oops! Ang Tapdasan family joining din. Mga taga-Barabang bukid doon ito. Ibang nga drivers na ng motorela. Magandang kumaga! May isa nagdags dito tungkol to kay Baron Geisler. Sabi niya, self-discipline daw dapat. Tama. Ang Orozco bus, bugo, igpit, driver na si Lee at yung pauna si Juvie. At sa kanilang pasahero, magandang umaga. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Yung Orozco bus, amping lang ha sa driver. Tandahan lang pagmamaneho. Miguel Rodriguez ng Kuya Maramag Buginon, magandang umaga. Maraming salamat, ha? Artistahin talaga. Altadoa Taxi, magandang umaga. Si Edgar Pacuma ng Botoni Taxi, good morning. Maraming salamat sa pakikinig. Hoy, good morning din. Sino to? Wala nakalagay ng pangalan. Anyway, Raptor Taxi, Anna Lou Vincent, Oktubre. Magandang umaga. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Yung iba, mamaya ko na babasahin. Si Mam Rosa Olandas Mancha, ha? Mamaya babasahin ko yung pa-shoutout mo. 17 minutes after 8 o'clock, commercial break muna tayo. Siglet, magbabalik ba tayo with more? Sweetheart! Uy, padayon lang ha sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7 FM. Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Check your watches, 8:35.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Ito na, silipin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin yan si HBG J Tagalog Tunes ng RRJ Taxi. J, maganda kumaga.
3: Yes, Jason Steele. Maganda pagpapalik. At dito sa kalagayan natin traffic ko, sa bahagi ng Patak, maluwag pa dyan sa bahagi ng Patak. At ganun din sa Pulua area, tumuntang terminal, maluwag pa dyan. At nang makapasok ako dito sa sentro ng Carmen, sa Carmen Market. Build up lang konti sa Carmen Market. At ito na, pagdating naman sa Paminta Street, medyo haba-habaan yun ang pasensya dyan. At mahaba-haba na rin ang pila ng mga sasakyan. Papunta dyan sa Garland. Ganun din, papunta ng Carmen Ilaya.
1: Agay. O, sige, sige. O siya, may pasayaro ka ba sa oras na ito?
3: Meron, meron. Papunta kami nasa rin.
1: Alright, sige. Maraming salamat sa iyong report. Ingatan ng pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasero. Thank you, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest sa sitwasyon ng mga kasadang aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
4: 93.7. This is Heart FM.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
7: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
6: 24 po.
7: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
6: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
7: Oo.
6: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
7: Oo.
6: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, mag-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
9: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM again, the Auto City, 93.7 FM, we're doing 47 minutes after 8 o'clock, and it's Dua Lipa for you with Levitated. Dance was brought to you by First 345 Twin Pan, pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Isang magandang umaga muna, shoutout natin ang mga sumusunod, ha? Ang Mendoza family, all the way from Kauswagan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hope you guys are feeling great this morning. On this beautiful Wednesday morning, I should say. Sana'y maganda naman ang inyong mga nararamdaman dyan sa oras na ito. Eto muna, mamimigay tayo ng papremyo! Oras na para mamigay tayo ng bugas at ng ating groceries. Puno tayo ha. Asan na yung ruleta natin? Ruleta, piliin natin kung saan area tayo bubunot ng ating second winner. Ruleta select. Ang aming studio matatagpuan po sa Pico Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Ang area, Consolacion! Puno tayo. Puno tayo sa Dropbox ng Consolacion. Ang address na nakasulat, District 2, Consolacion. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula sa may District 2 ng Consolacion, Limar Uba. Limar Uba ng Consolacion District 2. Congratulations ha. Ganun tayo sa ating first winner kanina na yung na-draw natin. Etong taga-Lapasan Agora o Agora Lapasan, si Jimmy Faelnar. That's a Jimmy Faelnar. Congratulations. Nakadaog ka, nanalo ka ng bigas at saka ng groceries. Samantala, eto pa yung iba pang mga pangalan o. Oh. Yung mga nanalo pa ng bugas at saka groceries o. Oh. Si Gian Llamera ng NJ Kauswagan. That's Gian Llanera ng Kauswagan. Ganun din kay Reggie Rowins Cesar ng Zone 5 Bayabas. Congratulations.

0: Anton Gonzalez ng puntot. Congratulations. Sumayin niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating chatin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Padayo lang, sweetheart, sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: 93.7 FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man, lalo sa katulad ko. Apat na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Kinsa Mandili, ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best midyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best midyon dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, uy, dalawang minuto na lang, alas 9 na ng umaga. Oras na para sa ating mga love songs, ha? Susunod na po si Dr. Heart at si George. Mashy songs up ahead. Maraming salamat sa mga nagpahabol pa ng kanilang mga shoutouts. Sina Roxanne Mancha, Lorimer Sakala, Katie Ato, Mercy and Diamond Sueto. Kina Ninyo Bagtong, Sabel Bagtong, magandang umaga po sa inyo. Ang BBQ Family, kina Minel, Susan, dumami kayo, ha? Kay Kalel, kay Jessa, kay Kyler, kay Princess, Private, Jimsel. Thank you so much. Maraming salamat. Oy, I'll see you guys again tomorrow, ha? Ano pa nga ba? Ako po si Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang ang pag-ibig na walang hanggan, pangakong walang iwanan. Aba, teka muna. Magkape ka na lang nang magising ka sa katotohanang walang ganyan. Panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM News Update.
2: Target ng pamahalaan na mabigyan ng ayuda ang mahigit kalahating milyong benepisyaryo sa Northern Mindanao sa ilalim ng Uplift Program. Ayon kay DSWD-10 Information Officer Rochelle Galia, kabilang sa mga makakatanggap ng tulong ang mahigit 260,000 na kabahayan mula sa mahirap at near poor na pamilya. Gayon din ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace at Walang Gutom Program. Bukod dito, mahigit 300,000 pang benepisyaryo ang makakatanggap ng isang beses na ayuda na nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa DSWD at Social Security System o SSS para sa beripikasyon ng listahan ng mga low-income earners na kabilang sa isa pang grupo ng mga tatanggap ng benepisyo sa ilalim ng programa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Magandang Wednesday morning, mga sweethearts. Breakfast na diha. Well, naka-background ng mga love songs ko dito. Hey, this is George and music from the heart tayo. Hanggang alas 11 po ng umaga. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa ating online application ng Heart FM Philippines, magandang araw sa inyo. San man kayo ngayon o san man kayong parte ng universe ngayon. Isang magandang araw po sa inyong lahat. And at ano yung inaabangan natin? Oh, di ba? Sa question of the heart, ready na ba mga cellphones? Well, that should be ready now. Ang ating question of the heart, mga sweethearts, ano nga ba ang mas mahalaga para sa inyo? Is it time o oras o effort? At bakit ha? Kailangan talaga lagan nyo ng bakit. Again, oras at effort. At bakit? Alin ba ang mas mahalaga? Well, you let me know. Tell us what you have in mind sa ating question of the heart. Send it through our text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin sa mga online, paki-follow, like, and share. And we also have a post there regarding our question of the heart and also messenger po natin. Bukas na po yan para po sa inyong lahat. Share us your thoughts through Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 9:16 now and we get Tiffany coming right next with All This Time. I know, all this time you've been waiting. Well, here we go till 11. Samahan ako dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, di ko tatay.
3: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: After I wake up, siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 9:34. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. I've been waiting for you. Oh, I know. Kaya nga, pinapapili ko kung oras o effort ba. O, diba? Kasi sabi mo, I've been waiting for you. So you should, you know, go into my terms. So, oras o effort. At po ang ating question of the heart. Good morning, mga sweethearts. And this is George. Hanggang alas 11 tayo magkakasama. Gusto mo yon? Gusto ko yon. Eto, oh, dahil nga medyo napapaisip na naman tayo kasi si George pinapapili na naman kayo. Oh, alin nga ba? Oras at effort. Pero bago ko mag, talk more about our question of the heart, basahin ko lang itong mga messages po ninyo dito. Oh, JL Flower Shop, always listening. Ang dali lang magkaroon ng maraming kaibigan kung magpapautang ka. Pero mas marami kang kaaway kung maniningil ka na. Apir Jun Rose. Thank you. Sa inyo pakikinig. We got one from 89412. Sabi niya, pag-greet sa mga kasama niya na si Marklyn, Amy, and Michelle from Zen Insurance HMO and Non-Life Insurance. Ayan, magandang umaga. Nagang salamat sa inyong pagpamina. 1404. Mayong buntag, George. Wow! Isa sa pinakaabangan ko na sweet balls is, gusto ko yun, sa Heart FM. Ah, thank you po. Tara pa, mga music. Shout out, namino ko ron sina Ate Mercy Canizares, Marilu Inso, Mama Vilma, and Papa George Inso, Jong Subsuban. And of course, tinilimtan kay Magmahay ang kanyang brother na si Sir Jomar Inso na taga-Fasil. Every morning, begging me mo na ilang wake-up alarm. And Ultra Family, diri sa may kapis noon. O, kauswagan. Ate Miriam Acera, magandang umaga. Thank you. O naman, syempre. Basta magabang lang, no? Well, I got a lot of messages and if you wanna join us at makichikahan doon po sa ating question of the heart, i-text nyo lang ako, ha? Again, pinapapili ko kayo. Oras o effort nga ba? Ano bang mas mahalaga sa dalawa? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. And if you're online... Nabuyoy. And if you're online, ang ating Facebook page, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City, 936. Here we go. Playing you all your favorite love hits till 11. Dito lang yan sa pinapakinggan. Kami po ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 93.7 Hearts FM Cagayan de Oro ay 93.7 Hearts FM Bukidnon. 11 more minutes bago po mag alas 10 ng umaga, and Patti Smith with Sometimes Love Just Ain't Enough, and that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George.
0: Welcome back.
1: Ayan, good morning, sweethearts. Ayan, medyo na traffic. Anyway, ayan, napakagandang, ano ba ngayon? Wednesday, you know?
0: Wednesday.
1: Oo, Wednesday, it's a midweek. 22 ng July 2026. Kumusta kayo?
0: Oh, ilang kembot na lang at mag-ano na, mag-fiesta month na.
1: Oo nga, no? Oo, August. Nako, buong buwan ng August ay magkakasayahan na naman tayo. Abangan nyo, baka may ano naman pala. May hatid naman ng Heart FM dyan.
0: Basta pa dayon sa pagpamino para makabalo kayo sa mga events. O, diba?
1: Ang gusto ko malaman ngayon, ano ba ating question of the heart?
0: Ay, eto Dr. Hart, pinapapili ko nga sila. O, pinapapili natin sila. Alin ba ang mas mahalaga? Oras o effort?
1: Ayan, time o effort. Parehas naman mahalaga yung dalawa eh.
0: Pero kasi sa dalawag ito, I mean, hindi lang naman sa, you know, intimate relationship, pero sa lahat ng aspeto ng relasyon, kailangan talaga. Kasi kung wala tong dalawa, paano mag-work?
1: Siyempre, yun na nga, parehas nga na mahalaga, pero meron talagang lalamang dyan.
0: Yes.
1: Di ba? Pwede naman natin sabihin na aanhin mo ba naman na may oras ka pero wala ka naman ka-effort-effort? Wala ka naman ginagawang ano, di ba?
0: Yes.
1: Paano ba naman magkakaroon ng effort kung wala kang oras?
0: At saka, alam mo yun yung parang may oras ka nga sa kanya, pero wala kayong something to, alam mo yun, yung parang, sige, may oras ka, so anong gagawin?
1: Minsan na-apply ito sa mga taong sobrang busy.
0: Yun,
1: diba? Sobrang busy pero naglalaan talaga ng oras.
0: Correct.
1: Diba? At syempre, pag na nagkaroon ng oras, pag nagkaroon ng pagkakataon, eh talagang buhos na buhos dapat.
0: Yung effort. Ay, kasi sorry, dapat buhos kayong dalawa. Buhos.
1: Diba? Yun. Spend quality time, ika nga.
0: Yun, quality time. Hindi lang yung basta-basta may oras ka lang, okay? Dapat may, alam mo yun, may productive kayong dalawa.
1: Ay!
0: Oo.
1: Productive.
0: Kapag so, may oras, productive. Dapat productive.
1: Oh, marami kayong nagagawa sa isa't isa.
0: Ay,
1: may mga bagay-bagay. Marami kayong nagagawa.
0: Yes. Na memories. Na, you know, at the end of the day, ay, nako, masasabi mong, ay, worth it ang oras.
1: Marami kayong mabibuild the memories, di ba?
0: Correct. Oh,
1: pagbuhos na buhos.
0: Ay, syempre, Dr.
1: Ay, naku. Wala pang Friday, ha? Wala pang Friday. Naku naman.
0: Sabi nga, minsanan nga lang tayo nagkikita. Tapos, di ba?
1: Oo.
0: Itodo na natin.
1: Ay, todo talaga.
0: Ay, syempre. Uh-huh. Oh, minsanan
1: bakit?
0: Nga.
1: Minsan lang ba kayo nagkikita?
0: Na-drop na naman
1: ako. Hindi ka naman maka-imit.
0: Ay, naku, Dr. Hart, kapag nagkita talaga.
1: Nung mga kapatid mo,
0: yes,
1: di ba? Minsan lang ay nagkita.
0: Naman.
1: Bakit ano ba nasa isip mo?
0: Akala ko kasi yung ano.
1: Ah, talaga? So, minsan lang talaga kayo nagkikita.
0: Hindi talaga makasagot. Ay, syempre, kapag may mahal ka sa buhay.
1: Na-corner ka na naman.
0: Na-corner na naman ako.
1: Sige, tingnan nga natin yung reaction ng mga sweethearts natin. Mga heartinians natin.
0: Meron tayong message coming from our Facebook post.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya dito, both. At teka na wala. Si Mai Mai. Sabi niya both. Unsaon man ang nai oras. Yun nga, sabi natin
1: ayon,
0: kanina.
1: Ayun, walay, sabi ko. Diba?
0: Walay effort niya, di ba? Useless.
1: Mm-hmm.
0: For me lang ha. Kung dili ni mo kaya ihatag ang time or effort sa imong partner, unsa pay dugayan sa relasyon. Kung inana man lang japon ang ending, murara kag wala lang. Ang love man good is must need
1: kaya mo yan, kaya
0: time and support sa matag-usa. Kami man or kita nag-build ana, dapat na ang matawag nga assurance sa relationship. Dili pud sa tanan panahon ang relationship ni dog happy na lang pirmi na naman og kasakit, pero dapat mangibabaw ang love for each other. Ihatag ang full assurance sa matag-usa para iwas duda or away. Kay diha gasugod ang tanan sa duda. O Psalm 100, verse 100, chapter 100, verse 5. My love for you will never end.
1: Ayon.
0: Blessed morning.

0: Oo oh, naman, di ba yan sinasabi nga natin kanina, di ba? Anin mo naman yun, may oras ka nga pero wala kang ka-effort-effort, di ba? Parang parang wala, parang physically present ka nga pero mentally you're absent.
1: Yes.
0: Naku naman, mahirap. Ito naman mula kay Manilyn Apolinario Endab. Sabi niya, mahalaga ang oras kesa effort. Unsaon man imo pag-effort kung wala dyan kay oras sa iya.
2: Correct!
1: Correct, diba? Correct.
0: Oo. Pero dapat para magkaroon ka ng oras, ba't pa mag-effort ka talaga?
1: Yes. So...
0: Sabi nga, it was useless. Dapat jud mag-set kag time ninyong duha para dili mo abot sa panahon nga mawala siya sa imuha.
1: Agong.
0: Pag umanda yun, diyan na dahil magmahay-mahay. Diba?
1: Tapos sisisihin ka. Alam mo ba, madalas na nangyayari yan. Mm-hmm. Eh kasi ikaw, wala kang time para sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo naman naiintindihan na busy ako sa work.
0: Ay, nako. Eh konting pag-intindi lang naman ang kinakailangan ko eh. Intindihin mo, para sa atin din naman itong ginagawa natin eh.
1: Oh, di ba?
0: O ano masasabi mo ngayon?
1: Oh, na may oras na ako.
0: O ngayon, andito na ako, inaway-away-away mo pa ako. Oh, diba?
1: Imbis na sana tayo maglabing-labing eh, bigla. LQ tayo ngayon.
0: Alam mo, George, ang hirap ng aking trabaho. Ginagawa ko naman ang lahat eh, para sa atin.
1: Hindi talaga, wala ka talagang oras. Kasi dapat, pag may mahal ka, maglalaan ka ng panahon.
0: Hindi, sinusubukan ko nga eh. Kaya nga, andito ako ngayon eh. Kaharap mo ako. Diba?
1: Eh di, paano yung
0: kulang pa ba yan? Hindi pa ba yan na, pagpapakita ng pagpapahalaga ko sa'yo?
1: Nasaan ka nung kailangan kita?
0: I know. Eto mula kay 1061, sabi niya, good morning, my heart FM. Morning, sweet George. Effort, dahil kung may tunay na pagsisikap, laging gagawa ng paraan para maglaan ng oras. Ayan. Hashtag Heartinians.
1: Gusto ko yan. Hi, Frankie Du. Thank you. At ang Gales family, si Mami Elaine, buong barangay 17, Burgos del Pira, nakikinig sa atin ngayon. Good morning.
0: Magandang umaga. Sige, keep your messages coming, ha. Ating po text lines 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
1: At ang ating Facebook page, you might comment at pwede po kayo mag-message ating messenger, Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: Oras natin, 3 minutes more to go before hitting 10 o'clock. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 93.7. This is Heart FM.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: At merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
7: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bugidnoy. Ay nako, all of you, ikaw na lahat-lahat. Julio Iglesias right there with Lea Solanga. Oras natin is 10:22.
1: And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na.
0: Still with Dr. Hart and George here. And this is Music from the Heart on 92.7 Heart FM. Siyempre, ang heart ng radyo niyo.
1: Yes. Ang ganda ng kanta. Parang suit na, ano, very suit sa ating question of the heart ngayon. Ano, na panahon o effort? Oras o effort?
0: Nako, ang daming magkaibang reaction dun sa ating question of the heart, di ba? May kanya-kanya naman talaga tayong point of view kung ano yung, di ba, gusto natin na ibibigay sa atin ng partner natin. Pero sana nga, ang gusto nila, sana dalawa. Dyan
1: kung pwede, ano. Eh, Dr. Hart, dito ako naniniwala ako na dito na makikita natin kung ano talaga ang love language ng isa't isa. Diba? Ayaw. May iba kasi yung love language nila, oras.
0: Yung pagbibigay ng oras, yes, talaga isa sa mga love language yan. Yung gift giving or receiving gifts, diba? Mga ganun.
1: Yung iba naman, effort.
0: Effort.
1: Yung act of service.
0: Uh-huh.
1: Oh, yung tipong pinagsisilbihan mo. Pinagluluto mo.
0: Pero maraming nagtatanong dyan, George, no? Ano pa bang effort ang gusto mo sa akin? Binigay ko ng lahat. Diba? But despite that, hindi ka pa rin seryoso sa akin.
1: Ay!
0: Parang ganun.
1: Kasi hindi ko nararamdaman na genuine ang effort.
0: Yun! Ako, isa yan.
1: Yung parang pang send to many yung effort mo. Diba?
0: Nako, mahirap yung ganyan. Yan. Yung iba naman din, sinasabi, nga, may oras ka nga sa akin, pero parang wala ka naman dito.
1: Ayun na.
0: Very common yan na nangyayari ngayon, ha?
1: Oo.
0: Yun nga, magkasama nga kayo, pero kanya-kanya kayong hawak ng cellphone. Diba?
1: Ang tawag dyan, physically present, mentally absent.
0: Nako.
1: Dapat, kapag magkasama kayo ng mahal mo, ay mag-focus kayo sa isa't isa.
0: Saan?
1: Sa isa't isa. At depende na kung ano inyong mga, you know, gagawin, adventure, kung kayo ba ay mag-food trip, mag-road trip, ano man ang inyong gustong gawin, mag-focus kayo sa isa't isa.
0: Alam mo kasi, di ba, George, medyo bibigyan ko na ng konting tuon itong effort na sinasabi natin. Eto yung tanong ko, di ba sa simula't simula pa, nag-e-effort naman kayo, di ba, na masungkit yung matamis niyang oo?
1: Kaya nga, nililigawan.
0: Diba? Oo. Eh bakit pagkatagalan nawawala na yung effort?
1: Ay, kasi daw dito na yun pumapasok yung pagiging kampante.
0: Ay, naka.
1: O, yung parang, okay na yung ano.
0: Parang nag-over-familiarize na kayo sa isa't isa. Parang gano'n. Hoy, dapat nag-e-effort tayo. Sabi ko nga dati, di ba, pinag-uusapan natin dito sa ating programa, George, na dapat dina-nurture natin yung ating relationship, yung ating pagmamahalan. Ika nga, di ba, parang isang tanim. Yung nga, binabalik-balik ko nga parang isang tanim, di ba, inaalagaan mo.
1: Yes.
0: That's what effort means.
1: Correct. Di ba, ang bunga ay sasa inyo.
0: At napakatamis ng bunga na yun.
1: Correct.
0: As ating nga natin, may mga messages tayo mula sa ating mga sweethearts. Mula kay Lady M, para doon sa kanya, oras sa isa't isa ang mahalaga. Yan, mga taga-Igpit o Paul. Good morning!
1: Good morning, Lady M. Ito naman si 1462. Good morning, Doc Hart and Sexy George. Good morning, listening here while Gapuyo kay Not Feeling. Uy! Get well soon, ha?
0: Naku.
1: Si ano to? Si Ate Karen.
0: Ay, ganun.
1: Ate Karen Torres.
0: Ate Karen, get well, ha?
1: Get well soon, ate.
0: Mula naman kay 1390, sabi niya, hello, Miss George and Dr. Hart. Magpapagreet sa pamangkin niya, si Maridel M.M. Minguito. Happy, happy birthday sa'yo. Ayan. Nasa VIP hotel. Ayan. Cheers to more years from Ate Binglas of Kapisnon, Kausuwagan.
1: Happy birthday.
0: M.M., happy birthday sa'yo.
1: Uh-oh. 7322 naman. Time. It's infinite, not renewable, and universally equal. No one can buy more of it. Time sets the boundaries within which effort can be applied. Wasted time can never be reclaimed. Effort. It's renewable, flexible, and within your control. So may definition siya ng dalawa. Tama, kasi yung time, you cannot buy time. Tama. O, tsaka yung effort naman, nakokontrol mo kung ano yung ibibigay mo.
0: You cannot buy time, but you can ask for it.
1: Yes.
0: And you can give it actually.
1: Correct. Alam mo yung panahon, sinabtanay. Correct, correct. Sinabtanay lang talaga. Kasi sa panahon ngayon, Dr. Hart, we are parang lahat tayo pressured. Lahat tayo gusto natin makamit ang mga goals natin sa buhay. Gusto natin magkaroon ng magandang buhay. Kaya sinabtanay doon sa panahon na parang, sorry if I'm not gonna be there 100%, but know my heart and soul is with you.
0: Aww. Yung ba sinabi sa'yo?
1: Shout out sa'yo.
0: Yung ba sinabi sa'yo?
1: Narinig ko na. Basta.
0: Bigla ka naman natigilan. Eto mula kay 6896, sabi niya, happy beautiful Wednesday morning, Miss George and Dr. Hart. At sa lahat po naman nakikinig dyan po sa may Mars Laundry Hub, dyan po sa may Ilaya Carmen. Good morning!
1: 0695, na-miss ko kayong dalawa. Wala ko permi sa balay kung makauli ko always ka paminaw sa heart. Ah, si at mo! Si Ate Tisay, na-miss kita, ay, Ate Flor, ha? From Consolacion. Oh. Tsaka si Mami... Si Mami Flor.
0: Mami Conching.
1: Mami Conching. Oh.
0: Buti naalala.
1: Good morning. Good morning.
0: Kumusta po kayo dyan?
1: Na-miss ko kayo.
0: Sana'y makapasyal kami dyan sa Consolacion.
1: Oo.
0: Ito mula naman kay 2745. Sabi niya, good morning. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Ay, mga taga Tejas Eatery. Ayan. Good morning po sa inyong lahat dyan. At syempre sa lahat din ng mga kumakain dyan. Sabi niya, for me, I choose both time and effort. What if you have a lot of time but out of effort naman equals nothing.
1: Why?
0: However, you have effort, wala ding time, useless din daw. Dapat daw nag-combine together time and effort. Ay sa'yo, Mr. Ryder, maraming salamat for listening. Eh?
1: Diba? Maganda din yun kapag nabigay ang dalawa.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, si 494 morning, I think time and effort comes hand in hand. If you give time, there is effort. And when you spare time to your loved one, effort is there too. Thanks from Bukidnon. Magandang umaga. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Good morning sa lahat ng mga sweethearts natin dyan po sa Bukidnon. Oras natin, 29 minutes after 10 o'clock. Keep your messages coming, ha? Ang ating pong question of the heart for those who tune in late, George.
1: Na alin ba mas mahalaga, yung oras o effort?
0: Padala niyo po sa amin sa aming mga text lines, ha? And ganun din sa ating Facebook page.
1: Yes, ang Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. You can comment and message us through our messenger.
0: 30 minutes after 10 o'clock, magbabalik pa ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 93.7
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
0: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
0: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
0: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
0: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart. The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:41. Di ba nakaka-excite? We got one more try by Timmy T. And a time check, or by the way, that song rather, was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Pili na. Grabe. One more try, time or effort, hala? Alin ba ang mas malaga sa dalawa? Hi and hello tayo sa mga sweethearts natin na nakikinig. Diyan sa may Carmen Market, sa Mahogany Section, si Ate Nanette Raniego, ha? Maraming maraming salamat. At good morning din sa mga, eto muna, basahin natin itong mga mensahe over our text lines.
1: Nagsaan na naman yung mga messages.
0: Eto from 1061. Ayan, pati natin happy 37th to wedding anniversary to Mr. and Mrs. Uy, si Ma'am Weng.
1: Kay Ma'am Weng and Sir Tito Monterde.
0: Happy anniversary. Wow.
1: Dito na sila nakikinig sa heart.
0: Oo nga eh. Hi, si ano to, Frankie Du. Maraming maraming salamat ha. Thank you letting us greet them. Thank you.
1: Kita kami nung Sunday lang eh.
0: Nagkita kayo.
1: Happy wedding anniversary kay Ma'am Weng and Sir Tito Monterde.
0: Yan ang ano, perfect example talaga. Umabot ng 37 years of marriage.
1: Ay, oo naman.
0: Na may time and effort sa isa't isa.
1: Ayan, mula naman kay 2745. Good morning sa mga taga-Promise Land sa Makasandig po.
0: Makasandig, tama, yes, diba? Yes. Oh.
1: Good morning po sa inyo lahat.
0: Ayan, 5009 naman. My first time na mutek sa inyo, pero I'm a fan sa inyong duha.
1: Ay!
0: Thank you po. Si Ma'am Jess of Bukidnon.
1: Hi, Mami Jess. Oh. Hi po sa inyo.
0: Maraming salamat.
1: Mula naman kay 3082, sabi niya, good morning, Dr. Heart and Beautiful George. Sabi niya, for me, I choose both time and effort, especially sa mga LDR relationship. Kailangan talaga mag-effort ka na magbigay panahon or time na makapag-contact in vacant time. Kasi makakatanggap ka lang ng text, chat, and call galing sa minamahal mo, malaking bagay na sa relasyon nyo at nakapagpapasaya, lalo na sa naiwan. Yeah. Listening from Makabalan, Cagayan de Oro. Maraming salamat. Oo nga naman, di ba pag nasa manay?
0: Oras and time talaga, lalo na sa mga, tama. Oras at effort. Oh, kasi nabanggit mo din yan. Di ba yung mga LDR din? Uh-huh. Kailangan yan. Kaya para sa akin, Dr. Heart, parang walang lamang. Dapat talaga balance yung dalawa.
1: Di ba sinasabi nga natin, mga ingredients yan eh, para sa isang successful relationship. Di ba? Yung tamang timpla.
0: Tama.
1: Balance lahat. Di ba?
0: Walang labis, walang kulang.
1: Mm-hmm.
0: Yung tipong, hindi naman perpekto, mm-hmm, pero alam mong ramdam mo na ginagawa niya ang lahat para to make you feel loved and valuable.
1: Yeah. Ito naman mula kay 1120. No? Sabi niya, 1120. Sabi niya, for me, effort talaga. Kasi kung mahal mo ang isang tao, gagawa ka ng paraan at maglalaan ng oras para sa kanya. And yung time na yan becomes part of your effort na. Aanhin mo naman yung oras na magkasama kayo pero wala namang effort. Oo nga. Yun yung sinasabi ko kanina. Parehas tayo ng sinasabi.
0: Correct.
1: Oo. Sabi niya, kumbaga hindi sapat ang presence kung wala namang intensyon na iparamdam sa'yo na mahal ka.
0: Napakaganda.
1: Ay, alam ako, paparamdam ko talaga.
0: Ang sarap lang isipin na may mga ganyan pang mga thoughts, Dr. Heart. Kasi sa panahon ngayon, di ba talagang namimili tayo eh.
1: Nang alin?
0: Between time. Alam mo, may konting background lang sa question of the heart natin.
1: Uh-huh.
0: Kasi may isang pelikula akong napanood, mm-hmm, by Piola Pascual and Claudine Barreto.
1: Mm-hmm.
0: Yung alam mo yung may linya doon. Mahal mo ba ako dahil kinakailangan mo ako? O kinakailangan mo ako kaya mahal mo ako?
1: Ay, ganun.
0: Parang
1: kumbaga kailangan minahal mo lang dahil kailangan mo.
0: Oh.
1: Ay,
0: naku. Ay, talaga.
1: Para conditional no? Naman yung love
0: conditional
1: na yan.
0: Conditional love. Diba? Then sa movie, all throughout the movie, parang hindi sila magkaparehas ng priority kaya walang oras, kulang sa effort, kung may effort man, hindi kinoconsider ng isa.
1: Ay, ganon.
0: Kaya naging palaisipan. Mm-hmm. Ano ba talaga? Oras o effort ang kailangan sa isang relasyon? O, diba?
1: Eto daw, sabi ni... Nag-e-effort daw siya na mag-drive sa wife niya.
0: Ay, yan ang talagang effort.
1: Sabi niya, ay nako, mag-aaral na mag-drive. Diba, mag-itid ko ba to? Kung kanino galing.
0: Anonymous.
1: Wala kaming, hindi kami kasali dyan, ha? Baka madama yung civilian.
0: Nakikinig pa naman sila.
1: Kaya...
0: Good morning, good morning, good morning.
1: Parang hindi ko mabigkas yung pangalan. Nako naman, di ba?
0: Pero yan ay ano ha, isang tawag nga natin.
1: Ayan na, ayan na.
0: Unconditional effort. Sabi nga nila.
1: Sabi ko na nga, sabi ko madadamay nga si Bilyan nito. Good morning po sa inyong dalawa.
0: Power couple yan eh. Maraming
1: basta sarana. Wala kami kasalanan dito. Kami po yung nagtatrabaho lang. Good morning. Batiin natin syempre yung mga ano natin, mga yes. Mahal natin, mga sweethearts natin. Ma'am Joyce and Papa Roo, good morning.
0: Good morning, good morning. Oh, na nakikinig yan sila ngayon.
1: Ayan, o, diba? So balik tayo doon. Effort. Time and effort. Na?
0: May iba kasi tayong way of expressing our efforts, mm-hmm. Diba?
1: Pero ito din ang napakahalaga.
0: Oh, yes.
1: Kung yung partner natin nagbibigay ng effort sa atin, please naman, appreciate naman natin ng kahit konti.
0: Oo naman. Diba? Ano ba naman yung konting thank you?
1: Oh, diba? Ang hirap kasi, minsan parang wala na. Kaya nagtatanong, ano pa ba kailangan kong gawin?
0: Correct.
1: Diba?
0: Oo.
1: Kasi hindi alam nung partner mo kung ano yung tama or talagang nasasatisfy ka.
0: Correct. Sa ginagawa niya. Siya, alam niya, ginagawa niyang effort niya, pero para sa'yo, hindi pala yun, hindi naman siya hindi sapat, pero hindi pala yun yung hinahanap mo.
1: Ayan. Ay, nako. Sige, patuloy natin pag-uusapan niya na. And pwede kayong magpadala ng inyong mga messages, inyong reaction, inyong point of view. Doon po sa ating question of the heart, do text us through our text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Facebook page po natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Magbabalik ba ang tambalang George and Dr. Heart? Dito lamang sa 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Go Office in Cagayan de Oro City. This event is also brought to you by Heart FM 92.7. Ang radyo ng heart ko.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 11:01 on the clock, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Staring at Dr. Hart and George po hanggang alas 11 ng umaga. Music from the heart. Ay, yung mga patanong nyo naman, nakasakit ng ulo. Lisod kasi magpili. Alam ko, mahirap talagang pumili between the two, yung oras at saka effort. Kailangan din natin na talagang i-balance yung dalawa. Pero, di ba, ang ilan sa atin meron talagang, eto, talagang mas gusto ko yung effort talaga. Mas gusto ko din yung oras lang. O, di ba?
1: Sabi nga nung isang nagme-message dito sa atin, sabi niya, thank you talaga mahal. Sobrang effort mo sa akin. Kahit alam mo na pagod ka na from work. Still, you showed me love through your effort.
2: Talaga
0: naman.
1: Siyempre naman ang mga ganyan mga messages. Hi.
0: O nga, tama nga si Michael Learns to Rock.
1: Mapapasa na all naman tayo na.
0: You took my heart away.
1: Ay!
0: Grabe, di ba? Ito, Dr. Hart from 9345 naman. Mm-hmm. Sabi niya, good morning to my idol and power duo, Dr. Hart and Sweetie George. Shout out ka, Ma'am Vivian Patonyal, Fritzy Dayan Ladika, and Bloomingdale Zumba Mamshi, sayo to Ate Carla Toledo. Maganda umaga.
1: Ayo.
0: Thank you.
1: Siyempre, yung pagbibigay ng effort, George, hindi po pwedeng yung isa lang ang nagbibigay ng effort. Di ba? Dapat dalawa.
0: Dapat.
1: At saka yung pagbibigay ng oras din, dapat yung dalawa.
0: Oo.
1: Kung binigyan man tayo ng oras, dapat nandun tayo din.
0: Correct.
1: Di ba? Sinasabi mo, physically present. Diba?
0: Yeah, mentally absent.
1: Siyempre, di ba? Parang i-reciprocate din natin.
0: Tama. Kasi hindi din madali ha. Sa panahon ngayon, Dr. Hart, mahirap na talaga maglaan ng oras. Kasi nga, sabi ko nga kanina, busy tayong lahat. Pero tama naman yung sinasabi natin na walang busy sa taong nagmamahal.
1: Talaga.
0: Di ba? You make time. You make really...
1: Bakit ganyan? Lahat na lang busy. Pati yung pinag-uusapan sa ano, mga busy.
0: Busy.
1: Ang daming problema, pero gusto talaga nila yung busy. Yung busy talaga ang tinatarget nila. Ang daming problema ng Pilipinas. Gusto talaga...
0: Nako.
1: Na-segue ko na naman. Sorry ha. Hindi po sinasadya. Napag-uusapan kasi yung busy na yun. Kaya napunta sa busy president.
0: Ay, bilang mamamayang Pilipino naman, Dr. Hart, dapat lang na tayo ay makialam. At talagang aktibo tayo sa pag-observe doon sa nangyayari sa ating bansa.
1: Ayun.
0: Kailangan din yun. It takes time and effort to do that. Eh kung gano'n naman ka-galante tayo na magbigay ng oras at effort sa bagay na yan, why not doon sa mga taong mahal natin?
1: Ayun.
0: Diba?
1: Oo. Ayan, tignan nga natin doon sa ating Facebook. Ay, meron ba? Ay, nabasa na tayo kanina. Ay, wala pa. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Blooming George. For me, blooming talaga. Blooming ito nakatabi ko ngayon.
0: Hindi naman.
1: Sabi niya, for me both, especially, ano to? Nga, LDR my time. Ah, okay. Especially daw pag LDR. May time akong tumawag everyday and may effort akong pumunta sa kanila once or twice a month. Shout out daw sa talang staff ng Madonna and Child Medical Center, kina Wilcito Zalzos, kay Chris Liedo, Bernard Batubato, and Mark Abbas. From Ron Valdez, maraming salamat. Sabi niya, thanks Heart FM, ang radio ng Heart Call.
0: Ay, gusto ko yan. Hi to, speaking of Madonna, hi to Ma'am Sara. Ayan, good morning. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Eto na nga, inaantay natin. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Isang winner na naman ha, mananalo po ng bigas at ganun din ang groceries. And in fact, this is our third winner. Paikot tayo, Roleta George. Habang umingi ko, congratulations sa mga winners natin kanina sa ating The Price is Rise Overload. Jimmy Faelnar ng Barangay Lapasan and
0: Neymar Uba ng Barangay Consolacion, District 2.
1: And eto na naman ngayon, tumigil sa
0: uy, numbered barangay tayo, Dr.
1: Numbered barangay, ibig sabihin nasa poblasyon lang ito. Yes. Malapit lang ito. Okay, bunot tayo, George, from our numbered barangay.
0: Ayan na, ang aking nabunot mula sa ating Dropbox ay ang kanyang address ay Barangay 36.
1: Barangay 36.
0: Oh, mula sa Barangay 36. Congratulations, Agnes Rubas.
1: Agnes Rubas ng Barangay 36, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw ang winner po natin para sa oras na ito sa ating The Price is Rise Overload. Nanalo po kayo ng bigas at ganun din ng groceries ha, mula po sa inyong Heart FM. Napakadali lang po. Makinig lang kayo lagi ng Heart FM. At syempre, ayan na yung ticket ninyo para manalo kayo sa ating The Price is Rise Overload. Claim mo na agad inyong papremyo. Huwag paabuti ng 14 days at syempre magdala po ng ID.
0: At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
1: Magbabalik ba kami ni George? Final set dito po sa ating programang Music from the Heart. Sa pangaba, 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din ko yung boy. Kung saan, danawang bedsa, isang araw, manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
6: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kuso nga bagyo?
5: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
7: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
5: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa Barangay Mare. Time pa akong adton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
7: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
8: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
9: With heart.
10: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
0: Ay. O diba, why not?
1: Alam mo, sarap sa feeling niyan. Nakakawala na stress.
0: Totoo.
1: Eto, batid muna natin mula kay 1954. Sabi niya, good morning po mga ka-heart. Ay, kapoy hatag og time og effort sa mga taong dili deserve sa ato ang time and effort po. Mas maayo tagaan na itong time and love ato ang self.
0: Ayun!
1: Kung nabibigay tayo ng time ha dun sa partner natin, minsan kailangan din po natin ng me time na tinatawag.
0: Yes! Totoo talaga yan. Ayun. Alam nyo kahit na may karelasyon kayo or you know, kailangan nyo pa rin may self ano kayo, self-love at saka self-quality time din.
1: Ako naniniwala talaga ako dyan. Minsan, dumarating tayo sa punto ng buhay natin na kailangan lang muna natin sarili. No, para sasabihan ka, ayoko mag-text sa'yo dahil eto muna. Oh, di ba? Ayoko makipag... Ayoko sagutin ang tawag mo kasi eto nga. Gusto ko mapagsarili... Ang tawag dito? Mapagsarili
0: ako na
1: muna.
0: Ako na muna. Tsaka naniniwala ako, Doktor, na pag mahal ka ng tao, yung totoong mahal ka ng tao, hindi yan gagawa ng bagay na makakapagsakit sa'yo. Di ba? Kaya huwag ka mag-alala kung hihingi yan ng me-time.
1: Oo.
0: Ako, sige.
1: Ako talaga, ako nagbibigay ako.
0: Ako, sinusuportan ko talaga. Kailangan mo
1: bigla mo nalang sasabihin na, naiintindihan kita at andito lang ako.
0: Correct. Mm-hmm. At saka sinasabi ko, pag ako naman ang hingi ng me-time, nako, dapat intindihin mo din ako, ah. Kasi binigyan kita ng me-time mo, eh.
1: Asa, susunod na po si Harvey Stone. Ayan, 11 na until 1 o'clock, overtime na ulit tayo.
0: Oo nga.
1: Babalik ka mamaya.
0: Mamaya po, alaon hanggang alas 3 ha, sa Dear Heart. Ay, eto, bus number 29 ng Orozco, Bugo, Igpit route. Ayan, magandang umaga sa inyo ha. Sa driver na si Lia, tsaka sa pao na si Juvie. Ayan, maraming salamat. Sa lahat ng mga pasahero.
1: Naho, merong nag-i-invite, no? Naho, kain tayo ng durian. Marami dito sa bukid noon, Anli. Talaga, saan yan?
0: Sarap naman yan.
1: O tumatanggap din kami ng papadala niyo dito sa amin. Okay lang, sasalubungin namin sa bus. Okay lang din.
0: Pwede po. Okay.
1: Oo, malapit na yung Agora.
0: Kami na pumahala. Maraming salamat. Ay,
1: naglaway na hinoon ko.
0: Kaya nga.
1: Maraming durian.
0: Sarap noon. Naku.
1: Ah, sige, salamat na tayo, George.
0: Ayun, thank you po sa inyong lahat. Ha. Time and effort should go both ways.
1: Ay, sana. Sana nga lang, no, sabay. Sabay na matatanggap natin at sabay natin na ibibigay natin dun sa mga taong mahal natin. Papapaalam na po kami. Maraming salamat again for spending your great time with us for the past 2 hours. Of course, of great music at napakasarap na chikahan dito po sa ating programang Music from the Heart. Again, ang tabayanan si Harvey Stone, 11 down till 1 para sa programang Heartbeats. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
1: Ingat lagi! Always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:28 ang oras natin. Time check brought to us by Presto Creams. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Kasama niyo Harvey Stone. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Gigutom na ba?
2: Gimulto na po.
3: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: With heart.
0: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:42 ang oras natin. Sweethearts, maayong udto, maayong buntag. Unsa na ba? Anyway, welcome po sa ating programang Heartbeats. At syempre, nagbabalik po sa ating regular programming, ha? Oh, di ba? At least hindi na tayo masyadong maaga. Kasi yung mga maagang gumising, para lang yan sa mga hitsuraan, yung mga gwapo. At saka yung mga gumising ng tanghali, eh, sila yung mas gwapo, di ba? Matagal-tagal yung beauty rest nila. Anyway, yung oras natin ay atin po sa EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Oh, pasenta po sa inyong mga pa-shoutout, ha? 0917-1579-927. Mag-message din sa ating official Facebook page ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Alright, di ba? Wednesday na ngayon. So ano ba yung mga ginagawa natin? Watch day ba ngayon ng mga sweethearts natin? Anyway, happy listening sa ating mga laundry shop. At syempre naman ang ating mga suking-suki na araw-araw po nakikinig sa atin. Talagang daily habit na nilang naka-tune in dito sa Heart FM. Maraming salamat po. Yan lang po yung masasabi namin. Maraming salamat. At saka also one way of giving thanks to our sweethearts ay of course yung mga pamimigay natin on air, di ba? Andiyan po ang ating The Price is Rise Overload. At saka meron pa tayong libreng pasine, ha? In the coming days. Nako, maraming salamat nga pala sa ating mga sweethearts na talagang tinatangkilik nila yung mga music natin dito and of course yung mga pamimigay natin dito sa Heart FM, right? Anyway, patuloy po yung buhay natin. Patuloy yung buhay natin. Of course, patuloy tayong mag-enjoy. Kasama niyo si Harvey Stone hanggang alauna po dito sa ating programa, ha? At siya mag-break muna tayo. And of course, magbabalik ako with music from Charlie Puth and Jungkook. Sayawan tayo, ha? Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus Capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus Capsules. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:52 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ayong pagpaniud to sa mga nag-diet ngayon. Yung sinasabi nila, nagtitipid sila. Kaya yung lunch nila is budget nila is 25 pesos lang, di ba? Malaking tipid. Pero yung parcel na inaabangan, nasa 1,000 plus. Di ba? Ngayong linggong ito, parang namimiligro na yung mga savings natin. Nang dahil din sa ating mga cravings. Di ba? Totoo yan. May kakilala akong ganyan. Anyway, happy listening po sa mga kumakain ngayon dyan. Especially dyan sa may Megan's Eatery, ha? Happy listening po. Ang ganda-ganda na ng stores nyo. Sarap na na pagtambayan. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon sa may Kamamanan. Shout out kay Leia Banag and also kay Alec De Los Santos, Ethan Polinar, and also sa mga sweethearts natin dyan sa may San Jose Seminary. CDO, thank you so much. Pahabol din kay Lola Amy Balumadres, and that's coming from Rosa Macha. Happy listening po sa inyo. At mayong unto kay Demzoy, ating mga suki, ha. Mayong unto din kay Kristen Jean. At saka yung mga sweethearts natin dyan, ha. Bawal ang apoy sa kanila. Dyan sa may ANC Fire Extinguisher, sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Nako, ang dami natin mga sweethearts dyan, ha. Maraming salamat. Napakaganda daw ng mga music natin dito. Ay, syempre naman, para sa inyo to, diba? Nababasa namin yung mga isipan nyo. Kung ano yung gusto nyong music, yan ang ipapatugtog namin, diba? Alam namin yung cravings nyo. Shoutout nga, ha, sa ating mga sweethearts din dyan sa may, ano ba yun, yung kakainan natin dyan, yung hangover meals. Nako, ang dami mga parokyano nila. At saka, happy listening din sa mga humihigop ng sabaw dyan po sa may Ladao RM Station sa may Gusa. Hoy, shoutout sa inyo. And of course, yung ating mga drivers ngayon na nagpapahinga na. Lunch break din sila, di ba? Papahinga nga yung makina. Sila na pa kaya? Di ba? Mga gwapo nating mga drivers, ha? Drivers sa umaga! Sa gabi. Sumpahe daw, be. 11:54 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Tumutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ay, yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos panganin. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
5: Ay mare, wala dai ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
4: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
6: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan

0: sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
1: Maudi ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pudmi.
0: Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwilahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Formal nang nagretiro si Dolly Bopilon, Provincial Director Raul Valmores, matapos ang 38 taong paglilingkod sa pamahalaan. Kasunod nito ay pinakilala ng Dolly Regional Office 10 Bukidnon Provincial Field Office si Charlton James Busa bilang bagong Officer in Charge OIC at Provincial Head ng Tanggapan. Nagpasalamat ang Dolly Bukidnon kay Valmores para sa kanyang tapat na pamumuno at mahalagang ambag sa pagpapatibay na mga programa at serbisyong pang-empleyo sa lalawigan sa loob ng kanyang paninungkulan. Samantala, tiniyak na ahensya ang buong suporta kay Busa upang maipagpatuloy ang mahusay na paghahati ng serbisyo at higit pang mapaiting ang mga programang naglalayong pangalagaan ang kapakanan ng mga magagawa at employer sa buong Bukidnon. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Here we go again, kamakabuhay, magkuyog na usap kita, sud sa usa ka oras, sa atong tulumanon. Programa ng bayan. Ganon. From Visayas hangtod na sa Mindanao. Makat-on kita sa regang mga butang sa mga ingredients nga sa itong mga produkto niyang tawad-tawad itong hisgutan na. O para asa, unsay kaayuhan nga mahatag sa itong panlawas. And of course, ang itong pagtambag unya sa suwat kaagi sa itong sender na dinilamang sa itong tulumanon, Miss Salig, sa tambagi ko, Lady Battle.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko dis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Wa ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutin?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Gisakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Josima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

0: Dagang salamat sa pagpaabot, kamakabuhay ng bonggang bongga. Welcome, welcome, welcome! How are you doing? Alive and kicking sa gihapon? Buntag ron, udto ron, hapon ron, palis ron, gabi ron, tungang gabi, kadlaon ron, bisan unsang oras. Diya sa imong nahimutangan. It does not matter. Ganon. Ang mag-matter ka makabuhay kay magkuyog na usab kita sud sa usa ka oras para makataon sa mga butang o manambag taod-taod lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay
0: EXL Makabuhay Plus. Makabuhay day, kamakabuhay. Katulad ng sinabi ko, bisang sa pang orasa di akaron sa mga nahimutangan samtang gihimo ni mong background, ang Tambagi ko Lady Batut program sa gihapon, always and forever, ang atong pang... ano ba itawag nun? Kaya bitang pangandoy. Gustong mahitabo. Ang atong goal, ang atong tumong ug tuyo. Yan. Kahimsog ug kabaskog sa panglawas atong iampo na kanunay sa labaw ang makagagahom yon. Ako si Lady Batut, magkuyog kita sa ka oras. Ngawa tay laing tuyo kung dili good health lamang karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. At katulad ng ating nakagawian, daghang gihapon tagis gutanan sa atong tulumanon. Sa kasamtangan, kabayan sa ato mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. And now, kamakabuhay ato ni padayon ng sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Karong adlaw maong ikaunom nga yugto kon chapter 6 sa iyang revelasyon. Ato na ipadayon ang pagbasa at pagdrama now na dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Batod kinabahan po ako noon sa banta ni Hector na susugod siya sa bahay ni Sir Dalton para sumbatan ito o kaya'y uusigin niya. Sinubukan ko pong pigilan siya, pero isang matalim na titig lamang ang iginanti ni Hector sa akin. Umalis po siya noon, Lady Batod, at iniwan ako. Hindi ako nag-aksaya ng panahon, kinausap ko kaagad ang kanyang ama, si Papa Fredo.

0: unsa?
1: Maluoy ka pa, Fredo. Palihog, ikaw ang pakigsulti kang Hector. Ikay pugong niya. Nabalaka kong ahinayon niya ang iyang gisulti. Nahado kong tinudon niya ang pagsuong kang Sir Dalton dito sa ila, aron niyang sukmatan.
0: Magpakauaw siyang suong dito, aron imbestigaron ang imong agaon kung may relasyon ba kamong duha. Nayabag na yun ang utok na tong akong anak, Josima.
1: Una mauaw ko pa. Ikaduha mabalaka ko sa mahimong mahitabo. Ug mahadlo ko makasasya dito, makahimog krimen.
0: Ayaw ka balaka, Josima. Ako na'y mahibaw makingsulti na itong akong buringog ug utok nga anak.
2: Baga yung naong tong bana mo, eh, Josima. Siya na gani ang permi mga bit, ikaw pa'y dudahan. Kaayo namang ganing mga bit sa garon patas na unta mo.
1: Mamo.
2: Pero lagi kay gusto ka mang mahimong santa, mao nga di ka gyud mo baos atong imong amaw og way uwaw nga bana.
1: Dili siya mahimong musuong sa bahay nila ni Sir Dalton, mamo. Tingali ka takiho na sab si Sir kun moadto si Hector didto.
2: Unya, unsa bay pong di ay sa imong ugangan nga laki? Makapugong siya sa iyang anak nga sungayan?
1: Maninguha ko na siyang maminaw niya si Hector, mamo. Ugunta, mahitabo ka na.
2: O kundi gyud papugong, aber, unsa may buhaton?
1: Ha?
2: Pagtawag na lang daan og mga pulis, aron buahan, punito na lang dayon siya. Si Hector ba? Kung maghimog kasamok og kadaot dito sa panimay, si imong agaon.
1: Unsa?

Kalibaton, wala na akong ibang inisip noon kundi ang banta ni Hector na sumugod. Kilala ko po kasi siya, Lady Batod. Madalas na kung ano ang sasabihin niya ay gagawin niyang talaga. At ang pagsugod sa bahay ng aking amo at ang panunumbat kay Sir Dalton ay alam kong napakasimpleng bagay lamang para sa kanya. At hindi po ako nagkamali.

0: Hector! Daghan na kayo ang mga tabi nga may relasyon ka mo nitong tiguanga, Josima!
1: Unsa?
0: Nahigugma ni mo ka itong tiguanga. O gitubayan mo siya!
1: Hector!
0: Daghan na kayo ang mahibaw. O dili mo abot sa dunggan o kasayuran sa ubang mga tao kung wa ka na mahitabo sa sol sa panimay na gipunduhan mo Lunes hangtod Biyernes. Nangundat ka lang di ay dito!
1: Dili ka na tinuod!
0: Tara! Duha kita mo ato sa bahay na itong imong kamit!
1: Hector!
0: Panggali!

0: Inuwi ka!
1: Ni anak kita, Jusima. Panawag nila! Aro makasuod kita!
0: Utang buot!
1: Dili ka? Pwes ako!
0: Hector!
1: Tiguan kami!
0: Inuwi ko!
1: Pasuod lang kami! Makikanduay ko ni mong buanga ka!
2: Na kada kong gubot aron ang sao na lamang og makasuhan og trespassing char. Oo, gano'ng mga disturbance guban pa. Anyway, kamakaboy, unang ikadahog na pa lamang sa chapter 6 sa revelasyon ni Diyos si mga ito na bahati. Unya human sa pipila ka mga painumdom abtik, mamalik dayon ta para atong sumpayan kay naapa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 6 sa iyang istorya. Kanang tanan din nilamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay.
2: Dagan salamat ka makabuhay ng bonggang bongga. Ayan na, syempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement. Magihimo na ito as in kanunay nga partner sa everyday na ito nga pagkinabuhi. Ayan, magsugod ang atong adlaw sa EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement. Aron syempre
7: kita matabangan aron ka kita nga nindot lamang ang paminsar sa tong panlawas. Di ta malugi ka makabuhay sa tong pag-inom everyday sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Noon kay dagan ka nag-ingredients nga giusa lamang diha sa tong kapsula. Ug usa na sa dagang mga ingredients nga nadiha nga syempre dagang kitag benepisyo nga to makuha nga makaayos sa tong lawas. Usa na diha ang sambong. Syempre ang sambong tea. Pwede sad na diha ano kanang sambong tea. Sambong tea ang sambong mismo. Pwede sad nga ilagaon baro nimo o unsaon nimo. Pero kanang sambong ka makabuhay, healthy ka na. Doon ay mga properties nga makapa-improve sa sexual function. Oh! Unya, dili sa kamabalaka kay okay po sa skin. Ka makapa-moisturize sa skin ang sambong. Ang sambong usab makaprotektar sa atong liver. Unya, dagan po tagmabenepisyo nga nindot kaayo para sa atong tiyan. Tungod sa sambong. Unya, malikayan sad ang cardiovascular diseases. Kundo na tayo intake na sambong sa tong lawas ka makabuhay. Malikayan po usab. And syempre, mamaayo ka sa mga nagkadaiyang mga cancer. Kalikayan usab ang cataract sa mata na. Oo. Kunya makapa-improve sa imong immunity and endurance. Ang sambong. Kanya kinala bang sambong lang. Nga ang sambong usaman lang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa tong kapsula. Ang atong EXL Makabuhay Plus. Isip atong dietary supplement. Kung ang everyday tanga mo inom ana. Para kita himsog ang panglawas. Unya malayo kita sa mga nagkadaiya nga mga balatian, sa mga virus, sa mga bakterya. Labi na kung ikaw diha ka nang nagagawas-gawas sa inyong panimalay, kana makig mingle sa daghang mga tao, or kung nag-commute ka na kay mga kasakay nga mga tao nga di ka sure kung nabay mga sakit, napay ubo diha nga muhatsing mo ubo, di ka kabantay, di manapong, or kana na sila mga kamot nga nanggunit sa bisan asa nga ni mga bakterya, virus ay magunit nimo, na pinagkaila nimo, dugay-dugay mo ang magkita, naghoy-hoy mong duha. Nya natakda na dayon ka, especially kung ang imong immune system kay hinay kay weak kaayo, makatabang diya para mapabaskog na ang sambong. Ug ang sambong again, usas adaghan nga mga ingredients nga ato ang makita ug diha lamang mismo nato makuha sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement kung ang mong inom na kita everyday.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang pa ako. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus Capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
7: Dagang salamat sa kanunay kaayo nga pagsuporta ug sa paggamit sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Yes, nasugdan na nato nga ubay-ubay gyud ang mga ingredients nga ato ang makuha sa atong kapsula. Kay namo mga ubang kapsula kay usa lang. Oo, para ra pud sa usa pud kabalatian. Ang atong kapsula unya, napoy lahi ka pud nga sakit, napoy lahi nga kapsula kay kag tumaron no, muyan ana nga mga factor ba. Hasol kay na nagang kay kag tumaron. Samantalang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule kay sobra sa napulo, 17 ka mga ingredients nga giusa lamang diha. Ug ang matag ingredients natay makuha nga mga vitamina, nutrition kaayo sa ato ang nutritious rather sa atong lawas. And syempre mubatok sa mga nagkadaiya nga mga sakit. Kaya ang matag usa nga ingredients mubatok sa nagkadaiya nga mga balatian. Nga giusa ra. So igo tanan ganon. Usa na diha ang garlic. Oy, ang garlic makapaboost sa atong immunity. Onya, as simple as eating more garlic, pwede ragu ka mukhaon pero garlic ka ng mismong ahos nga wala giluto, wala gilong agipanitan lang. Kay matod pa sa pagtuon ka makabuhay. Doon ay 41 kalibo ka mga babae between ages of 55 and 69 nga kanabitang kanang kadaadlaw yun nga nagkakaon o garlic, apil na prutas o mga gulay, na ay 35% nga nakapaubos sa ilahang colon cancer risk. Naubos ang risgo sa colon cancer tungod sa garlic, tungod sa ahos. O diba? Bonggang-bongga. Kanya gawas ana ang ahos, ang garlic ka makabuhay. Anti-inflammatory sad na. Igawasab sa research nga ang garlic oil mutrabaho isip anti-inflammatory. Kung nakay sore and inflamed joints, sakit ang imo mga kasukasuan, kanang mga piko-piko sa imong lawas ba? Or kanang muscle mo mismo, i-rub lang nimo ang garlic oil. Ang Arthritis Foundation, mi-recommend sad ana nga ang garlic ko no makatabang para malikayan ang cartilage damage gikan sa arthritis ganon. Gawas ana ang garlic makapa-improve pagina sa ahimsog sa ato ang heart kasing-kasing ganon. Bunog kay na tungos gugma. Migawas sab sa research na makabuhay. Oo. Mi-indicate usab nga ang garlic doon ay mga positibo nga impact sa imuang arteries, ingon man sa imuang blood pressure. Nasa ganyan mga idara na diha, di ba nga kananaandan na nila kanawa sila ikapalit ka tambal bitaw, nga nasa ledangang ahos ilang kusina, ilang panitan, anya, tulog ka a cube, ilang tumaron. Oo, pero lain magbahaw imong baan ano? Pero bahala lang lang bahaw ba sa mamaayo, pero kinahalan bang mo na imong buhaton? Oo, pwede na good gihapon. Pero anyway, so yun, positibo kaayo ang ikahatag nga indikasyon sa garlic para sa arteries and again sa blood pressure kanang taas yung mga presyon sa dugo. Gawas an ami gawas sa research og ituhuan ang red blood cells mamahimong sulfur in garlic into hydrogen sulfide gas makapa-expand na sa tong blood vessels para mas sayon ang pag-regulate sa tong blood pressure. O di ba? Bonggang-bongga ang garlic. Ya di na kinahanglan ka mo palit o garlic, di na kailan mamanit pa ka garlic, madukdok, baron di mag-slice, ana. Kaya ang garlic, usa lamang sa daghan ng mga ingredients na naadiha sa atong kapsula, sa atong naginusara nga kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong dietary supplement, everyday tanga mo tumarana, aron ng atong kinabuhi, hapsay. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki. Maraming salamat ka Makabuhay. Ako gihapon ang inyong lingkod,
3: Lady Bato.
2: And now, kamakabuhay, niya na ang imugipaabot niya sumpay, ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 6 sa Revelasyon ni Josima. Abdik na dayon, dali na, maminaw na ta. Here lang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Button, hindi ko na po kinaya pang pigilan si Hector. Maging si Papa Fredo po ay wala na rin nagawa. Kinalagad nga po niya ako papunta sa bahay ng aking amo. Nag-iskandalo po siya roon. At para matigil ang ingay ay pinapasok kaming dalawa. Hiyang-hiya ho ako, Lady Batod, hindi pa man nangyari ang inaasahan ko noon.
1: Hector Otang Buot, dako masakiton si Sir Dalton.
2: Masakiton pero dukirok, tigpakaroon ingnon.
1: Utang Buot!
2: Wa ko makauyon sa pagtukob mo sa kong asawa at iguang
3: unsyal.
2: Gihaylo mo siya sa mong kwartaon sa. Gihaylo mo siya. Rason na gito bayan ka niya.
1: Gihay ka na tinuod, Hector.
3: Giniyos ang pagpanarbaho ni Diyos Himadinhi siya kong puder, Hector.
2: Pagpanarbaho? Uwi mo na siya gikonsumo.
1: Hector, naunsa ka ba?
2: Dililisensyadong therapy si Diyos si Master Dalton. Nganong sa inkatakos kami salig na maka-afford kami ang unta mo bayad o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kain hotel?
1: Gusto na, unsa ba?
2: Mulaban ka inigtiguan nga imong iilis na ako.
1: Mamiya na kita, Hector, mamaulit na sa ato. Muresign ako ining ako trabaho din eh.
2: Mubiya, kaya nga no, balayan ka na inigtiguan nga.
3: Biya niya, Hector. Kaya kung magdugay ka pa, tingalig ato ka na mo pa uli sa bilangguan. O guwa ko mag-giaw!
1: Oh, tana, Hector! Tana!
2: Pagbuwag mong duha, kaya kung magpadayon ka mo sa inyong kabuang, sa inyong relasyon, dili ka mamatay sa imong sakit. Kung dili mamatay ka, tuod na kong tiguanga ka!
3: Onsya!
1: Tana lagi!

0: Puno nga kining kabuang mo, Hector. Igo na! Paboran mo ang paghugaw-hugaw ining akong asawa sa among kaminyoon ba? Huwag ko magyama-yama sa itong kaminyoon ni Hector! Bakakon! Ngano bang pahiran mo man si Josie Masasa nga permi mong buhaton nga ito niya sort sa inyong kaminyoon, ha? Pa! Hunongin na kini Hector! Undangin na si Josie maniling tanan! Ayaw na iangin pang laing tao! Hunong nga kining mientras tanto wa pa kumalimot nga anak ti ka o nga tao ka! Kaysa higayon nga dili na onya kumakaantos, tingaling ikuyog ti ka sa kong lugnganan, hudas ka!
1: Oh!
0: Pa!
1: Ako na ang mangayo o pasaylo sa gibuhat ni Hector, Sir Dalton.
2: Nakasabot ko niya, Josima. Ang tinuod siya, nakatag-an siya sa akong bahin.
1: Ha? Unsay buot mong ipasabot, Sir Dalton?

Lady Batod, noon din po ay nagulat ako sa ikinumpisal sa akin ng aking amo na si Sir Dalton. Hindi ko po kasi inaasahan noon ang maririnig ko mula sa kanya mismo. Isang pagtatapat na ni sa hinagap ay hindi man lang sumagi. Ang akala ko po'y walang mali siya sa panig niya, meron pala. Inamin po Lady Bato ni Sir Dalton na may gusto siya sa akin at itinitibok na umano ako noon ng puso niya.

0: Makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay muna bati, akin natibuk ang chapter 6 sa revelation sa tong sender nga si Josima. Wa pa mi end dito ang yang story, maunang sa mas naandan sa sunod nga episode sa tong tulumanon atong sumpayan, no? Napay dungag nga sumpay ang revelation nga gipadangat sa tong sender nga si Josima dinhi sa atong tulumanon. Abtik ato ng paminaw. Pero unya uman sa pipila ka mga painom do mamalik dayta para tong lagbitan ug isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 6 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Cap.

0: Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong igno na, ginutuloy ko kung sa akong agay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
3: Siyempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumara mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Everyday na itong pagkatumaron ka makabuhay, dili kaya ka na mahinumduman lang nato o nanatay batiun, may nana ba? Kanang-karoon palang daan kung healthy ka na, dapat na kay panaming sa bisan unsang mga sakit. Mo na nga, imo na da ang hatagag protection ng imong kaugalingon. Kung na balatian, all the more nga mo tumargit gihapon ka, para nga mamaayo ka, mientras tanto sayo pa. Dili kaya ka na mo grabe na mo pa itong pagliho. Diba? Mo na as early as now, go na. Inom na og tumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dili ka magmahay ka makabuhay. Tungkol ka sa kadaghan sa mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga na yung nagkadaiya po mga binipisyo nga itong makuha. Naku, siksik na siksik. Diba? You name it. Nakay dagang makuha. Para sa tanang organs ni mo sa lawas. Ganon. Usa na diha ang ato ang makakuha tag health benefit. Mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, taas kayo na o daghan kayo sa vitamin C. O niya antioxidant pagyod. Nga nailhan nga makapaboost sa itong immune system. Ang mga vitamin makapa-strengthen na makapaligon sa itong immune system, makapa-improve bagid sa abilidad para depensahan kita gikan sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayod ang guyabano o ang mga binipisyo nga naa diha sa makadistract ka mga free radicals. Makatabang usab ang guyabano para protektahan ang atong pamanit, tingon man ang atong mga cells, gikan sa mga environmental oxidative damage. Usa sa kinatibuk-an nga kanang tibuok gyud nga prutas nga guyabano ka makabuhay duna nay 215% sa girekomenda nga kanbitang allowance for vitamin C every day. Yun ang nakadaghan ang naa sa guyabano nga vitamin C, di ba bonggang bongga. Unya kanang prutas mismo or even ang dahon doon na po na uban pang mga antioxidants nga makuha nato. Napagilay phytosterols, tannins, og flavonoids. Antioxidants, dako ka nag-roll or papel sa kinatibukan sa atong health. Og makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiyang nga mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba? Mupalit ka pa ba? Nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay ngang ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa makabuhay!
3: Again, dili ka mabalaka sa pag-inom sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay. Kaya kag binipisyo gihapon kag makuha ana samtang ikaw nag-satisfy sa imong craving sa pagkape every day. Dili ka ang mabalaka kasi mo sakay imong acid, mag-reflux ganon, manghang, magpalpitate, mangina na uban pang imong mga kabalakan. Kada mga discomfort nga imong mabati kada inom nimo sa imong kape nga hilig. Padapli na mag-switch ka na ka makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa diha sa ato ang mga ingredients nga ito ipanghambog. Usa sa 17 ka mga ingredients, mao diha ang ginatawag natog espagula. Ganon. Psyllium husk. Ganon mo tabang na aron nga mamahimong okay ang pag-function sa digestive system. Labi na kung dunay butod or constipation or kanibitang, sorry sa mga nangaon ng mga tungura, pagkaliba.

0: ang ganon. So dati binipisyo nga makuha kayo ana, no, klaro na kayo, maka-relieve sa constipation. Mm-mm. Initially, it works by binding para partially mo digest sa mga pagkaon nga atong ginalamoy or ginakaon nga moagi mismo sa ato ang tiyan ngadto na sa small intestine. Matabangan usab kita para sa pag-absorb sa mga tubig. Makapa-increase pag yun na sa size and moisture sa stools. Dili kinahanglan nga ka ng magpupo ni mo ka ng magsikag utong. Bawal mag-utong magpupo ha? Labi nagkatong mga high blood, dili mag-utong. Mabitaw na kasagaran sa mga dunay high blood bitaw. O taas ang BP, kapakabuhay nga inigsi. Anay mga manangamatay ba? Kasagaran sa mga naitaas og BP, nangamatay sa sulod sa CR. Because kulang sa fiber ang ilang lawas, mo na inigpupo nila gahi, muutong sila. Unya, musaka ang BP kumuutong. Dito mas stroke sa sulod sa CR. Di ba kasagaran? Kagana kay mga nangamatay tungkol sa ilang BP, na stroke sila, sulod mismo sa CR. Naman kay taas nga BP or wala, ayaw pag-utong sa imong pagpupo. Ang rason nga nung muutong ka, tungkol kay gahi. Ang rason nga nung gahi na, kulang sa fiber ang imong lawas. Imong pagkaon, sige lang kagkaon na ng mga mantikaon, mga uban pa, whey fiber. Dili mo dakin as to mga waste, dili maabog, mapagawas, ganon. So anyway, matabangan kita para maabsorb ang water, ma-increase ang size and moisture sa atong stool, sa atong pupo. Unya, the end product is bigger and easier to pass stools. Kanang dali lang yung pagpupukan, maro mamiktik ra ka ba? Maroon nga na, hindi na kinamahirapan pa sa imong paggawas imuhang waste gikan sa imuhang lawas. Unya, mahitabo pud na nga dili kay ka makapupo kung constipated ka. So malikaya na, usa sa mga benepisyo nga ato ang makakuha tag bonggang benepisyo mismo sa psyllium husk or ginatawag na itong espagula. Ganon. Naana sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
1: Lady Bati.
0: Sa atong pagbalik mismo ka makabuhay sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Kamakabuhay nga atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Siyempre, as usual, gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang kasaligan. Naginusarang kasandigan, bugtong proteksyon sa atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Nang bonggang-bongga, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, napay problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang nimo. Kung wala pa kay sakit, okay ra gihapon para naa na kay daan panagang sa mga bacteria, sa mga virus, sa mga sakit. Sumutumarka. Kung ikaw adult, usa ngadto sa duha ka kapsula every day. Unya ang tubig nga pag-aim nun, dili bugnaw ha, warm water lang gyud or kanang inadlaw nga tubig. Yun. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung naa na kay balatian or naa na kay sakit, mas daghano nato ang pagtuman ni ana every day. Mamahimo nang duha ngadto sa tulo ka kapsula, unya katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon, di gyud bugnaw, warm water lang gyud ha, sa dili ka pamukaon. Pwede ra sad nga after na mukaon pero paabutan sa alagi nimo ang usa ka oras gikan kami kaon. Ganon. Isip gihapon imo ang food supplement. Sama sa tanan, kuyog na sa panon ka makabuhay. Mutumar na kita everyday mo na tong partner. Batasano na to ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. O ang atong kape, ang all-in-one nga kape, ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato, din kagani atong nabati ang kinatibukan nga chapter 6 sa Revelasyon ni Josima. Oo, wapa mi ended to. Pero karoon atong lakbitan o gisgutan ng atong nabati nga drama kagani ha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, dili angin kalimtan, everyday na itong pagkabuhaton, every now and then, para nindot ang atong pagkinabuhi, nindot ang atong pagatubang sa mga problema sa ato ang pagkinabuhi dili sa kalibutan, di ba? And God bless us. Anyway, Josima, salamat sa pagpadangat nimo si Mong Kaagi. Well, chapter 6 pa lang ta sa imong revelasyon nga gipadangat diri sa atong tulumanon sa tambagi ko, Lady Bato. Pero kung basihan nato ang atong nadungog nga drama kagani ha. Well, ngay mga dagko gyud nga kanabitang akong ika-share, dako jud no ang akong i-share sana all dako. Ika-share nga panguna-una diha nimo. Una sa tanan, ang pagmahal dili na angay nga mamahimong rason para atong dawaton ang kanabitang balik-balik nga way pagrespeto sa tong partner diri nato. Ang pag-antos manggod na ay ending, na ay ultimatum, na ay kung sa Tagalog pa may hangganan. Lalong-lalo na kung unti-unti nang nawawala ang imuhang dignidad o ang imuhang peace of mind. So sabi ang imbuhaton kung ingon niini, no, kamakabuhay ang scenario. So kung ako bali ang asawa, akong istoryahon ang ako ang bana, akong istoryahon si Hector, kanang nang masinsina ng buong katapatan o kanang tinaw kaayo, kabahin sa ako ang, or sa iyahang rather, nga pagpangabit, kanang wa siya'y respeto diri nako, o kanang iyahang pagkamadudahon diri nako, nga imbis nga siya ang gabuhat o dili maayo, ako naman ipasumanginlan. So makikistorya ko. Ikaduha, mag-schedule o kanang tinaw, nga kanabitaw nga utlanan, or ultimatum ni ining tanan, mag-set kog period nga oy ikutob lang gyud diri kay di magina nato madawat ang pagluib sa atong partner, no, nya padayon pod nga pag maltrato nato baka nang wa gi pagtaho diri nato. Ikatulo, obserbahan kun do na bay tinuod nga pagbasol, kun nagbasol man galing o kining ligon nga, nga kabag-uhan dili lang kay puro lang pod saad, pero wa pa pod miabot ya imong bana, no, kun basihan nato ang chapter 6, no, Josima. Next is mangayo tag suporta sa mga tao nga kanang labing ato ang gisaligan, no, or usa ka marriage counselor baron kun pareho kamo nga andam nga hatagan og katinawan, kaayuhan og sulbad ang inyong relasyon. Karon kun padayon ang iyang pagluib, ang iyang pagtraidor, ang pagtataksil, ang iyang panginsulto, ang iyang pagpasakit nimo or kini mga emosyonal nga pang-abuso, unahon nimo ang imuhang kaluwasan, imong dignidad o ang imong kaugalingon mismo. Kaya ang pagpabili nimo sa usa ka relasyon nga toxic, dili pod na nimo obligasyon kun kana padayonon pa ba bisan pag nakahatag nag bonggang-bonggang kasakitan para nimo. And syempre, ang katapusan, dili measurement, dili sukdanan ang pagmahal, sa pagmahal ang gitaskon sa imuhang pag-antos uban anang tao nga imuhang gikakuyog. Usahay manggod, ang pinakadako nga pagmahal nga mahatag nimo mao ang pagrespeto sa imong kaugalingon ug paghatag nimo og importansya. Ganon. Anyway, kamakabuhay, atong sumpayan ang revelasyon sa atong sender sa masunod nga episode sa atong tulumanon. Mao na imong antabayanan. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tiran. Mahigala na sab kita sa atong nandang programa. Ang mga panid sa kagahapon o kininisad yung higala si Kuya Arn, ngayon ikauban karon. Sabay na usab sa paghatag o pagtagad sa laing tampo nga giasoy o gisugilon diri kanato. Tampo sa usa ka lalaki nga si Boboy. Lumulupyo kini sa Mungkayo, Tabao de Oro. Kumusta sa tanan taga Mungkayo? Salamat kay sa atong sindir no nga taga diha. Salamat Buboy, huwag mong hinaot ko ang karon na samtang nagpaabot ka sa imong kaagi, ngayon mong gisugilo diri sa ato, pinagis pagtawag nimo sa atong cellphone. Ani ah, ato ng mga tagano kinaboy karon Buboy. Pero sa dili pa, kumusta ang tanan ato mga listeners sa naglalain mga lugar? Masin ay mga gusto nga mo share sa ilang mga kaagi, pwede mo tawag. Kung di na tumatubag, text lang mo nga Kuya Arn, ako i-share nga kaagi. Kana lang, kaya pwede na dahil mo na kutawagan. Atong number 0970-871-9592. Kumusta to? Ang atong mga users sa atong mga product. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pag-suporta ha? Sa atong programa. Labi na sa paggamit sa atong mga product. Usani ini ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Patag-adlog yung kinina ko mga higala ginapahibalo. Kay base na ate mga bago na itong mga listeners para mahibalo kung unsay naa sa ato ah. Mga higala at mga bagong listeners nato nakita ay Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Masinamoy problema sa pagkatulog kay di gimalikain sa usa ka tawo labi na magkaedad na may sa YouTube natulog pero dili makatulog. Ang uban alas 9 matulog pero sirag pitok-pitok ang mata. Mutakilid na lang sa wala, mutakilid sa tuo, muhayang naman, mukulob naman. No, maglimbag-limbag pa, mubangon na lang usay kay hasol kayo, di gud makatulog. Ang uban mo, inom na lang kung ilim noon nga makahubog. O, makatulog yun noon. Pero, dili man sa'n maayo nga, mintino na ito na matagabi. Nga, kadagabi na lang ito mo inom o ilim noon nga makahubog. Makadaot po ba yan, no? May gala. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang sa mga tao nga doon ay problema sama niya na. Labi na ang pagkatulog. No? Grabe, dili man good maayo nga wala kita'y tulog mga higala. Nya tapos nagtrabaho ta sa matag adlaw. Mapiktahan ang atong mga pagpaningkamot. Tungod kay luya man atong lawas. Unsa may gana na ito itrabaho, kulang man tagtulog. O na ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon may higala, no? Makatabang na sa mga tao nga sama ni Ana nga maglisulog tulog. Okay? Tunga lang sa kutsara mga higala. Karatimplan ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nagkantidad lang na og 4 pesos o 5 baka. Ako na kay nagtabang mahigala. Pero moingon mo og usa na lang kutsara Kuya Arn, no? Pwede kayo, pwede kayo hot do nang usa ka pouch. Wala na siya overdose tungod kay nga no, pure organic na siya mahigala. Mais, malunggay og mangustin walay chemicals nga sagol nga maka-overdose kung daghano ninyo. Unya, abin niyo mahigala, matawag sa mga siya og cleansing effect. Kanang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, nakapangapi pa ka, nakapanambal pa ka, nakapahinlo pa ka sa sulod sa imong lawas. Lalabi na sa atong tinae, kinahanglan san mapagawas na to atong hugaw sa matag-adlaw. Importante na to mga higala nga makapagawas na sa atong hugaw sa matag-adlaw. Kaya dili maayo nga atong hugaw, mulaktaw tagtag-usak adlaw, duhak adlaw, mapikta na itong tinae mga higala, magkadaot na itong tinae, magkabukul-bukul, magkasamad-samad, hantun, madugay, malata. Hugaw na siya nga dapat nato ipagawas sa matag-adlaw. Nga ito gi-standby kay naanda na nato magbawas ta mulaktaw sa tagtagduhak adlaw o sa kaadlaw. Kitara ang magproblema gyapon mga higala. O nasamtang dili paulahi ang tanan, hinluin na imong tinae. No, kung na may bag-o na po nga hugaw, at least naman ang itong daan nga hugaw, makapagawas na ta. No, dili mag-standby sa itong tinae kay balagi. Paingon yun na sa colon cancer mga higala. O, naibantayan na to. Pero kining atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon makatabang. Ngamuhinlo sulod sa atong lawas, pinagis pagbawas o pag-ihi. Kaya ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pure organic na siya. Rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free. Pure organic na siya mga higala. O pwede po kayo ang mga high blood mga pins atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O labos sa tanan mga diabetes po. Walay bawal. Nya dili ni mao ang giingon ni doktor nga bawal sa kamangapi kung nakigibati. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, bisag nakigibati, pwede ka mga piniini. Kaya wala ni siya'y chemicals. Kumutisting mo niini mga higala sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ikumplito lang ang pangalan, no? Ignore lang niyo ang pharmacy nga Coffee Corn Gold with Balungay and Santon. Para paghatag sa taga-parmasya, makita niyo yung usak pouch nga may pagka-black, may pagka-gold yellow, niya na itatak 200 drums, niya na yung mga picture sa mais, malunggay, mangustin, o usa ka tasa nga na nakatimbla ng coffee corn gold with malunggay and santon. Kaya daghan mo yung mga coffee corn na, ang ilaha coffee corn sa mga parmasyang, uban, coffee corn, pero kiniyato coffee corn gold with malunggay and santon. Kompleto lang ni Gala, no, para kung gusto ninyo nga maugin din yung matistingan ni atong coffee corn. Para sa tibok pamilya, pwede ang bata ni ini. Kaya wala gi chemicals mga higala. Pure organic yun siya. Pwede sa mga bata, hantod sa mga tigolang. Kung tibok pamilya. Sa lain bahay sa mga higala, dili lang coffee corn gold with malunggay and santo na sa ato ah. Napod kita'y coffee corn purple. Ha? Coffee corn purple mga higala, nailhan kini nga superfood. Oh. Paminawan ninyo mga higala kung unsay naa sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. Para muingon mo nga testingan sabi ninyo kay naay sagol sa atong coffee corn purple nga makatabang sa inyo ang gibati. Kay kini atong coffee corn purple na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Abi ninyo mga higala, doon na usap kini daghang sagol sama sa mangustin. Makatabang maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Maurag hapon sa atong coffee corn gold, pare-pareha sila. Og napagisagol dugang nini nga moringa o malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar og bad cholesterol. Og napo siya sagol nga guyabano, kining guyabano mahigala makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kung doon na siya isagol nga ashitaba, ang ashitaba mahigala makatabang sa panunaw sa digestive problem. Kung napagin siya isagol nga barley grass, kining barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang usab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Og napagin siya isagol dugang nga spirulina, kining spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo usab sa brain health. Napagin siya isagol nga ambalaya. Kining ampalaya mahigala na ibalaan ninyo kung unsay maayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Ah, nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa atong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong coffee corn purple. Huwag na pag-idugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health, o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetes ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulayi sab ninyo atong coffee corn purple with malunggay and santon. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple with malunggay and santon sab, ayaw ninyo himuag magic may gala ha? Ayaw ninyo ipareha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare nga mga product mahigala sama sa coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudagal ang duhak adlaw, tulok adlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Oh, walay problema mga higala, ane? Walay yung mga side effect, kay pa-condition lang ni siya mga higala. Kung dili madawat imong kidney, kay nga no, kape man ni siya mga higala. Lapos-lapos na ni siya, pero muhatag yung energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Og napugid siya isagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Og napugid siya dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o sa exercise, recovery o stress o management. Pagdugang pa, napag-i-chisagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napag-i-chisagol nga panax ginseng o horny goat weed. Ang panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. O sa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, mga ma'am, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga part, distingira ko ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay? Ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang sa energy. Okay, para ito mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot, unya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma, kay di man ta ganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta, og protection nga makatabang sa to nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, may gala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay og naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan sa mga buntis, may gala. Nga dali ra gipakatawo ilang anak tungod kay wala gid sila'y panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals, dili siya halang, pwede pud kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa kabulan pwede haplasan ni ini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, globus green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion, dayon dito ibutang sa inyong lubot matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo, nya tapos putsalin sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babay o lalaki, baka bisan mga lalaki, basta kay naay buhok nga nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo labi na sa mga kaspa o balakubak, kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha, hindi atong Orion sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakubak, ha? Okay, mahigala. Manginaot kong nasabta ninyo. Kung haplas na manggaling para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mahigala, napun kitay umaabot nga haplas usab. Ikaduhan na itong haplas, kining gitawag na itong Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mahigala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na gininyo, ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa itong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo mahigala, 25 na ni katuig nga nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Oh, nasulayan na kini mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahin nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan, basta mapalit na kinini niyo usab sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mahigala. Okay, no? Magpahibalo rata kung mapalit na kinini niyo ang Supremo Herbal Oil. Napakuyuban pang mga product nga akong i-share sa inyo ha. Tiro niya na. Kaya ato nasugdan sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Buboy nga lumulupyo kini sa Mungkayo, Davao de Oro. Buboy, manghinaot ko nga naa ka.
1: No!

nakita sa likod. Ay. Oh! Hoy! Nansa ka? Ay, Alex, wala. Dagan lang yung halublang ihakot. Mali kita bang ang taon taka, pero tuwa mo ko sa mixer ng upirit good. Kita may partner. Sige lang, makairan na ako ni. Kulang mo ultrabandi ko, nagbutang gani ang atong porman nito, wanted labor. Ya, halos na tanan na yung mga na-science trabaho. Mali, sige lang, makairan na ako ni Alex. Alam mo ginang trabaho. Uy, sweldo na ba niya? Oh, oo. Pero di lagi kumalipay na sa itong sweldo ba eh. Kaya nga naman. Dementi short. Nagipon. One bands pagod-tagod. Kasi huwaan itong bugas kaya atong mga busing diri sa construction. Napay mga negosyo nga bugas. Mga mahal na bagay. Pilit yun tamo. Kuha kay kinanglaro na itong kaon. Sige lang. May nalang na masumbar kamay. Para napoy mapalit na mabalon sa akong estudyante nga si Israel. Oh, kumusta yung mong anak? Ato ah, grade 1 pa. Ay, ay. Ah, kanus apa na maka-college? Ah, di lang ito naon. Imong asawa? Ah, tuwas balay. Plano lang itong ah, mangita og trabaho? Mangita og trabaho? Oh, Alex? Uyo, okay na si mo boy? Mangita imo asawang trabaho? Awa, oy, mahimaw gusto niya. Para nung makatabang din sa ko ah. Ay, mamagin ang mga asawa. Para makatabang sa bana niya ang resulta. Ay, ay, dili maayo. Ah, sige lang, depende rin na. Ah, unya, siya tagamay, unya. Abot ani, Lex, murang kamay na lang yun akong sweldo. May lang tapay si Binhandrin ani niya nga, bilin. Ah, sige lang, ako aragot. Kaya murang dako-dako pa na ako ah. Kaya akong asawa na, may trabaho po. May ka kayo na itrabaho mo, misis, makatimbang-timbang sa imo ha. Si Annabel, mangita pagtrabaho si Annabel. Asag di lang na ba eh? Patrabaho ka lang kung mong trabaho siya. Lagi.

0: Kapiton na lang akong bata. Kaya di man to siya mulig din ako, Kapiton. Alas 4 media na. Anto na ko sa eskwilahan. Masin ang paabot ito si Israel. Oh, anak!
1: Si tatay, kanina rakonte rin ako latay.
0: Lagi, dugay pa si tatay kayo nagswildo mi anak.
1: Ah, nagswildo man tay?
0: Oo. Bisan gamay nila'y sobra anak, palitan yung kanaupan. Para mga auntal dos balay, nagpaabot dos nanay ni mo.
1: Oo, tay.
0: Tara.
1: Tay, baba ko sa imo likod, tay, be. Sige na, tay, baba ko sa imo likod.
0: Sige lang, kagbaba sa imo likod, sige na.
1: Kapoy ka, tay?
0: Wala, okay ra. Gaan raman kayo ka. O, dali, dali, amin ang bag ni mo, be.

0: pila na lang sobra nimo, boy?
1: 700 na lang yun. Muna palitan ako pa ang 50.
0: Ginoo ko. Napara ba ko'y bayro na sa tindahan? Wala na ng Carol na morg hapit na 300.
1: Bayra na to para makautang tapagbalik.
2: O dira,
1: malay, halos bugas. Mga dilata atong ginakuha itlog.
0: Mangutang pa ta sa imong gitrabahoan. O sa mangutang sab ko diri sabon. Kaya wala may sabon sa inyong porman nga nagpautang. Mga sudan raman og sa isda.
1: Mao lagi, may usay mas short na ta. Oh, gamay na lang mabilin.
0: Ah, mayra na akong tindahan para di na ta maulo, magagiagi din na nga napakitay utang.

0: Boy.
1: Oh, unsa ka na, Anibel?
0: Kung dinto na ba ka sa atong sitwasyon? Kung dinto ka na sa karon, oo. Kay bata pa si Israel, grade 1 pa. Pero kung mag-maintain nga ni atong sitwasyon na yan, aray mong trabaho, ang bata maoy makaluloy. Dili kita makahataw umayong kaugmaon kaniya.
1: Anibel?
0: Oo, boy. Tinuod ka na. Wantong giingon ako sa imong amo trabaho ko.
1: Pupadayon yun ka?
0: Oo. Mintras dili pa ulahi ang tanan. Nga mintras bata pa si Israel. Kay pagdako ni Ana, mutong-tong na nasa high school. Nanay mga diman ni Ana nga magpapalit. Kaya nga Ana, ra ikaw ra saligan.
1: Ang watiman lang sa iya kung trabaho ka.
0: Pwede rin nato na problema ko po yung pag-atiman kay Israel. Total na amang ka.
1: Asa man ka manarbaho?
0: Wala pa ko kabalo, mangita pa ko. Dili ko masugot, ingani na lang kanunay, boy. O naman yung kamot ko. Nga makatabang ko sa imo, ha?
1: O sige.
0: Mangita ko trabaho. Sugot ko ugma.

0: Alex?
1: Ah, dilisa ta sa mixer, magkong pinatabay. Kaya ang kauban na ako, nagpahog kong kabilya.
0: Oh, sige. Ang si Foreman man si nagsubo sa ako nga, diri ko sa ibo ha.
1: Amao ba? O niya bay? Kumusta na to si Anabel? Nagtrabaho na ba?
0: Ito, nangita pa itong trabaho bay? Kaganina pa ito nagsugod?
1: Amayon tayo mga kita yung sigtrabaho bay? Pareha sa akong asawa ba? Makatimbang-timbang? Kaya lisod ba yung kita rin sa ligan? Permintita short.

0: Ay, grabe, mukabugat anak.
1: Oo, tay. Kapuyan na magbaktas. Gusto man yung magbaktas, baktas ra.
0: O anak, para exercise si tatay ba? Oh, wala pa man si nanay ni mo?
1: Ambot, tay.
0: Ah, sige anak, amin ang bag ni mo, be. Kaya to, iplastar na to dito. Mungit-git-git-git na. Dali na, anak. Kaya maghikay ta ba si... Maabot na ulit si nanay ni mo.
1: Boy! Boy!
0: Uy!
1: Tay! Nanawag si nang Carol.
0: Ah! Masa ba lang?
1: De, tawag ni Annabel.
0: Si Annabel na?
1: Oo, tingala gani ko ninawag.
0: Oo, sige na. Amin na.
1: Adera, oh. Magpaabot na lang ko kung matapos inyong istorya. Asa mo na si Annabel?
0: Nangita nagtrabaho na?
1: Ama o ba? Kasi adera ang cellphone, oh.
0: Annabel?
2: Oh, boy, kumusta ang bata?
0: Anya, bago lang minakabot, naglungag ko. Kay, wala pa magkakabot. Basta kay pag-abot ni mo na ma, panihapon na to, magluto na lang ko na, may sudan di rin ba, luto-luto.
2: Oh, amin, oh. Ayaw na pagpaabot sa ako.
0: Onsa-onsa?
2: Ayaw na pagpaabot sa ako.
0: Onsa hindi magpaabot?
2: Ayaw na. Kamu na lang sa bata.
0: Nakatrabaho na ka? O saan malang kitrabahoan mo? O saan stay-in ka? Ha?
2: Boy, pamida o. Ikaw na'y bahala sa atong anak.
0: Oh.
2: Ikaw na'y bahala kay Israel.
0: Annabel, asa mali ka?
3: Okay, may gala sa dili pa na ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
4: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
5: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
4: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
5: Kapoy kaayo ang layas. Una dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon pa nang Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then taghanap ko kayong ihi.
4: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
5: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon, muragani po din ko na. Muna ginangadili, gibdun ta ko magpakawa na kay... Kanang na ang ragiganahan man po ba?
4: O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaing salamat.
5: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
3: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
6: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
7: Kuhan kayo, kanang Orion Herbal Oil na siya.
6: Mm-hmm.
7: Ako din nga si Jared. Kung ano, baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan gina ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Matawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako rin ako na ipatanoon nga mga plus.
6: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
7: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila rin ako iloy. Kaya nga ako rin ang pwede pamaol ka daw maguli.
6: Mm-hmm.
7: Sila puro sila aray-aray. Mata nila og ma, wag abuntag, wa na puro na pamaol.
6: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
7: Wala problema.
6: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
7: Why, problema. Testing and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
3: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
8: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayaw ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
3: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or appetite enhancer capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napud ni siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA appetite enhancer capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, muna yung nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B-vitamins o kung muna ang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang komponent sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga pharmacia o butika nga dool sa inyong mga lugar.
2: Ikaw na'y bahala sa atong anak.
3: Oh.
2: Ikaw na'y bahala kay Israel.
3: Anabil, asa mali ka?
2: Ay nakong pangitaa. Huwag ayaw na akong paabutan nga mabalik pa ko. Kapoy na, boy. Samtang dili pa ulay ang tanan, boy. Paning kamot ko para sa akong kaugalingon.
3: Anabir, usay pa pasabot nimo.
2: Mapalayo na kong ayo. Pangitao na ko akong kalipay, boy. Para sa kuha dili pa ulay ang tanan. Matagaan pa na akong mayong kaugmaon akong kaugalingon.
3: Pero atong anak, mangita ni sa imo ha.
2: Ayaw na kunyo. Huna na apa. Ikaw na'y bahala sa bata. Boy, kapoy na. Daan pa nga pobre pa ko sa una. Lisod among pamilya. Hantod pa ba karon? Musugot pa ba gihapon ko? Mangingan nila ko kanonay. Nga magiguban sa imo ha? Uban sa bata. Paigua ang bata matagaan mo kayong kaugmaon. Huwag ayaw na ko ninyo na apa. Sige na, babay na.
3: Anabel! Anabel! Anabel! Wala na boy. Ipaong na boy. Tan paon sa maingon niya. Tay, asa na si nanay tay? Dili na siya mabalik. Oh, unsa di na mabalik si Anabel?
9: Unang
1: nga, asa na din si nanay, tay? Amot na lang, wala ko kay balong asa siya karon. Huwag mong palayo na rin siya bahaya. Labi. Ngimiyahan ta ni nanay, tay? Ngimiyahan ta niya? Astilay. Dili na daw siya musugot kay kanin na lang kanunay atong sitwasyon na niya. Gikapoy na daw siya. Asa naman ni si Annabelle na boy? Amod ng asa to siya nag... Astilan din na siya upauli. Mauingon niya na hindi na daw siya upauli. Tay, hindi na umalik si nanay. O anak, hindi na umalik si

0: patay? Dinigin mo balik si nanay?
1: Ikaw pa at nakaadlaw karon anak. Tinuon na siguro ito iyang gisulti nga din siya mo balik sa ato.
0: Ang ako tay, wala na ko yung nanay tay, kundi na mo balik si nanay.
1: Ambutan ako kay balong si plano ni nanay ni mo.

0: ilang. Nakabantay ko sa imo anak. Sige ka gilak.
1: Imingaw ko ni nanay, tay. Imingaw ko ni nanay.
0: Sige lang, anak. Niabas na, tay. Pero mas hindi lima kagwanta si nanay sa kamingaw niya na kanimo, bisan di alang sa imo, ha? Basta mo balik na siya.
1: Oo, tay. Basta mo balik si nanay. Ayaw na siya tugot. Ting mo lang ako. Huwag layo.
0: Oo, anak, Israel.

0: Bangas ka! Gibiyaan ka, boy! Kapil ang bata! Si Israel!
1: Alex!
0: Nakasag ko ng pagkaunsangan, nang-apply magtrabaho niya!
1: Nanawag siya sa among silingan na itindahan nga si Manang. Magigitawagan ni Anabel. Nag-insulted rin sa ako ang mauto yung gingunan. Hindi na daw maghunaw na sa iya. Kalimtan na daw na ako siya, kaya mula ka na daw siya glayo. Huwag ako na daw bahala ni Israel, nga mong anak.
0: Ah, nakaya na ni Anabel? Nabiyaan niya si Israel? Hindi siya ba tiyog kamingaw?
1: Tapos ba, Alex?
0: Kunya, wala yun siya. Wala magparamdam.
1: Wala siya umbalik. Pagpanawag sa among silingan nga naitindahan. Hantod ka ron.
0: Ay, kaluoy po ni Israel, bay. Sao naman lang na, uy.
1: Sige na, Alex, trabaho na ta.
0: Bantod na mo lang ang nagluya ba? Ay, ang bata lang, bay. Mangita na sa inahan, bay.

Mahuli na lang ko. Wala pa man si tatay. Wala pa yun, minga lang school. Mapauli na ko, tatuod ng bitaw ko. Si nanay, asa ka na si nanay. Pag uli na ako ron, wala gyapon si nanay. Pauli na ako, sandi lang to si tatay. Masinalangan na to sa trabaho. Pauli na ako.

0: Hoy, Dong.
1: Ah, Cole?
0: Asa man si tatay ni mo? Kanina ko nagatang-atang diri, as 4 pa. Kay maningil ko sa abang, duha na kabulan, wala na makaabang. Wala naman ni mong nanay mi pauli day. Pati niya akong balay, ngayon yung giyabangan.
1: Hing na rin si tatay, Cole.
0: Ay, Pamino, ha? Istoryaw ni mo si tatay ni mo. Kung hindi na niya kaya mo abang, manghawa na lang mo din eh. Ha?
1: Pawaon mi ni mo, Cole.
0: Lison po, sige mo puyo diyan niya, wala mo yabang-abang.
1: Asa man ni puyo, Cole?
0: Di naman ang problema na ako. Kaysa una, dugay na mo diri. Diri na ka na tao, pila na katuig. Pero sukad nga, gibiyaan mo sa imong inahan, tingala na lang kung awan niya bang-abang.
1: Ang butik, tatay, Cole.
0: Sige na, ingnas tatay ni mo, ha? Kung di siya makahatag karon, pahawa na lang mo, diri, ha? Karong nga simana, tagaan na lang mo glugway isa ka simana. Balang makwits na tong wa babay ring up isa ka buwan ug hantud karon. Manghawa na lang mo. Ha? Kay kapoy na ko diri paabot. Wa na maghato dito abang dito sa balay.
1: Oh, Cole.

0: ulit, tay.
1: Napit ko sa eskwelahan ni mo, anak. Nakaduminom ko, anak, pero wata ka kalimtig. Yan doon lang na akong eskwelahan basi nagpabilin pa ka dito. Wala naman ka. Nabalaka ako. Mautong ni Anhi ko. Paghuli na ako din, may kinaka ka.
0: Uli na lang ko, tay, kaya wala man ka. Tay, diretong tagiya sa ato. Balay.
1: Oh, hibalo na lang ko, anak. Naningil.
0: Oo, tay, kung dili daw ka makahatag karon, manghawa na daw ta.
1: Oh, pahawao na tari, ha?
0: Karon na si mana, tay. Pag di ka makahatag, manghawa na ta.
1: Oh, sa tapaingon, anak.
0: Ambot, tay.
1: Unsa?

0: असल में आने
1: तयासन न ततय
0: sige lara mangitala ta kapuya na to sa oras alas 8 na wante mahimo anak katungulas tagi ang pahawaon kita may uwan na kita kaabang sige arak mangitala ta kapuya na to.

0: tay. Kapoy na ako, til, tay.
1: Dali, kugusun ta, babahon ta ka.
0: Maluik no, kasi mo, tay, sige ka, baba.
1: Sige lang, kaya pa ka na ako, anak. Kaya magayon akong siminto alsahon, ikaw pa.
0: Ha, tay? Tay, asa na taan ni tay? Magdadapag itagbag.
1: Sige lang, anak. Wato ko sa atong kailan ako, amigo na ako nga si Alex. Basta makatulog ta sa iyang balay. Dito na ta sa iya, ha.

0: kastilan bay. O sige bay, singit-singit lang tadiri. Ay ay, ay lang kabala ka Alex ug mabuntag. Isa ko mo trabaho ha. Mangita sa mga kapuyan sa wanak. Ay kaluoy po ninyo bay. Gipawala mo dito sa inyo gipuyan. O Alex, gani harami sig baktas dilim tang paingon diri. Kay malukong gamay ni balay nimo para sa imong pamilya. Ah, singit-singit lang tadiri. Diri ka sa akong gitulugan. Ah, day. Ah, ansa man? Dito lang sa taday. Israel, dali.
1: Ah, Carl.
0: Pastilaluyan po ninyo. Bag ninyo. Ito ang pagkana yung gamit na ko dito. Di ba na ako madalatanan? Ay, ay. Sige, sige. Ay, tanyo eh. Bay, pasensya kayo, bay, Alexa. Doon na. Kapoy ng bata, si baktas na mo kasi babaho na ako. Ay, ay. Sige, kay. Mangita po kapoy na mo, ugma. Lex, di na sa kumutrabaho ha. Ah, ako na'y bahalang informan. Inunan ako. Sige.

Ingnan na lang si Boboy Alex nga maghimo na lang sa diri na may mga guba-guba diyang mga plywood. Total dugay pa man human ning building atong gitrabaho. Ayno na to na ako. Boss, kumo trabaho. Basin ugma mo trabaho ugma. Ingnan nga magpanday na lang si Kapuy-an ni diri. Kaluoy pud bigsak asa siya paingon. Boss, mo't asa na to boss? Nangita to Kapuy-an lagi. Naman ni tuod diri sa trabaho la to. Skilly do na sa may kural. Da lang sa mga nay naka-file nga mga semento. Pa tukura siya matulgan nila. Ah, basta mo trabaho ugma boss. Amot asa na to ron.

0: na lang, tatay. Gabayin naman. Balik na lang tayo, tatay.
1: Bahala sa mga abangon. Ay, nagbisod magay tapag-abang sa 700. O ba, tag 15.
0: Balik na lang tayo ni Uncle Alex. Tay, wala ka si nanay diri, tay.
1: Wala to sa layo si nanay.
0: Dinagit tumuli si nanay, tay, no?
1: Di na siguro, anak. Tane, balik tala ni Uncle Alex, di ma. Mientras, dili pa kayo gabi, eh. Tane.

0: May ginibalik ka, boy.
1: O, aming hakitan yun na, mabangon lang kamahal. Nagbisod magani kong abang sa 700, ka na mabang tagkapinalibo.
0: Ay, di na makaya, bay. Pilar may atong inadlawod sa atong trabaho. Ang atong malo, makasustainer ta nga, natin malungag ka na adlaw. Tabangan ta ka, maghimo kag payag dito sa atong itrabahon nga building. Musugod si Purman, siya kay nag-ingon. Kinaluoy daw to sa imo nga, naglatagaw na daw ka. Ya, ging na ako nga gibiyaan ka sa imong asawa.
1: Yung mga siya kisultihan.
0: Ay, oh my, kay parang lang sa makaplano siya, bakit ako man siya kisultihan nga, huwag ka mo trabaho, kinangita ka kapuyan.
1: O sige lang, okay na ba eh.

0: Anak, dire lang sa kahigda ka, dire. Mao ni atong tulganan.
1: Takana ilang muktay.
0: Sige, anak, sige lang. Na may muskitero sa bag. Gidala mo ginako siguro ang muskitero. Kaya kung asa ta makapuyo, huwag na yung malamok para sa ani karon. Di, huwag yun mo sipya itong una-una, magdadatag muskitero.
1: Init diritay.
0: O anak, sige lang. Bilihan na ito ni atong gimoy mga bintana.
1: Diri na tapuyo, tay.
0: O anak, pansamantala lang anak.
1: Sinanay, tay. Nindot siguro to'y at tulugan, no?
0: Ha?
1: Iatulugan ka rin ba? Nindot siguro. Pero ato tulugan. Sakit sa likod.
0: Sige lang, anak. Mga kita rin yung magkapuyan na ito, doon.
1: Nakaibalo to si nanay, tay nga. Hinga niya ato tulugan.
0: Ha?
1: Nakabalo to si nanay nga hinga niya ato tulugan. Init. Dagan lamok.
0: Wala na. Nagtuuto siya nga tuwag yabunta sa itong gipuyan. Wala to siya kabalo nga ipapahawa na tayo.
1: Nindot siguro tulugan si nanay tayo, no?
0: Basin, anak. Mayuhin noon kung mayuhin ang tulugan.
1: Himingan ako ni nanay tayo.
0: Pati ako, anak, parehas kita. Sige lang, anak. Di amang ko. Ipaindulol na kapagbalik para makaparayan ka sa pag-eskwila, anak. Importante nga maka-eskwila ka sa pagpadayon.
1: Oo, tay. May eskwila ko, tay.
0: Sige, anak.

0: Anak, tara, ihatod na ka sa eskwelahan.
1: Oh, tay.
0: Tara, kay paghatod ako sa imo, balik na ikodri para matrabaho ko.
1: Ha?
0: Tara. Paminaw, anak, mga bago na mo nga classmate, ha?
1: Oo.
0: Bago na mo nga classmate. Pwede gununta ka nga dito lang ka magpadayan sa eskwelahan nga. Atong gibyaan. Pero layo naman ko kayo. Sa akong itrabaho, Andre. O na nga, dira lang ka, ha? Di ka mangaway, ha?
1: Imang mangaway, tay.
0: Kung na'y mangaway sa'yo, ha? Sumbong lang kay mama, ha? O, di ka magsukol-sukol. Para dili mo magkaaway sa mga classmate.
1: Oo, tay.
0: Pangamiguhin noon, ha? Oh, di balon ni mo, ha? Balik ko tara ka diri, kuhaon tara ka, ha?

0: Alex, ako sa isuroy si Israel. O sige, kaya mo upo uli na po ko. May magkakay, naraman ni mong puyan nandiri. Pag undang trabaho, naraman ni mong ipuyan. Manglaag sa misang anak, kay sige dumdum sa iyang inahan. Pastilan sa ikaluoy po sa bata. Ako rin mag-goal sa iya, ha? O sa'yo, mabangon o galit. Mao ba? O, Alex. Samtang mahigda na kami, magdanguhingoy. Paluoy ko ba'y? Grabe sa siya na biloy. Huwag magunaw na sa iyang anak ka. Manaw'y laglaag siya ba'y? Para malingaw. Unya, bumati nagkaibog dito kung na yung mga pamilya nagsuroy-suroy diyan ang laga ninyo. Makita siya nanay. Niya siya walay nanay, niya ikaw nagkauban. Masamot eh noon. Wow, lagi sa piro ang importante. Malingaw na ako siya ba'y? Kaya karami itong mga aon, may. Di siya magpalata, pero nanay siya huna-una ba nga at dili ko gusto nga mag-gool ko nga samtang siya nga gimingaw sa iyang inahan. Astilan. Ang ginoon na lang may palo sa mo, abay. Oo, kabala. Kung sa'y paingnan na mo ni Israel nga kong anak. Sige ba, isuri-suri lang sana, abay. Ito na akong nagigilisan. May nangyay bago tayo nakasweldo. Ako siya ilaag. Ay, luoy ko sa bata, bay. Karami itong magtrabaho ka, bay. Katong walang eskwila. Lami na ka ng Domingo, bay. Lami mo agi. Itong nag-over time-time sa Domingo, magkitrabaho na itong hapdi. Dito ko sa ibabon, kitanaw, kitanaw si Israel, bay nga. Nay, papa, nay, mama, naboy bata nga. Kauban. Di magtuon ang bata nga. Kanindot na lang kung napay ang mama po. Sige. Israel! Ay! Tala nung. Ay, Israel. Sige, langsa mo ni tatay ni mo.
1: Oo, Carl. Mangitaon na mong si nanay. Sinasi nanay dito sa layo.
0: Ginoo ko. Asa na katoy mong inahan. Sige nung, pangitaon niyo nung.
1: Tay, baba ko, tay.
0: O, dali, dali. Tama, ginainir, tagbaktas, basin, og makita, tagkalingawan.
1: Magbaktas na, tatay. Basin, makita na to si nanay. Masugatan na to, tay.
0: Masugatan na to?
1: Oo. Tay, kung magsakit ta, hindi na to masugatan si nanay. Basin, naala si nanay din ni. Eh. Makita na to. Dilinin na to, buhian.
0: O, sige, anak. Magbaktas na ta. Dali, baba na, dali.

0: O anak, sa'y ganahan ni mong pagkaon.
1: Isa nun sa retay.
0: Dali, mga untaning barbecue. Di na lang tama ni hapon.
1: Oo, tay. Tay, siyo ko lingilingi, tay. Wala kit si nanay, tay.
0: Tuwala to sa layo lagi, anak. Imposible nga masugatan nato. Imposible saan nga makita nato.
1: Di na ginata makita si nanay diri, tay.
0: Amot lang, anak.
1: Sige nga, hindi ko lingit, tay. Sina si nanay.
0: Mayantag makita ni mo, anak. Ah, nang, sugbahir mi anay nang be.
1: Ah, be ang bebe.
0: Oo, oh, nang, oh. Sana, tingkod na dire, anak.

permanente na ako ginatawagan si Annabelle. Di na naging makontak yung number. Mamasin lang ko basin maluoy pa siya. Bisa na lang kay Israel. Pero di na naging makontak. Annabelle, asa na ka? Manginaot ko nga. Hikapon ni mong kasing-kasing sa Ginoo. Nga mo bati kag kami nga odri ka namo, bisan sa bata lang. Kay kung kay Israel ka mangutana, grabe. Sige siyang pangita sa imo. Lami na kung manuroy kami. Dili naman mo sa kayong sakyanan. Basin, masugatan ka namo. Kaluoy sa bata, Annabelle. Timbalo ba lang ka, Annabelle? Kung unsang gibati sa bata. Basin mo, lugmaw pa yung mga luha kung naapakadiri. Pero, kung naapalang ka, dili may nga niyang bata. Sukat sa mong paglakaw, hantod ka ron. Bisa lang ko, Annabelle. Kung asa mga karon, kanunay ako nga naghandom, naglaom, nga mubalik ka. Karon gani ang bata. Una siya nakapiyong, sige gandong si mo ah. Basin ko noong mabalik ka, pukaon na ako siya. Basin noong makita ka na ako, pukaon na ako siya kung nakatulog na siya. Annabelle, ibalo ba lang ka? Ibalo ba lang ka, Annabelle, nung sige bati sa bata? Ako ang mapiktahan ka doon eh. Hindi na ko makaya ka magsunog ka bata. Pinagandom ka noon ay kadimom kung asa ka karon. Ako ang mapiktahan. Bumati ka loon sa bata. Ang buton sa kakaroon, nagbalipayon maka. Tungod kay wala na ka makahuna-una sa ato, abisan sa atong anak. Pero ang bata, bisan ako naghandom ka di mo, bisan layo ka kanabaw. Pagmata niya, ikaw ang pangitawan. Bisan ako sa akong pagmata, ikaw ang taong nakita. Pareha sa imong anak, kami ang tanduha mga kita sa imo para makapadun na usan kami yung kalipay. Pero kanus apa? Kaluoy sa bata, Annabelle, mahinaot ko ikapon ni mong kasing-kasing sa Ginoo nga mubalik ah.

0: Anak, nga was na mo?
1: O, oh, tay, nga was na mi, tay.
0: Tana, yan hinta ka kay Basinog, magpaabot ka sa ko, ha?
1: Ah, tay? Tay, wala si nanay yapon, tay.
0: Ah?
1: Wala yapon ni mo makitaan si nanay?
0: Wala pa, anak. Pero abay ni mo, anak, sigong tanaw-tanaw sa mga kilid-kilid. Kung asa itong mga tao, wanto ko dito ba sina si nanay ni mo?
1: Malagi hapon, tay.
0: Malagi hapon, anak. Amutasan na ron si nanay ni Ma.
1: Mabalik pa ka si nanay, tay.
0: Basin, anak. Manghinaot ang mabalik pa siya. Abi ni mo, anak. Nagpaabot yapon kong nanay ni Ma.
1: Ako po, tay. Pero, ganun sa siya mabalik, tay?
0: Walang takabalo, anak. Pero, basin lang ka, plano na tumabalik. Alam, pagpakawas paglam, anak, maulilig si nanay.
1: Oo, tay.
0: Eskwela lang gina. Sige lang. Maluwi rin si nanay, mabalik na siya. Dali na, baba na. Kaya mauli na, tay.
1: Baktas na ko, tay. Masin kapoy ko.
0: Ah, sige, dito na sa unahan. Mingo na kagapoy na ka magbaktas, ha?
1: Magbaktas na, tatay, para masugatan na to si nanay, ha? Yan lang ta magsakayok sa kenan.
0: O, oh, sige, anak. Magbaktas na pa uli. Para masugatan na to si nanay.
1: Oo.
0: Dito na lang ka mababa sa unahan.
1: Oo, tay.
0: O, oh, sige, tala. Ambil ang bag ni Ubi.
1: Masugatan unta na to si nanay, tay, no?
0: Punta, anak. Para malipay na tayo.

Dagan salamat boy sa mga kaaging imong i-share diri kanato, ha? Sige lang boy. Samtang may kinaboy pa kita, di lang kita magpakawa sa paglaom. Kasi makauna oras si Annabel na magkikita ka ninyo pagbalik. Wala pa rin kamutan na to boy nga magpabilin tang buhi uban sa imong anak. Kay samtang buhi pa ang mga tao o ang mahal mo sa kinabuhi, basin iihatag sa kay gayunan na magkatagbo rin yung dalan. Sabi na si Annabel para matambalan ng kamingaw ang ibati sa imong anak nga si Israel. Subot ko boy, dagan salamat sa imong kaagi. Sige lang, basin na ikmabatihan ni Annabel niya itong programa sa mga kasuksukan din sa Entero Mindanao, isa pa man sa Kabisayaan. Dagan salamat no, mga higala, mga hinaot ko nga dili sab ninyo kalinta na itong mga product nga para kaninyo. Mo ni pinaka-importante, si Kuya Ern naghatag og pagtagad sa mga gipang-share nga kaagi. Pero ang pinaka-importante nga akong i-share na sa inyo ha, ang kiniatong mga brada ka makahatag o mayong benepisyo makatabang sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya o tagsa-tagsa ka mga kaugalingan. Gikan sa atong Coffee Corn Goldwyn Malunggay and Santon. Kung kapi na manggaling Coffee Corn Goldwyn Malunggay and Santon na lang mga higala o imintin. O baka sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon o sulayi po ninyo atong Turbo Max Coffee. Ang coffee nga makapadugang o energy. O sa atong haplas mga higala, kung haplas inyong unonaon, pangita sa parmasya atong Orion Herbal Liniment Oil. Ha? Green ang sudlanan, green ang taklog. Orion Herbal Liniment Oil. Huwag sa atong umaabot nga haplas nga Supremo Herbal Oil. Wala pa hinunin sa mga parmasya pero basin pa rin sa mga pipila kahigayon na. Ako na ipahibalo sa inyo nga pwede ninyo mapalit ang atong Supremo Herbal Oil. Huwag laki plausap no sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Mga inahan ay kalimti ang Nerveplex Syrup. Babae man o lalaki inyong anak, basta sa elementary, pwede sa Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina. O naasap kita yung Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong anawala ang gana sa pagkaon. E Nerveplex AA na, no? Sa matag adlaw. Gikan sa 13 anyos nga edad nga bata, basta nawala ang gana sa pagkaon, pwede mo take ni ana sa atong Nerveplex AA. Ha? Okay. Kung sa atong B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins, para sa mga higala na ito dahil nakasinati o tusok-tusok sa tiil o nimurang mangusi, o labi ng sabno, kaning magbinhod ang kamot o tiil, e B40 na, mga higala. At ito sa parmasya, pangita ang B40. Kung sa atong Mega Curse of Gel Capsule, mao nang giingon na itong kapsula, ang Mega Curse nga dagang health problem ang itikar. O labi ng sab sa atong Fairbite Capsule. Okay, daghang kayong salamat no sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Ern ang inyong Dr. Love. Moingon, bye-bye o God bless kanatong tanan. Salamat!

0: na ka ba imang panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga palangga nato sa kahanginan. Kumusta ang tanan? Ilabi na jud sa mga minahal natong mamiminaw sa atong mga suking texters may kalabutan sa ilang health issues. Welcome kamong tanan and of course atong i-welcome ang atong buutan og daling maduol nga doktor dinhi sa Ripollog City, si Dr. Choi Olvis Bantilante.
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw, no? Sa listeners na to, oh, may adlaw, ma'am Buttercup. Kumusta man ka?
1: Yes, okay ra kayo, Doc. Ang atong mga texter karon, no? Naghulat yun ni siya nga mabasa. So, daghan kayong nag-request ng mga texter senders na to nga hinaot mabasa ang ila ang mga gipadala diri sa ato, Doc, para mahatagan nimo sila og katambagan. Anyway, ato silang i-invite, no, sa atong hotline number, no, nga mo message mo. Ang atong hotline number mo ang 0909-304-8924 para mapadala ninyo ang inyong mga gipangbati din ha, no, aron mabasa nako para ma-address dayon ni doktora unsay maayo ninyong buhaton.
2: Yes.
1: Okay, Doc. So, start ta. Dirita sa atong unang texter sender, no? Sa last 4-digit nga 8137 sa 0936. Ingon siya. Taas-taas gini siya, Doc. Doc Choi and Buttercup, maayong adlaw diha kaninyo. Ask lang ko, Doc Choi, unsa may maayong nga treatment sa nagatubo nga unod. Aning ako ang outer part sa akong dughan. Kanaganing mura siya og ulat sa samad nga buhi tanaon, pero wala jud ni siya miagi og kasamad. Naay panahon nga katul kaayo tapos naapoy panahon nga ngulngul pud siya kaayo. Tapos napansin nako nga nagadako siya, Doc. Mhm. Then ingon niya, Doc, nagsugod ni siya 28 years old pa siya. Ni karon naabtan na siya og 33. Mura ra ni siya kuno og kanang bungang singot sa una, tapos karon naabot na siya og mga 2 to 3 inches.
2: Kanang may nana, ma'am, no, nga na initubo sa itong skin, it's either fungal or viral infection. Kasagaran, kanang bitawang gitawag na ito, kalunggo, no? Kanang mga kalunggo is kinahanglan na siya i... Kanang bitawang i-cauterize ni mo.
1: Mm-hmm.
2: Or kung dili man ganit siya i-cauterize, kung dako na kay siya, kinahanglan dyan siya i-scrapon. Pero mura mga na siya mugamot sa ilawom, no? So, mas maayo siguro nga iduol na niya derma kaysa mo dako pa kay na siya nga dako na noon kay area nga kinahanglan kwaon para matangtang na siya. No, kay kung mayon tag skin tags lang na siya, ang hitsura ko sa skin tags is mura na siya polyp. Nga mura siya gabitay, no? Pero kung kanang inana nga nagadako, dayon mura siya kanang dili bitaw siya kanang kitted nga neck. Pareha ng polyp bitaw nga mura siya gamay kayo ang liog sa uno, dayon mura din siya nidako kayo, nga mura siya gabitay ra. Kaya inana nga mas kintag, dali ra kayo siya tangtangon. Pero kung inana nga nagadako, nga mura ingon siya nga.
1: So, to yung mura kiloid bitaw siya, Doc?
2: Oo, inana. Ang kiloid mang good, ma-former na siya ang kiloid kung kuan, kanang niagi kasamad, kay reaction man na siya sa wound, ang kiroid. Pero kana siya, kana ingon siya nga katul.
1: Yes.
2: So kasagaran na it's either fungal or viral infection na siya nga ni form siya og kanang so ang akong kuan ana niya di na gyud na siya madala og kanang kita pa sa una kanang mga ginagmayng kalunggo or up di ba is salicylic acid ra na di butang. Pero kana siya inana nga dadako na nga dili na madala og mga salicylic acid ra, mas mayo idol na niya og dermatologist or kun dili a surgeon, no, pero ang area of specialty jud ana is dapat dermatologist.
1: Karon pa pugo ani, Doc, na 5 years sa pung milabay, no, ini tubo sa iya ang dughan David. So anyway, ang atong text sender di ay napabasa ra iyang ngalan si Ma'am Rose sa Davao de Oro. So hinaot, Ma'am Rose, nga nadungog nimo ang tambag ni doktora, no, mga duol ta og dermatologist para mapacheck na nimo nang unsa na imong nabukol kay basin naburot kay basin pwede rin na siya, sige yung ni Dr. Choi nga, ma-scrape, no? Or, unsa pa ba kay buhaton?
2: Oo, kay kuan maguna siya, ma'am. It's either, mura maguna siya ka ng wart bitaw,
1: Nabilong
2: siya sa ward. So, either kung siya, kanang virus or kung dili manggani siya ang virus nga part, basin ang fungal infection na siya kay ni Cattleman. So, mas maayo, ma-identify yun na siya sa dermatologist kung ang katuban na siyang virus nga wart or lain na siya nga nitubo nga fungal.
1: Mawa na siya, Dok, no? Katumurag sunugon lang, mutimigingon nga.
2: Usan ay, kung gagmay pa, ikoterize na siya. Oo, nga mara siya sunugon or pakuanan, duslitan, murag na na ang term ba, no? Pero, kung nidako na siya, it's either operation. Excise yun na siya.
1: So, mga to, Ma'am Rose, no? Salamat kayo sa imo ang pag-message din, hino, sa ato ang programa. O ginaot sab nga, kanang dunay mga kaparihan ni mong problema, nga nakadungog karon. Inana, no, nga wala ni agi kasamad, pero ni burot, nga mura na kiloid. Inana, di siya, ipacheck yun nato na siya sa dermatologist.
2: Okay, di kita kaingon bag, simbako lang kung cancerous unya, di ba?
1: Kana.
2: So any mask yun or any kuan nga nitubo sa skin is kinahanglan yun na siya ma-properly diagnose and properly treated. No?
1: Mm-hmm. So salamat kaya na, doktora. So, darita sa ato ang lain nga texture sender sa last 4 digits, sa 5200, sa 0946. Ingon siya din hi, good PM doc, ask lang ko, sige ko kabuhion, unsa may angay na kung buhaton, ug angay tumaron, kay unsa man daw hinungdan. Nakani doc, bagham check kay siyag pangutana.
2: Dakan mga term ang kabuhi, good, kay murag vague, man kayo na siya nga kuan, kaya ng complain.
1: Mm-hmm.
2: No, it's either ang kabuhi, gahangin, gas pain, ang banana, ga ulcer na di ay, nana, no, so, number one siguro niyang himuon is that kanang ang uban na gakabuhi galabad ang ulo no so unsa kay term niya sa iyang kabuhi nga explain niya further ba kung unsa kay kung galabad lang iyang ulo inana ang uban na is either taas lang sugar taas lang blood pressure pero ang uban nga kanang kabuhi nga dala ang kutukuto niya nga murag na ay discomfort or pain. It's either na siya ay kanang gastropathy or na siya ay ulcer, no? Or gastroesophageal reflux or kanang itawag na to, GERD. So, siguro, ideally, pa-check sa niya yung sugar, yung BP, kung normal ba. Tapos, likay siya sa mga pagkaon yung maka-trigger sa ulcer.
1: Mm-hmm.
2: Or GERD, no? Like, example, kanang mga halang, mga aslom, mga mantikaon nga foods, inana, no? Mga acidic ng mga ilimnon, no? Para ng mga alcoholic beverages, kanang mga soft drinks, no? Kay mga carbonic acid man na sila, no? Kana siguro sulayan nila og tangtang na sa diet niya. Kung dili gihapon mawala, kana mga usual nga tambal nga ihatag sa doktor, good for 2 months or usahay gani 5 months, no? Mm-hmm. Nakay amiga nga doktor nga gagerd siya, abi na niya na ano siya heart problem. Pero nag-heartburn na dahil na siya ka ng gastroesophageal reflux ba? Ning asido sa imong tiya ni balik bitaw. Niya, dito dapit sa imong tutunlan. Murag hapdos. So, murag duol-duol sa imong heart. Murag ang tawag nila uban term is heartburn. So, gipainom siya og antacid. I think pantoprazole, omeprazole, mainana. For 5 months.
1: Dugay.
2: Ako usual nga naibawaan is 15 to 2 months. So, medyo grabe na gid kaya niya ang ulcer or GERD nga gipatumar dyan siya o 5 months. So, depende po na sa doktor nga nag-assess sa iya ang, no? So, mas mayigid ani kang ma'am, kung dili madala sa diet-diet niya or check niya kung di ba siya taas ng sugar or uric acid or kanang cholesterol, magpa-check up siya o gastro, no? Matagaan siya og saktong tambal kay the usual ana is mga antacid like pantoprazole, omeprazole, ang uban na tagaan pag mucoprotection sa imong stomach like mga ribamipide, no? And then ang uban ana tagaan jud og kanang aluminum magnesium, no? Labi na ini kung magkaon nga mag-aslom ang tiya nimo kay in preparation nga ang imong tiya na siya galingon na siya pagkaon nga na-detect imo ang tiyan nga kinahanglan hilison, so no, mo increase gyud ang acid sa imo ang tiyan, no? So ang uban nga ulcero nun tagaan natog antacid like para ng mga aluminum magnesium or almag, no? In short, almag ang ato ang tawag ana niya para ng mga maalox, monax, mainana, no? And then kadto kung naa siya tendency nga napoy siya H. pylori bacteria infection, isa pa na siya sa among itest, no? So, smile siguro, ani ni ma'am, aside sa mag-change siya sa iyang diet, is kung wala yung alibyo, magpa-check up siya ang doktor para ma-fully assess siya o mga tagaan siya kompleto nga tambal.
1: Mm-hmm. Salamat kay Ana Doc, no? Nahinumdum na po ko atong akong kaila bali na sa galas. Actually, mga kuha na siya, Doc, mga hapit na siya 60. Ang giyang gibati, ingon ani po siya, Doc, nalimot kong ingon nga magpa-try na siya kuhaan. Kaya ang magpa-test pa itong H. pylori kay. Nabuto sa point, Doc, nga magsige na yung sakit, kano kaayo yung tutundlan. Sige na sakit. Tapos yung kada kilid din niya diri, murag na maga na, Doc, ba? Then yung tiyan, magsige hapdos, hala, yung kuto-kuto, magsige hapdos. Kunya, taas man to siya mga sugar, taas po to siya BP. Okay man da pagpa-check niya. Itong,
2: ang ina na, kinanglan dyan na siya i-work up kung naba siya GERD or H. pylori infection or ang uba na, mas may magpa-ultrasound siya kay kasagaran sa mga diabetic na ba na ay gallbladder stones. Isa po na sa reason, usahay nga mura po na ay GERD ang simptomas niya.
1: Sakto dahi, Dok, no? So, yun, Ana, wala man to sila na-advise, wala siya na-advise yung bahay, yun, Ana, Dok. So, sana ay mga gipangbati, di ay, no? Sa gingon po ni doktora, ang mga tuta sa gastro, labi na bahining, atong gibati, nga magsigig kabuhi, mag-astlo mo itong ginhawa, sumadol ta sa gastro, pero kaning kuan, para sa katong akong kaila, di ay, dapat magpa-ultrasound. Whole abdomen, Dok, no?
2: Yes.
1: Pwede po gani ni si ma'am, no? Kanya itong sender, no? Wala man naka-mention sa iyong pangalan, no? Kaasang lugara. Hinaot, ma'am, nga na nakadungog ka karon, no? Sa advice sa doktora para sa imong gibati karon. Mauto, dagana sa doktora ang gimension ng mga imno, no, ni mo. Pero, Dok, kung sa'yo maayo nga mga food supplement na itong mahatag nila, Dok. Ina nila so, mga ipangbati. Oo.
2: Mahatag lang yun na to, nila ang advice is katong mga food to avoid.
1: Okay.
2: Katong food to avoid, yatong i-remember nga, dili na gid siya kay isa or kaduha lang kaon or inom anang mga bawal niya, musugmat yun na siya.
1: Insakto, Dok. Na maglikay po atong mga tinunuan, Dok, no? Kay usahay, magunuhon na sila.
2: Oh, oily foods man na siya. Adili.
1: Masa, Dok, healthy rin eh. Kaya nga, nuutan man ang gitunuan.
2: Oh, pero ang tuno is check. Oil man na.
1: Yes.
2: So, fat, gaya po na siya. So, makatrigger, gaya po na siya. Og, ulcer.
1: Salamat kay doktora, no? So, daghan kay mga gabati, anang mga gipangbati ninyo karon, ma'am. Na, usan ako, ana, usig kabuhi. Pero okay na bi akong pamati, Dok. Okay na kay siya nga itong nagpa-check ko sa H. pylori. Mauto siya kay nagka-positive DI. So, nagka-antibiotiko ato 2 weeks. So far, okay na. So, salamat kay Dok. Dili na punta sa atong laing texter sender, no? Sa 4159, mo ni ang last 4 digit, sa 0950. Ningon siya din hinga, Dok, pwede ko mangutana. Ay, daghang magunangutana da. Kung kanyang ato dang Mika Care Capsule, kung tagpila daw. Nga, ang ato ang sender, no? Taga Agusan del Norte. So, kanyang taga Agusan del Norte, Dok, daghan mo kaita nga mga available nga product na to. Di na, naasa. Daghan nga pharmacies, like sa ABP Pharmacy, sa Hana Pharmacy, o sa H Plus Pharmacy. So, dito lang mo pangutan na, ma'am, ha? Kaya depende man kung pila ang ila ang baligyaan ni sa ato ang Mega Care. No, depende sa pharmacy kung pila ila ang gipatong or unsa. So, i-message na to ni mo, ma'am, ang imo ang gipangutan na din, himo, message ra ko. Depende na po kung din yung nakabase sa dipolog.
2: No, Jun.
1: Diba, Doc Choi? So, anyway, salamat kaayo, no, sa mga naga-text na to, sa mga gusto pa nga makadungog sa advice ni doktora. Giauhag mo nga mo message lang, no, sa ato ang hotline number again 0909304-8924. So shout out di ay sa tanan nga mga taga Agusan del Norte, tapos sa mga taga Davao de Oro.
2: Shout out sa mga super moms.
1: Yeah, super mom, lagi hapon ka, Dok. Ay, bisag dili kong nagakuan.
2: Yeah. Ana, trying. Trying.
1: Ana, lagi ito mga inahan, no? Ato yung try ang atong pinaka the best, o, di ba? Pero mingong sila, Dok, nga ato pa yung pinaka the best kay kulang pa, Jud. O, sa muna, Dok.
2: Lagi. Pero ana, man gina, ma'am.
1: Di mo ta perfect, no?
2: Oo. Muna nga, kinahanglan gina, ang parenthood is ko, ana, siya partnership.
1: Ana.
2: So, dapat ang father mga and mother is para gina siya sa full development sa bata. No? Aside po sa mga tambal o vitamins, di ba, ma'am?
1: Yes, Dok.
2: Para sa mga buros, no? Well, naapas sa ilang tiyan ang ilang anak. So, mag-inom sila o Fervite.
1: Yes.
2: Ito ang vitamins with iron o omega-3 nga mag nagka-care, mm-hmm. no, para sa brain development sa lang baby. And then kung dagko na is atong anak natay mga sa bata nga Nerviplex syrup.
1: Uh-huh. Mm,
2: sa mga teenagers and sa mga mamag papa natay Nerviplex AE. Even sa atong mga lolag lolo, pwede kyo kaya ang Nerviplex AE, mm-hmm. no?
1: Para ganado mukhaon si Lodo.
2: Yes, then atong mga B-complex para sa mga working mom, working dad, sa mga lolog lola. So okay kaya to ang B40. Mm-hmm. Diba, ma'am?
1: Dayo na pagitay.
2: Mega care.
1: Yes, do. Huwag so, nga to ang...
2: Di lang para sa buros, as tapod sa mga...
1: Sa tanan.
2: Sa mga adult.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pwede ganito. Then, di po na to kalimta ng ato ang lamian ng coffee corn.
2: Yes.
1: Sige, tagin naman na abuntag o to hapon, pero mas maayarag yun doon ng sama ni doktora mo, ina magabiin na lang jud kay kana mo bati ka katulgon, so lami kaayo siya imnon pag sa gabi ina, no? Ay dok, napatay time gamay makabasa pa ta aning kuan ato ning avid nga texter o avid listener, you can see Ma'am Edna, no? Mm-hmm. Nag-message siya, ingon siya, good PM Doktora Choi, buttercup tapos Sir Franz, o na sige ko siyang pamati kay followers yung kuno sa ato mga products o coffee corn, o na po dahil siya ihangyo dok nga, na siya ihangyo nga gusto daw niya nga makita daw ta niya kada adlaw sa atong program, di mo na pwede.
2: Wala man may Facebook live, ma'am.
1: So sorry kayo, ana,
2: napot pa'y naman po tayo lang mga obligasyon, napot tayo mga kanang work. So itong program is kanang
1: para sa radyo-radyo.
2: Sa radyo-radyo tao.
1: Kaya yung una-una gusto mo ta siya nga doon ako na siya ka nabitang kanaang cellphone nga na ay sana siya screen. Yeah, wala man, di naman ta kinahanglan, ana.
2: Pwede siya magpakonsulta sa clinic kung naa siya diri sa Zamboanga del Norte. No, pwede siya magpa-check up na ako dito sa DepagMed every Wednesday and Saturday morning.
1: Okay, doc.
2: And PrimeMed afternoon sa Wednesday o morning sa Friday. So, diyan na siguro ta. Pero kamong duha, magkita lang mo sa Boulevard, inig mag-jogging ka.
1: Actually, doc, dili mo ni taga diri si ma'am, no?
2: Lagi.
1: Taga Agusan del Norte man eh. So, layo-layo dyan kayo siya makabisita, doc.
2: Yes.
1: So, anak na lang, mamati lang dyan ka na mo sa ma'am, ha? And salamat kayo sa imong always nga pagsuporta sa atong program. Atong hotline, no? Di na gini sila makalimot, dok. Kay balik-balik na dyan ako ni silang gi-invite sa 0909-304-8924. O niya, kay hantod na po ta sa sunod nga episode, doktora, no? Dito na po ta magkita-kita mga kahigalaan na to. Thank you so much sa tanan. Dayon, kini ang inyong higala sa kahanginan nga si Buttercup ug sa ngalan ni Kuya Franz nga permitang gipahinumduman, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
2: bye-bye.
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami na tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart. heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Are you getting to know each other? Are you on that stage already? Alo? Yun yung tinatawag nating honeymoon stage sa relationship. Hindi pa sa marriage. Because you're just, you know, getting to know nga eh. Kinikilala mo pa kung ano yung favorite food niya, favorite color. Favorite artist, favorite song. Ala. Sige lang. Ayan. Malay mo naman. O, di ba? Kayo talaga para sa isa't isa. O, si George ito ha. 244. Padayon ta sa mga love songs. Hi to Sir Eddie Kenya. Ayan sa ating Facebook page. Gusto ko lang din mag-hi and hello. Kasi lagi silang nakikinig sa atin. Yung mga sweethearts natin dyan sa Noisky Food House. O, asa na sila Ate Janet Hermoso. O, si Lori Praja, Inday Manila, EJ Chavez, Dina Kenya, Mylene Yamoso, Jess Aquino, o si Apple, at saka si Grace. O, naka-attendance check na ba? Very good. Good, good, good. Hi kay 3363. Ito rin, si June Rose. Good afternoon, Lady G. Life is ironic. It takes sadness to know happiness, noise to appreciate silence, and absence to value presence. Gusto ko yan. Very good. Tayo nga eh, we appreciate Christmas before Halloween. Diba? Kasi Halloween muna. Diba? After, I mean, before Christmas. So, ganun. Medyo may pagdadaanan muna bago natin ma-experience ang kaligayahan. Ganun ba yon? Siguro ganun ang buhay. Teka lang, teka lang. Eto na, pamimigay ng blessing sa The Prices Rise Overload. Ayan na, sinasabi ko sa inyo. Here we go. Sa aking wheel, let's go ahead and spin. Uy, sa mga hindi pa nag-claim ha, you can still claim your prize. Oh, 14 days yung ating claiming period, kaya habol-habol. Sige lang, tawagin ko muna. O, bago ako mag-announce ng ating winner, ito yung mga winners natin kaninang umaga hanggang kaninang tanghali. Ayan si Jimmy Failnar ng Barangay Lapasan, Agora. Laimar o Limar Uba ng Barangay Consolacion, District 2. Agnes Rubas ng Barangay 36. At itong si Jay Ibarra Regner, isang TNVS driver. Ayan, yan po yung mga winners. At sa aking winner, ngayong hapon, dito tayo bubunot mula sa Barangay Nazareth. O, Barangay Nazareth, Barangay Nazareth. Ay, ayun na sila. O, na-excite na. At ang aking nabunot mula sa Barangay Nazareth, ang kanyang address ay Upper Nazareth. Ay la, sino yung mga taga Upper Nazareth dito? Ikaw yun. Oo, congratulations sa'yo. Marlene Cerecio. Marlene Cerecio ng Barangay Upper Nazareth. Congratulations, ikaw ang ating winner ngayong hapon. Magdala ng ID to claim your prize. At dito mo makiclaim sa stasyon mismo. O, pumunta ka dito sa 5th floor FICO Admin Building katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Yung blue na building. O, nasa 5th floor may signage doon. Hanapin niyo yung signage ng Heart FM, ha? Ayan. Tapos, again, 14 days, yung ating claiming period. Sa mga lumagpas na, wag yun ang paabutin. Ha? Sayang din, bigas at groceries din ito. Ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Eto na, and today, final set ng aking programa. Ayan, kaya naman makatutok ko lang lagi dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7, this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakabuhay. makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne. Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: See you on July 30, 2026, 6 p.m. at the Cinema 2 Ayala Centrio Mall. Reserve your tickets now. Please visit the nearest FICO office in Cagayan de Oro City. This event is also brought to you by Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumara sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nagsagawa ng Greyhound operation ng Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center o PDRC bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa pagpasok ng mga ipinagbabawal na gamit at iba pang kontrabando sa loob ng pasilidad. Katuwang sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bukidnon at Regional Explosive and Canine Unit ng Police Regional Office 10. Ayon sa PDRC, layunin ng isinagawang inspeksyon ng matiyak na walang illegal na droga, pampasabog at iba pang kontrabando sa detention facility. Habang pinatitili ang kaayusan, seguridad at isang ligtas at drug-free na kapaligiran para sa mga person deprived of liberty. Bahagi din ito ng patuloy na pagtutulungan ng mga law enforcement agency upang higit pang mapatatag ang seguridad at disiplina sa loob ng pasilidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Boginoon, 3:14 ang oras natin. Mainit po na Wednesday afternoon. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 3:31 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang Wednesday afternoon po mga sweethearts. At saka welcome po dito sa ating programa, ha. Siyempre naman, kasama nyo pong itong programa nyo sa inyong pagkape, kasama nyo sa inyong bagmerienda, at saka kasama nyo of course sa inyong trabaho, ha. Kung mga busy-busy pa kayo ngayon dyan, oh, di good man agad, oh. Snabera, oh. Mayong hapon sa lahat ng ating mga pharmacies dyan po sa may Melodia Pharmacy. Magandang hapon kay Silver. At saka yung ating sweethearts din dyan sa may SMK 777. Ukay-ukay dyan po sa may Osmeña, ha. Ano ba yung street dyan papuntang yung may Limkit Kay? Basta sa may Osmeña yan, dyan po sa may Cogon. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. At saka yung mga Motorola drivers natin, no, nag-ali diya sa may Osmeña. Magandang hapon sa inyo, ha? At saka ingat lang po tayo sa ating pagmamaneho. Grabe punuan. Inigpuno, muhangad ang Motorola, di ba? Tanaw sa langit. Magandang hapon din po sa ating mga vendors ngayon dyan. No? Kanya-kanya ng latag, ha, sa may Cogon Public Market. At saka dyan din, dyan pa rin sa Cogon, ang ating Novo Department Store. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, ha. At magandang hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon sa may Bukidnon. Kumusta po? How's the weather down there? Umuulan na ba dyan? Kung walang ulan, ako, ang sarap mag-hiking-hiking. Hindi kaya mag-jogging-jogging. O, sa ating mga runners natin dito sa CDO, ha. Ngayon pa lang, hinay-hinay na papuntang Boulevard. Kita-kits tayo mamaya, ha. And hi na din po sa ating mga estudyante. Nako, ilang oras na lang uwian na mga teachers natin dito sa may West City Central School. At saka dyan din sa may Puerto National High School. Teacher Emily, maayong hapon sa imo. And of course, to all the faculty and staff na kauban ni mo karon, maayong hapon sa inyo, ha. At saka eto, may pabate din tayo. Magandang afternoon din kay Christine. At saka eto, sa may Dangkagan, ha. Hi kay Cian Patrick Aringo and also kay Dwayne Aringo, and that's coming from your Papa Ben. Magandang hapon sa inyo, Papa Ben. Abangan nyo yung ating bagong block screening, Spider-Man. Malapit na malapit na. Gusto mong makakuha ng libreng tickets, maminaw lang yun, perminti diri sa Heart FM. O siya, oras natin, 3:34 na. Magbabalik pa ako with more music. Tumutok dito sa ating programa. Of course, dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7, this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidoin. Beanie with Baro Baro, and that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Kasama niyo pa rin Harvey Stone, first hour pa po ng ating programang Heart Afternoon Drive. Mayong hapon sa imo, Christine. You're welcome. Maraming salamat at ikay nakikinig pa rin. At saka, hi na din kay Kate. No, kahit ayaw niyang magpa-greet. Okay, greet natin si Kate, ha? Oh, diba? Kulba-kulba gamay ganiha. And also, hi na din po sa ating mga sweethearts na nakikinig ngayon sa atin, sa may NMMC, sa lahat ng mga nurses natin dyan, ha? At saka mga doktor natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Busy-busy talaga, diba? At saka yung mga nasa ambulance natin, ha? Na mga tawag natin, yung mga paramedics natin. Oh, diba? One way na ma-relax sila at saka pagpawala ng tension is mga music natin dito sa Heart FM. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat din sa pakikinig. At saka ang ating mga Alto Dua Boys dyan po sa may Centrio. Gatoda drivers natin, maayong hapon po sa inyong lahat. At saka ang ating ding Iputada, maayong hapon sa inyo. John Ross, brother, maayong hapon ng JL Flower Shop. Kumusta? Unsa man atong snack niya, John Ross, para mo atak mi niya, ha? Ating ding Aura Meat Shop dyan sa may Bulua, Talipapa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dito din po sa may Puerto Market. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka ang ating ding sweethearts. Uy, bibo diya sa may Lapasan, ha? Sarap mag, di ba, mulaag diya unyang gabi. Happy, happy listening sa inyo. At dyan din sa may Bacong Street. At saka ang ating mga sweethearts ngayon, yung mga naglalaro po ng basketball dyan po sa may Barangay Bayabas at dito sa may Barangay Bunbon. Sir, maayong hapon sa inyong mga sir, ha? Maraming salamat po sa pakikinig. Anyway, para sa inyong mga pabate, sino mang by birthday ngayon? 0917-1579-927 at maodi kaya mag-message kayo sa ating Facebook page, official Facebook page ng Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. 3:47 na po ng hapon. Enjoyin mo lang yung kinakain mong malaking turon. And of course, yung merienda kasama mga music dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Can you feel my heart?
2: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, Bior, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:17 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Mayong-mayong hapon, Mommy Marilyn, and of course, yung nasakyan nilang taxi, ha? Naka-Heart FM. Siyempre, sila lahat yan. Naka-Heart FM. Pabatiin natin ng happy listening, ha? Si Gabby Ampo ng Alpical Taxi. Magandang hapon sa'yo, sir. Maraming salamat. At kayo, nakikinig po dito sa Heart FM. Oh, di ba? Mayong hapon si mo, sir. At saka, mamino lang perminti, sir, araw makadaog ka sa bugas. Alright? Magandang hapon din kay Sir Afrin Nguyen. And also kay Mar Manz ng Manzano Compound dyan po sa may Bulua. Magandang hapon din po. At happy listening kay Ma'am Rosa Olandres Macha. At saka yung mga... pinapabati niya perminti, ha, si Leia Banag, Alec De Los Santos, Ethan Apolinar, and also sa lahat ng mga nakikinig yun dyan sa may San Jose Seminary, magandang hapon. At also kay Lola Amy Balumadres, pabati niya yung mga silingan nila dyan sa may kamamanan. Nako, grabe gud sa kasadya diya ba. Mayong hapon din sa ating mga sweethearts nakikinig sa atin dyan po sa may La Paz Dos, Marifel! Mayong hapon si mo, Marifel. O sa may panihapon na tuon niya. O sa man, mga tak na may din, ha? Mayong hapon din po sa mga ating BBQ family, ha? At saka yung mga nagsisibak ng kahoy. Nagsisibak ng kahoy from Manzano, Maramag. Happy listening po sa inyo din, ha? Tingbugha na. Para na tayo masugnod o niyang, gabi, niyang panihapon na to, ha? And also, hi na din. Wala pa daw ka-prepare si Marifel. Okay lang. Maghulat lang ni Marifel, ha. Willing to wait. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin. Diyan po sa may Barangay Gusa. At saka, oy, kay Tita Tits, yung isa sa mga winner ng ating The Price is Rise Overload, ha. Diyan po sa may Puerto. At saka yung kasamahan niya. Oh, tsaka yung isang kasama niya nanalo din from Manggahan dito sa may Balulang. Hindi pa na-claim, ha. Pero yung mga natawag na natin mga winners, huwag nyo nang paabuti na 14 days bago ito ma-forfeit, ha. Oh, magdala lang ng ID at saka sumugod ka agad dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Kerman. Oras natin, sweethearts, 4:19. Magbabalik pa ako with another set of music. Of course, this time, slow down muna tayo, ha. December Avenue up next. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7,
1: this is Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pasaron, 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn, mauna yung usa nga, nakatabang ni nako, og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mga ba, ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn, ma'am. Mga ka to, si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Stranghero by Cup of Joe, and that song was brought to us by Presto Creams, and also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling's for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagcore.ph. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga poging Heart Pasada Group.
1: RTA.
2: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Alright, tanggapin natin ang report ni HPG Noel Kumbati Arangon ng Heart Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Noel.
4: Magandang hapon, Kuya Hardy. Magandang hapon si Heart sa nagsisimula na mag-ambon dito sa uptown. Dahan-dahan lang po ang magpatakbo yung mga two wheels at yung mga patudulas na yung mga gulong. Kasi matutulas na yung mga kasada mula dito sa Masterson Avenue pababa. Galing naman dito sa uptown, going pababa, papuntang SM City uptown, may kabagalan na po yung daloy ng trapiko at pati na rin yung paakyat mula sa SM papuntang San Europa or Lumbia. Mabagal na rin yung takbo ng daloy ng trapiko at bumuhos na nga yung ulan. Kaya dahan-dahan na po, may kabigatan na rin yung daloy ng trapiko dito sa may bandang Carmen.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
4: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasada na nalang ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Alancon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA.
2: RTA.
1: Heart FM Road Traffic Alamin.
5: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
6: 93.7. This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
8: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kaya siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas ka iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
7: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
9: I love EXL Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
12: Radio with heart.
13: The best mix of music.
14: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:46 ang oras natin. Meghan Trainor, Better When I'm Dancing. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. O shout out ha sa mga napapasayaw natin mga pasahero ng Cavite Transco minibus. Happy happiness din po sa inyo ha. Nakatulala daw sila sa songs kasi ang traffic dyan ngayon sa may Taguloan. Nako, kamusta na po yung biyahe nyo? Nakausad na ba? O shout out sa drivers ha. Driver ninyo. And amping sa tanan biya, Hero Hira. Bus number 8 din ng Cavite Transco. Happy happy listening kay Chris. And also mayong pagpamino kay Marifel ng La Paz Dos. At pa-attendance din si Lola Amy ha. Naglanog-lanog na po si Miles ako sa ilang sala. Hello Miles, sinay-nay masukwa tong silingan Miles ha. Shoutout sa imo. Again, belated happy birthday. O, pang 29 na nga. Greet sa imo ha. Kay din ka Roxanne Maja, Laura Mir Sakala, and of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may BBQ family. Sa lahat na makumakain ngayon ng barbecue ngayon dyan ha. Oh, ang sarap-sarap talaga. Pwede bang bumalik dyan para at least makakain tayo ng barbecue? Oh, magandang hapon sa inyo ha. And also sa may Manzano compound, dyan din sa may Bulua. At saka kay Ate Chacha ha, Ate Charito, kay Chacha and also kay Kuya Lito ng 3C's Eatery. Happy happy listening po sa inyo. Dyan din po sa may Bulua. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Aura Meat Shop. And of course, yung mga kasamahan nilang mga labasera dyan sa Bulua, Talipa pa. Shoutout po sa inyo. Final winner or last winner sa ating The Price is Rice Overload. Ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Ayun, dito tayo huminto sa may Barangay Makabalan. Bunot na kaagad dito. Winner from Barangay Makabalan. Congratulations kay Mary Grace Aninyon. Mary Grace Aninyon ng Barangay Makabalan. Congratulations. Meron ka na pong bigas at grocery items. At saka i-congratulate din natin ha, yung mga winners natin simula kaninang umaga. Si June Porcena ng Barangay Patag, dyan po sa may Camp Evangelista. Si Elroy John Ramos, ang ating taxi driver winner ng James Van Taxi. Lea Crasco ng Zone 3 Barangay Ipunan. And also kay Odessa Acera ng Carmen Zone 11. Si Roman Tropico III ng Barangay Ipunan Zone 4. Congratulations sa inyo. Ang daming mga winners natin ha. Basta huwag kalimutan, when claiming your bigas and grocery, magdala lang po ng inyong ID. Location po natin dito sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen, tapad lang sa West City Central School. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Alas 4:50 na. I'll be back with the music from Over October. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart
1: 7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan po. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Overload.
6: The price is rice. Overload.
7: Overload. Pama.
6: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan, or 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 5:01 na po ng hapon. Oh baby, pauwi na tayo ha. Kita-kits na tayo. Maligo ka na at saka sabay tayong maghapunan, right? Anyway, sama-sama na naman tayo bukas for another round of music. Of course, 11 till 1 ang ating schedule ha, para sa programa nating Heartbeats. Siyempre, kasama nyo sa tanghali at saka sa hapon naman itong programa natin, ang Heart Afternoon Drive. This has been your friend Harvey Stone. Saying bye for now. Enjoy the rest of your Wednesday. At saka manatiling makinig dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. God bless.

0: Okay, ato ang ipadayon ang ato ang topic Understanding Refractive Errors and Cataracts. Ato ang subton atong tun-an unsa maning refractive errors og katarata. Para ato ang malikayan o unsay buhaton nato pag naata niini. So ngano man mohanap jud ang atong mata? Nakasuway na ba mo nga ang inyong gibasa kinahanglan ilayo ninyo o ipaduhol ba o kinahanglan pagyud nga sigahon pagyud nimo pag-ayo imong mata para gyud mahimong klaro or basin murag naa siya'y maggabon or maghaze or aso sa inyong pananaw, especially kung magdrive sa gabi eh. Ang pinakakumon, sumaastong naisgutan ani nga series, ang pinakakumon nga nganong maghanap ang mata tungod aning refractive errors o katarata or katarak. Atong sabton kini in a simple and scientific way, atong hisgutan ang healthy lifestyle practices o atong klarohon unsa ang matabang sa natural nga nutrisyon o kung panahon nga nakinahanglan taog professional treatment unsa angay natumbuhaton. Ang hayag mga pinangga, gikan sa atong palibot, musulod na pinaagi sa atong korneya. Kana bitaw nagbugdo diha sa atong mata, sa atong pinakasintro sa atong mata, nagbugdo diha nga clear. Mao na siya ang ato ang korneya pinangga. Unya, pag ang hayag, musulod na sa iya ha, pinaagis korneya, ipasa na sa korneya paingon sa ato ang pupil o natural lente or natural lens. No, sunod anang pupil, kanang gamay nga lingin sa tungtunga sa tung mata, mao man ang pupil, unya, ipasa po na dito dayon sa ato ang natural nga lente. Ang cornea o ang lente, nag-bend na siya or nag-refract sa hayag, no? Paingon na dito sa retina. Light-sensitive layer na siya nga likod sa atong mga mata. Balik ka itong cornea ha, dugang kaalaman. Ang cornea o ang lente, mao na siya mo-bend or mo-refract sa direksyon sa kahayag. But pasabot, kung walay focus, walay lente o cornea nato, ang image mo spread out. Dili siya kaayo, klaro ang image. So tungod kay na focus na lente o na cornea, mao na nga ma-registered na dito sa tong retina o niya madala na dito sa tuang utok, mao na nga makita nato ang tinuod o klaro nga picture o imahe. So nga na ka importante ang ato ang mga mata nato pinaga ha, nga sila na sila coordination, na sila insakto gyud nga communication, coordination sistema. Pag-abot sa atong brain, ang brain dayon moingon nga mao ni mo nakita gwapo nga dagway, tangos ug ilong. Ingana kung maghisgot tag refractive error mga pinanga, ang refractive error mahitabo lang na siya kung ang shape sa ato ang mga mata or ang focusing system dili kaniya mahatod ang hayag paingon kang retina, no, katong si cornea o si lente na to. Ang posibleng rason ana, ang lingin o ang bola sa to ang mata, kaning lingin na to nga mata ba, ang ato ang bola, is taas ra siya o baka ha, gamay ra siya. Ang cornea, kaning nagtabon nga clear, tinaw nga nagtabon, ibabaw sa tong mata, kanabitong nag-curve diha mga pinangga. Kanabitong nagbalod diha sa tunga-tunga sa tong mata, medyo nagbalod man na siya, di ba? Kung imong kiliron og tanaw ang atong mata, tanaw baka sa imong kauban diha, ato ka siyang kilid, tanawa, medyo nagbundo na, nagbalod na siya. Pagdili na siya, insakto nga pagkabalod, pagkabundo, mura siya chocolate heels nga dapat perfect. Huh? Pagdili na siya perfect, usa na siya nga makapaprevent sa kahayag nga dili siya mahatod kaayo correctly paingon dito sa imuhang retina. Unya, nganong naay refractive error nga mao'y hinungdan nganong dili kaayo klaro atong makita tungod kay kung ang lente pod nato mismo medyo ni bagtok na pod, nag-less flexible siya tungod kay sa katigulangon. So hinumduman nato ha nga ang pagkakatigulang dili lang na siya sa pilay edad nato, pwede pod ta matigulang tungod kay ang atong biological tigulang nagyod. Dili healthy tungod sa unhealthy lifestyle. Ang uban si kwinta pang edad pero mura nag si tinta. Murag 70 ang edad. Napoy uban nga 70 na mura pog si kwinta kapin pa. Okay? So, naikalainan ang atong pagka idaran. Biological o chronological. Chronological, but pasabot ang imuhang pila edad nimo. Pero may tag biological, mauna siya kung unsa ang kahealthy sa imuhang mga selula nimo. Tungod sa imuhang healthy lifestyle o baka wrong lifestyle. Isgutan na to ang refractive error nga vision or mata. Nana siya at least upat ka klase o common nga types nga refractive. Number one is kaning gitawag nearsightedness or myopia. Ang myopia, klaro ang duol pero hanap ang layo. So muna sa mga nag-drive o labi na sa gabi nag-drive, kung nearsighted ka, dapat mag-antipara dyan ka sa gabi para di ka maalanganin o overtake, brake o minor, no? So mabasa nimo ang cellphone pero dili ka kaklaro sa mga gisulat dito sa mga chalkboard, sa mga board, mga road sign, no? Bantayanan, kaya di kayo maklaro. Mga naong sa tao, nabitaw sahay bitaw nga, maingnan na lang nga, uy, stricto, hambugiro, hambugira, di naman managad, ayaw po mo anak pinangga kay wakakabalo, basig na na to sa nearsightedness or myopia nga kondisyon or refractive error. Na di na yun na maklaro, hanap na ang itong mga dagway sa ilaha. Mauna nga kinahanglan at ipara na yun na. Scientifically, ang eyeball, medyo nag-oblong siya, medyo nitaas siya. Or ang cornea, or ang lente, medyo nag-bend siya light nga too strong. Medyo wa na pugngan, no? Uneven ang surface sa cornea, o niya dilipod flexible kaayo si lente, mao na way tarong nga hayag na pasang kang retina. But pasabot nga, imbis kang retina mahulog, mapasa, mismo ang hayag, ang focus, sa atubangan lang kutob ni retina mahulog. So, naay shortage or murag, wa na pasag pag-ayo lagi.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag-uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ay, it's Elma
8: Kumay. Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL.
7: Hi, it's Elma Kumar.
2: Basta healthy, happy.
0: Ang nearsightedness, ang myopia, pwede ni siya magsugod sa bata pa lang. Tungod kay kaliwat, no? Genetic, pwede siya. Dako kaayog bahin po ang genetic or kaliwat. 5% to 35% gikan sa kaliwat ang ato ang pagkahanap sa layo nga makita, no? But pasabot kung ang imong mata, ang duol ray klaro, that's myopia, no? Nearsighted ka. So 5% to 35%. Pero ang na-develop lang na siya tungod sa environment, labi na kaning dili kay ka nagatan-aw sa gawas, nagatan-aw hayag, di wala kay kay outdoor nga mga activity, maog yun isagad ang magkaroon ng nearsighted. Labi na sa grabing mga cellphone, mga pinangga, malibantayan nato. So, based sa pagtuon, mas dako gihapon ang kining na-develop na siya, ang nearsightedness, di nakaklaro kay layo tungod lagi sa indoor, more indoor ang mga bata. Even sa mga, kita mga young adult, mga matured, labi na nga sagad computer, cellphone, nara sa opisina, sagad, wala kaayoy, outdoor, ayan. So, kinahanglan more outdoor unta, gikan sa opisina. Backlight ta. So, utas itong mga rubber shoes, backlight tag 30 minutes, no, to 1 hour. Ayha mo sakay sa itong mga sakyanan o sa itong mag-commute para kita taghayag, nya maka-exercise ta, blood circulation. Kani ikaduha nga refractive error, kani gitawag hyperopia. Kani farsightedness, ang hyperopia pinangga, kasagaran mas lisod makita ang duol, no? Pangutan asag cellphone, kinahanglan pabud sila pag antipara or ipalayo nila. Ang imo pong bola sa imong mata, eyeball ni mo, medyo gamay. Og ang focus pod, gikan sa imong cornea, kalente, nga supposedly paingon kang retina, mag-focus ang hayag, paingon jud kang retina, gikan kang cornea, gikan kang lente, paingon dito kang retina. Pero sa hyperopic nga mata, tungod kay physically, medyo gamay ang eyeball, gikan sa atubangan paingon sa likod, ang musulod nga hayag makulangan siya sa space nga yang gikinahanglan sa insakto nga correction gyud nga focus. So ang himuon sa to ang mata para nga masulod gyud siya, ma-focus gyud siya dito sa retina. Ang imuhang muscle di sa imong mata pinangga, pinagi sa imong muscle sa mata, i-adjust niya ang focus. Mus-squeeze na diha ang ciliary muscle. Pero ang muscle, kanang gitawag ciliary muscle, tungod kay nangusog na na siya, mao na niya makakause og eye strain o sakit sa ulo sa mga farsighted nga mga pasyente. Nanay mga hyperopia, kana basa pagbasa na sila, dali masakitan ilang mata, ilang ulo musakit. Pag mag-cellphone, create na nagluha-luha, mag-eye strain. So, ang pinaka-the best nila is nagyos rin sakto nga kining antipara basta magbasa o magtanaw sila o mga screen. Ato pang hisgutan ng astigmatism, ani puhon, sunod nga series o ang presbyopia. Ang atong lawas mga pinangga, nag-produce na siya o antioxidants naturally. Pero kung excessive na, nasobrahan na sa exposure sa init sa adlaw, mo increase ang oxidative stress. But pasabot, daghan na ang nangaguba dito sa imuhang selula, sa imong mata. Maglisod nag-manage ang imong lawas. Ang EXL Makabuhay Plus na ani siya ingrediente sama sa chalcones. Usa na siya ka plant compounds nga nag-demonstrate na siya antioxidant o anti-inflammatory activity sa study. So kung mag-inom ka ani kada adlaw sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi ipod, before matulog o human pa ni hapon, o pwede pod human pamahaw, matabangan nga dili, dali o basta-basta maigo og oxidative stress ang atong mga mata, malayo ta sa mga pagkahanap o pagkabuta. ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po ni siya rich in vitamins, minerals ug protective plant compounds. Naa po ni siya vitamin C nga nagasuporta sa normal collagen formation for healthy skin and helps protect cells from oxidative stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins po ni siya. Tungod kay ang B-complex vitamins nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mutabang pag-convert sa ato mga pagkaon nga mahimong enerhiya, energy, ug musuporta sa normal nervous system function. Kining mga sustansya ha, intended ni siya to support overall wellness alongside healthy lifestyle habits such as sun protection, proper hydration, and balanced nutrition. They are not a substitute for sunscreen or other UV protection measures. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, 2 to 3 ka kapsula bisag 2, mawala na, mga pinangga. Mao na isabay ang H3 Immunity Capsule sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duolta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, nga gisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule o H3 Immunity Capsule. Pwede na isabay pinangga before matulog or human pa ni hapon, para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. At ang mga pinangga, ang H3 Immunity Capsule sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy
3: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak nga babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's El
3: Makabuhay. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, ug mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Pabilin tagkasabihan, mga pinangga, may kasabihan. Every eye is an eye. Sabot pasabotan na ni Fred Hallows nga ningon siya, matag mata is mata. Every eye is an eye. Dili na to sukdon ang value sa usa ka tao pinaagi sa iyang edad, kahimtang sa kinabuhi o abilidad sa pagbayad. Dato man o pobre, bata man o senior, everyone deserves the chance to see clearly and live with dignity. Nagtudlo pod ni sa tua nga di nato pasagdan ang gagmayng butang, gagmayng problema tungod kay ang sayo nga eksaminasyon o proper treatment mahimong makapugong sa mas grabe nga problema o makabalik sa confidence, independence o quality of life sa usa ka tawo. In simple words, mga pinangga, every eye is valuable because every life is valuable. Ang quote sa usa ka surgeon or eye surgeon nga nagsulti, every eye is an eye, nagpahinumdum pod ni nga ang matag tao deserve sila og equal care, dignity and compassion. Sa atong pamilya, usahay dali nato makita ang sayop. Sa atong bana, sa asawa, anak, bilikanan, pero usahay dili nato makita ang ilang kakapoy, kahadlok, kasakit og mga sakripisyo. Just as every eye deserves proper care, every family member also deserves to be seen, heard, understood, and valued. Dili lamang or dili lang kita motan-aw sa ilahang nawong, kinahanglan usab nato silang tan-awon with patience and love. Maybe ang imong spouse hilom kaayo, ang imong asawa bana hilom kaayo, not because wala siya concern, pero tungod di ay gikapoy lang siya or emotionally gikapoy siya, naa siya ginapasaan siya ang gidibdib. Maybe ang imong anak nahimong irritable, not because bad siya, but because there is something troubling him or her. Maybe ang imong mga apuhan or ang imong mga ugangan or mga lulog-lola, sige reklamo, not simply because lisod yun siya, but because naglisod na siya sa iyahang mataba niya, sa iyahabang igdulungog, mobility, or loneliness ba, o basig na Alzheimer na in town siya. Therefore, healthy relationships begin when we learn to look beyond what is obvious. Before ta mo judge, mangutana una ta, unsa kaha iyang dibati, unsa kaha iyang giagian, unsaon ako siya pagtabang. Sa kaminyoon, mga pinangga, ayog focus sa mga weakness sa imong kapares, kapartner. Ato pong tunan di ay, unsaon na to pagtanaw ang iyang effort, ang iyang loyalty, ang iyang sacrifice, ang iyang love. Nga makadaghan ang iyang express sa iyang love is dili perfect. Sa family po nato, one of the greatest gifts we can give is our full attention. Tanawa ang tao nga nakikistorya nimo, pag naay istorya mong anak, iay to ay siya, taga isyag full attention. Paminawa siya without immediately interrupting or correcting. Saay mo ingon tanga, ayok sa mukha bi, busy kay ko, ayaw pinangga, bad communication yan. Hinumduman na to pinangga ang malinawon nga pamilya, wala nagpasabot nga walay problema. It is a family where members choose to understand, forgive, support, and care for one another. Ang usa ka mata nga naay refractive error, nagpa-remind sa tuwa nga usahay naa na makita natong usa ka object na sa tong atubangan pero dili klaro tungod kay atong focus wala mainsakto. Usahay naa na igibutang di ayno ang mga privilege sa tong atubangan pero wa na to maklaro tungod kay ang atong focus wa nakasentro. Ang atong focus walay guide. Ang atong focus siguro, yes, naay guide pero nag-base sa kagana, nag-base sa sitwasyon. Dapat ang focus kinahanglan gyud maka-base siya sa core values. Momanay kompas nato ang mga core values nato pinangga. Of course, number one diha ang kahimsog sa panglawas, ang imong freedom, ang imong family, kung naa kay mga activity or commitment nga dili mo serve sa goal sa imong panglawas, goal sa imong freedom o sa imong family, of course, you need to cut it out. Ang word for today, mga pinangga, makita sa Psalms 119 verse 18. Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Kini nga prayer, dili lamang request nga palig-unon sa Dios ang physical eyesight sa usa ka magsusulti sa Psalms. It is a prayer for spiritual understanding. Sa lain nga pagkastorya, usa kini siya kapag-ampo, paghangyo. Lord, tangtanga ang bisan unsa nga nagbabag sa akong pagsabot. Tabangi ko nga makita ang kanindot, ang wisdom, ang warnings, ang mga saad, ang mga nindot kay nga mga lesson nga naa sa imong pulong. Open thou mine eyes, ablihi ang akong mga mata. Aron makakita ko sa mga katingalahang mga butang gikan sa imong kasuguan. Kanang gusto sa Ginoo nga ipahimo sa ato ba? This is Doc Bri Palangi. Magaingon, stay healthy, stay hopeful, and continue living for God's glory. God bless us all.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Bofi. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
9: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: 728-1434.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan?
12: Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
13: With heart.
14: The best mix of music.
15: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 5:45.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Makabuhay.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
7: Umiinom na po ng rice coffee.
6: Say na naman taon na.
7: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee?
6: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
7: Opo.
6: Ayun ang pinatapin namin.
7: Opo.
6: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
7: Yung pagbabawas.
6: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: With heart.
1: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:20.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan para masin sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ugmalaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
4: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kita'y maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kininga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
7: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating paladudunan. At dyan syempre sa atin ang ating po naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. San man daw yan ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
5: Hello po.
4: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Ano pong pangalan?
5: Nanay Feli.
4: Nanay Feli. Okay po, Nanay Feli. Kumusta?
5: Kumusta na mga kulak po, mga.
4: Wala pa rin
5: pabili
4: po.
5: Pabili na sa Rojo, nanap pa po kami.
4: Wala pa po sa Rojo. Okay po, nanay. Actually po, nabanggit ko na po ito sa ating po naman mga deliveries. At di ko po alam kung, pero ang sabi po nila sa akin, meron na daw po dyan sa inyo, sa Jensan. I-try niyo po, nanay, sa ibang butika. Sa mismo pong bayan ng Jensan. Sa Kabaya. Sa kabayanan po, nanay.
5: Ano-ano butika?
4: Ano po yun?
5: Ano-ano butika?
4: Yung pong Esrin Pharmacy. Ano pa ba yung iba? Esrin Pharmacy, Rojon, The Jangas Drugstore.
5: Tatlo lang?
4: Opo, nanay. Yung pong tatlong yun, yung pwede nating mapuntahan dyan po sa Jensan para makabili po tayo ng ating rice coffee. Pero, again, Nanay Feli, sasabihin ko po ito sa ating po namang mga deliveries muli. Ipa-follow up ko po ito ngayon para mapuntahan po nila yung lugar po ninyo kung sakali pong wala. Pero ang sabi po nila sa akin, meron na po eh. Dyan po sa Jensan. Nasa bayan po ito, nanay, bayan. Sa mismo pong sentro ng Jensan.
5: Yung pharmacy lang?
4: Opo, yung pong Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, The Jangas Drugstore. Yan po yung meron. Diyan po sa...
5: Opo.
4: Opo. Tapos, nanay, meron din po pala dyan sa RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drug Store, Glerion Pharmacy and Butika Arbe. Jensan po yan, nanay.
5: Arbe?
4: Arbe, opo. Tapos, Glerion Pharmacy, Heart Drug Store, RV La Pharma Generics. Opo.
5: Pwede hanapin sa Facebook?
4: Nanay, ang mas maganda pong gawin po natin, yung lahat po ng mga butika sa General Santos City, ipagtanong-tanong po natin yung ating rice coffee kasi po meron na po doon. Sa sentro po mismo ito, nanay, ha, sa mismo pong bayan ng General Santos City, doon po mismo sa city po, nanay, meron po ng ating po namang rice coffee. Kung halimbawa po, nanay, hindi nyo pa nalilibot yung mga butika doon, ang pakiwari ko po, meron na po doon, nanay. Meron na po ng ating rice coffee doon.
5: Saan po, Kuya Boy?
4: Doon nga po, nanay, sa mga nabanggit ko po mga butika, sa sentro po, nanay, ng Gensan. Ganito po, nanay, gagawin po ninyo. Punta, kung may mauutusan po kayo, kung hindi po kayo yung pupunta doon, puntahan nyo po yung General Santos City mismo. Doon po sa bayan po mismo, nanay, sa sentro po mismo, lahat po, halos na mga butika doon, meron ng ating rice coffee. Ipagtanong-tanong po natin, nanay. Ipagtanong-tanong po natin sa bawat butika ang ating po namang rice coffee po, nanay. Kapag nalibot na natin yung lahat ng mga butika po mismo sa General Santos City at wala po talaga, i-follow up po natin sa ating po namang mga deliveries. Kasi, ang sabi po sa akin ng mga deliveries po natin, meron na po daw doon mismo sa bayan. Sa bayan po mismo, sa sentro mismo ng General Santos City.
5: Sana particular na butika, Kuya Boy,
4: Rojon, Bauer. Ito nga po, nanay. Isa po yung Rojon. Halos po kasi lahat ng mga butika doon meron. Meron po sa Esrin Pharmacy. Meron po sa The Jangas Drugstore. Meron po sa RV La Pharma Generics. Meron po sa Heart Drugstore. Meron po sa Glerion Pharmacy at Butika Arbe. O lahat po yun, nanay, sa General Santos City.
5: Opo, yung kuya, anak mo namin sa Facebook.
4: Nanay?
5: Sa Facebook lang namin tingnan kung anong butika. Pwede.
4: Sa Facebook? Hindi po sa Facebook, nanay. Pwede po kasing wala po sa Facebook yung mga nabanggit po natin mga butika. Kaya po ang suggestion ko po sa inyo, kung may mauutusan po kayo na maghanap ng ating rice coffee sa buong sentro, sa buong bayan po naman mismo, doon po sa loob ng General Santos City, doon po, nanay, mabibili yung ating rice coffee sa halos lahat po naman ng mga butika doon.
5: Kasi ang malaking road yun sa banda.
4: Ano po yun?
5: Yung malaking na road yun sa Palengke banda.
4: Opo. Basta, nanay, sa ano po, nanay? Sa loob po naman ng sentro ng General Santos City, halos po lahat ng mga butika doon meron ng ating rice coffee. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong, hindi lang po sa Rojon. Kung sa Rojon po, nanay, meron na, okay po yun. Pero kung halimbawa wala na po, naubusan na sa Rojon, sa ibang mga butika po, lipat po tayo sa ibang butika, magtanong po tayo kung meron po ng ating rice coffee. Kasi halos lahat daw po ng mga butika doon, sabi po ng ating mga deliveries, meron na po ng ating rice coffee, nanay.
5: Alam, ano daw niyang...
4: Ha?
5: Kasi nagtanong ang ano, hindi nila alam ang rice, ano daw yung coffee.
4: Lahat na po ba ng butika na puntahan?
5: Dito lang sa amin, sa malayo masyapwa. Dito po sa Bisod namin.
4: Oh, yun nga po, nanay, doon po sa sentro. Sa sentro po ng General Santos City, nanay, ang meron. Sa halos lahat po ng mga butika doon.
5: Opo, natin na nanganap po.
4: Opo, mismo po sa General Santos City, nanay. Sa city po mismo, nanay. Sa city mismo.
5: Opo.
4: Doon po meron, nanay, sa city po mismo ng General Santos City. Doon po tayo maghanap, nanay, kasi meron po doon. Malayo po ba yun sa inyo masyado?
5: Malayo sa ate kayo.
4: Mga ilang oras po, nanay, yung biyahe papunta doon sa city mismo?
5: Ano po?
4: Mga ilang oras po yung biyahe papunta po ng city galing po dyan sa inyo?
5: 20 pesos lang ang pagpapasahe.
4: Malayo po masyado? Mga oras po yung babiyahe?
5: Dalawang oras. Po.
4: Dalawang oras po galing po dyan sa inyo, papunta po doon sa city.
5: Isang oras siguro.
4: Isang oras. O, doon po, nanay, kasi nandun po yung ating rice coffee po, nanay. Sa sentro po mismo. Kung 20 pesos lang naman yung pamasahe, kayang-kaya naman po siguro. Basta makakuha po tayo ng ating rice coffee. Kasi po, sabi po ng deliveries po natin, nasa sentro daw po, mismong sa city, yung ating po naman produkto.
5: Sana anong butika kaya hindi ka nakikita sa butika.
4: Opo, nasabihan ko na rin po, nanay, pero Siguro po nanay, nandun pa lang po sa sentro, sa city mismo, yung atin po namang rice coffee. Pero nasabi ko na rin po nanay na dyan po sa inyo, sa lugar po ninyo. Saan nga po yung lugar po ninyo, Nanay Feli?
5: Doña Soledad, subdivision.
4: Ah, subdivision. Ah, okay po. Yun po, hindi ko po kasi sigurado kung... kumbaga kung kailan po madadalhan po dyan sa may subdivision po ninyo. I don't know po nanay, kasi nasa sentro po yan lagi, sa mismong syudad. Sa mismong syudad po. Opo, sa syudad po mismo nanay, sa city po mismo, nandun po yung ating rice coffee po nanay.
5: Nasa sentro ng Kwan.
4: Opo, ng Jensan mismo.
5: Lahat ng butika natin.
4: Opo, alos po lahat ng butika doon. Meron po ng ating rice coffee, nanay.
5: Sige, sabihin ko lang sa anak ko.
4: Opo, sa city mismo, nanay. Ha? Sa city po mismo tayo maghanap ng ating rice coffee. Sa halos lahat ng mga butika po doon, meron po ng ating rice coffee, nanay. Kung sakali, ganito, nanay. Ha? Kung sakali, alimbawa yung anak po ninyo nakapaglibot na, doon po mismo sa city ng General Santos, sa mismo pong syudad, na kapag libot na, na nalibot na po, na tanong na yung lahat ng mga butika doon, at wala pa po ng ating rice coffee, sabihin niyo po sa akin, kung nalibot niya na po lahat ng mga butika doon, na mga nabanggit po natin, lalong-lalo na. Kapag nalibot niya na doon at wala po talaga ng ating rice coffee, sasabihin ko po talaga sa atin po namang, kumbaga, uulitin ko po, na sasabihin ko po sa kanilang muli, na wala, nalibot na doon, wala pa talaga ng ating rice coffee. Para makakuha na po kayo, makasimula na po kayo sa pag-iinom po nito.
5: Opo.
4: Okay po.
5: Opo.
4: Okay po. Maraming salamat po, Nanay Feli. Pasensya na po, Nanay Feli, ha?
5: Opo.
4: Okay po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
5: Salamat.
4: Thank you very much po. Maraming salamat, Nanay. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Hatid syempre yan sa atin ang ating po na may pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin tayo.

Mga tanong po ninyo, mga kaibigan, itawag nyo po sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balandudunan mga kaibigan. Tawag nyo na po ang inyo po namang mga katanungan. Ano po? Dito po sa ating balandudunan.

0: Tawag po sa ating namang numero mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating namang programa. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Yes, no, magandang kalusugan rin po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ano po, Khalil Amama po, taga Palawan po, Puerto Princesa.
0: Ano pong pangalan?
1: Khalil.
0: Khalil, okay po. Taga Palawan.
1: Yes po, sir.
0: Puerto Princesa. Okay. Ilang taon na po si Tatay Khalil?
1: 41 po, sir. 41.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, sir?
1: Wala pa po, sir, eh. Kaya po ako nakapatawag sa inyo kasi napapakinggan ko sa radyo yung ano nyo.
0: Uh-oh.
1: Kaso po, nagtanong po ako sa isang malapit sa amin sa ng pharmacy. Kaso wala po silang ganun.
0: Wala pa? Wala pa yung ating rice coffee?
1: Wala po. Ang tanong ko po, kung saan po pwede makabili dito sa center namin?
0: Diyan po sa Puerto Princesa?
1: Yes po, sir. Yes po.
0: Okay. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, sir?
1: Sa radyo po, sir. Napakinggan ko po. Lagi ko napapakinggan sa sasakyan.
0: May iniinda po ba kayong karamdaman din?
1: Mayroon, sir, eh.
0: Ano po yung mga iniinda po nating karamdaman?
1: Yung pananakit ng daywang, hindi. Tuhod. Parang mataas yung asid sa sikmura.
0: Yung po ba ay ano? Yung po ba ay matagal nyo nang iniinda?
1: Opo, sir, matagal na.
0: Matagal na, opo. Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Isang beses lang po, napacheck up.
0: Ano daw po yung problema sa kalusugan?
1: Hindi po regular na check-up po eh. Ano daw, mataas po daw yung ano? Acid po, acid.
0: Acidic po kayo.
1: Ano pong rayuma?
0: Ano pong ganun. Ano pong station po kayo, Sir Khalil, na nagkikinig?
1: 15 ba 'yan? Hindi ko po masyadong ano eh.
0: Hindi niyo po nakuha. Opo. Diyan po sa ano, diyan po sa Palawan, halos po

0: lahat na ng mga butika po dyan meron ng ating rice coffee. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong yung ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Hanapin lang po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Sir Khalil, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Okay po, dyan po sa karton na yan, na kulay gintong dilaw, makikita nyo po may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po natin para hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kung sakali naman, Sir Khalil, nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo sa Puerto Princesa, at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, pwede kayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. And if ever po, sir, na mag-order po kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, basta po yung tamang produkto po natin, yung itatype po ninyo, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Kung sakali naman po na talagang nalibot nyo na, wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli at sasabihin natin sa ating mga deliveries.
1: Okay po. Eh, tanong lang sir, yung okay. Karamdaman po ba na gano'n, pwedeng-pwede po yung rice coffee?
0: Yes, pwedeng-pwede. Kasi marami na tayong mga testimonies patungkol dyan ang natulungan ng ating rice coffee. Basta, lagi nating sinasabi, dapat po tuloy-tuloy, araw-araw yung pag-iinom po dapat ng ating rice coffee, lalo na kapag nasimulan na natin. Kasi hindi po kasi ito instant, hindi po ito magic na pag-inom mo ngayon, okay ka na kaagad. Baka naman, kayo po ba nagkakape talaga everyday?
1: Tumigil na po ako dahil sa ganun .
0: Dahil sa ano. Pero ito kasing ating rice coffee, healthy coffee po ito. Wala tong side effect, wala pong overdose dahil herbal po yung ating produkto. At the same time, ang taglay po nito, mga herbal lang naman. Yung 15 herbal na sangkap po nito ay mga gulay at prutas lang naman na makakatulong sa atin. Pwede nyo pong i-research yun. Nandiyan naman yan sa karton yan. If ever na makita po ninyo. At nutrition lang naman po yung dulot po nito na nakakatulong po sa atin. Siya pong iinumin po natin ito, makakatulong ng napakalaki po sa atin po namang kalusugan. Marami na tayong testimonya patungkol dyan ang natulungan ng ating rice coffee. At sa pakikinig po ninyo araw-araw ng ating rice coffee, marahil maririnig ninyo yung iba't ibang mga kwento ng ating mga kababayang natulungan na ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy, araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Ay, tuloy-tuloy po yung gagawin natin maintenance na yan. Pero
0: parang ganun, 2-3 sachet sa isang araw yung pag-iinom po natin, yung pinaka the best. Pero nasa sa inyo po yon kung dadagdagan ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee or kung kahit po ilan yung gusto nyo pong inumin, basta po araw-araw meron tayo na iniinom na rice coffee. Yung po yun.
1: Kasi po sir, may nagtanong ako dun sa isang tinanong ako ng pharmacy. Ang sinasabi, yung rice na, yung isang, di ba may sikat din na rice na nakikita sa mga, ano?
0: Basta po yung
1: online hindi rice ko po, coffee rin.
0: Hindi ko po yung alam, sir, pero ang atin po, basta hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas.
1: Yun bigas yun eh.
0: Hindi po yun sa atin. So atin po ay R-I-S-E. Pangalan po ito, parang sunrise atin. So yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin.
1: Wala po ba kayo, sir, alam na mayroon ditong ano?
0: As of now, wala pang binibigay sa akin yung ating mga deliveries na mga na pangalan. Pero ang alam ko po ay nalagyan na po dyan po sa inyo sa Puerto Princesa. Kaya po, ipagtanong-tanong muna natin at hinihingi ko pa yung listahan as of now. Pero ang alam ko po ay nalagyan na po dyan.
1: Oo, kasi marami naman pong pharmacy rito eh.
0: Tama po yun, tama po yun. Kung meron pong South Star Drug dyan, South Star Drug.
1: Wala, drug man.
0: Yun. So, yun po. As of now, yun na po muna ang gawin natin. Ipagtanong-tanong muna natin sa mga butika. Kung talagang wala, halimbawa nalibot yun na po, talagang wala, tawagan nyo po ako muli.
1: Okay po, okay po.
0: Salamat. Maraming salamat po sa inyo, Sir Khalil. Aasahan ko po yung tawag po ninyong muli, Sir Khalil. Okay, maraming po. Salamat. God bless po sa inyo at mag-iingat po kayo.
1: Yes po, salamat din.
0: Thank you very much po. Mga kaibigan, all the way from Puerto Princesa, Palawan. Yan po yung ating po namang mga kababayan dyan sa Puerto Princesa. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po naman sa pagtutukpunin niyo dyan. At sa lahat ng mga umiinom na ng ating rice coffee, hello po naman sa inyo. Maraming maraming salamat po. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawan. Kahit ngayon yung sapagan sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, naku sir, ang ganda ng katawan ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
3: Heart FM Time. It is now 8:02.

0: Heart FM Time. It is now 8:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, iso sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:35.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 93.7.
1: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 8:48.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang breakfast, ang araw, manakas kumain, manakas ng pangangatawan ko, manakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM again, the Auto City, 93.7 FM, Pokidon. Heavy 34 minutes after 6 o'clock. Oras, hatinsan din ang Playtime Entertainment. Born for happiness. That's kalimutan ka. Huwag yun muna isipin yung mga dati na, ha? Hindi po nagpapatulala sa inyo. Hindi po bang, oy! Hindi po bang nakatingin ka lang sa malayo? Wala namang laman ng iyong consciousness. Wala namang laman ng iyong utak. Wala namang laman ng iyong isip. Tao ang laman pala. Galing sa iyong nakaraan. Sus, Ginoo. Huwag mo nang isipin niya na wala na nga yun eh. Naalala mo siya. Pero okay na naman, alala mo siya saglit. Pero wag mo nang entertain pa yung, di ba? Yung memories na yan. Kasi masasaktan ka lang. Kasi wala naman na siya eh. Ando na sa iba eh. Lalo pa, di ba mas lalo kong pinaalala? Di ba? Nagpaalala bigla tapos nagpayo, di ba? Magandang umaga sa inyo. Huwag na matulala pa. Galaw na, kilos na. Teka muna. Nakapagluto na ba ang lahat ng almusyal? Nakapaglungag na ba? Magandang umaga po, ha? Yung mga tipong busy-busy na sa mga kusina ngayon, ha? Good morning na good morning. Sina Maymay, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa inyo pagpaminaw, ha? Kung saan man lugar kayo ngayon. Ayan, magandang umaga. Thank you so much for always, tuning in. Thank you so much. Zamora family, magandang umaga rin. Yan o, mga taga... Oy! Nakikinig sa atin ang Kabakungan, Claveria. Yun. Thank you so much for always listening. Sana yung maganda ang inyong mga umaga. Mga taga Bonbon, ang Raniola family, magandang umaga kina Betty at lahat ng kanyang miyembro ng pamilya. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Sana yung maganda ang inyong umaga. Teka muna, pangapi na. Abangan natin mamaya-maya ng konti lang. Siyempre, uy! Aba, mamimigay ako ng ticket, ha? Siyempre, sa tuhog po yan para po sa ating... Anong tawag dito? Sa ating The Price is Rise Overload. Pero ang gusto ko, tumawag na kayo ngayon. Tumawag na dali. Mamimigay ako ng ticket. This is in connection with Black Screening, with Fico sa Black Screening ng pelikulang Spider-Man. Alright? Call me up right now. Go ahead. Dali. Press the number. The number is 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Di may lucky caller number 5. Dali na. Bibigyan kita ng libreng ticket. Yan o, para sa black screening na yan. Saan yan? Sa katapusan, sa July 31. Okay, madali na, ha? Tapos magdodraw tayo ng bugas at groceries mamaya yan. Yan ba'y lamang mga sweethearts? Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.
5: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
6: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oras sa 93.7 FM Pukinon. That's the youth multong bakla. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Ah, magandang umaga po na sa lahat po ng mga nasa may puntong kamaman, nasa may piyota. Good morning, maraming salamat po. Ito na, lagi caller number 5 na sa linya. 5 ba to? 4? 5 na sa linya natin. Hello, good morning!
1: Good morning!
0: Ay, magandang umaga po. Ano pangalan mo?
1: Si Lola
0: Amy Valobastre. Ay, si Lola. Aga, kasayo nga yan, Lola. Magandang umaga po. O, kumusta naman ang inyong umaga dyan? Mga taga-kamamanan ito. Oo, oo. O, kumusta ang inyong umaga? Yes. Namahaw na muli, ha?
1: Okay na, okay pa.
0: Ah, sige, sige. Okay, ito na. Kailan magaganapin yung black screening ng Spider-Man ng Fico? O, Fico's black screening ng pelikulang Spider-Man?
1: Sa July 30, 6 PM sa Ayala Cinema 2.
0: Ayun! Ayala Centrio Cinema 2. Ayun, ganun lang kasimple. Congratulations! Ha? Nanalo ka na, ha? Ng ticket, ha? Ayun, no? Congratulations. Okay. Sige, one more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: Ang radyo ng heart ko, 92.7 ang radyo ng heart ko.
0: Maraming maraming salamat po. Parang nag-ano. Magkapi ka na, Lola Amy. Magkapi-kapi. Labing isang minuto bago sumabit ang 7 o'clock. Oh, pilit ka. The price is rise overload na. Ay, nigay na tayo ng bugasan tsaka ng groceries, ha? Ito na, ha? Bilhin natin yung area kung saan tayo bubunot. Ruleto select! Ang aming studio matatagpuan po sa Fico Admin Building, Pamenda Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Patag! Apabino ang mga taga-patag kasi yung dropbox ang patag. Ayun, okay, bunot. Ang address, Camp Evangelista. Patag. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Camp Evangelista, Patag, June Porcena. June Porcena, congratulations! Nakadaog ka, ID lang ang kailangan, makiklaim mo na ang bugas mo at groceries. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa, sige, secret po ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
6: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
10: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
11: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal, presyo ng mga pangunahing birihin, korupsyon at sahod ng mga manggagawa, top concern sa mga Pilipino ayon sa survey.
12: Apat na araw bago ang SONA 2026, siguridad at kaligtasan, tiniyak ng kamera.
11: AFP pinasinungalingan ang claim ng China sa medical evacuation sa Ayungin, Seoul.
12: Headlines sa ating balitang lokal, DA-10, nagaanap ng paraan upang mapakinabangan ang sobrang ani sa Northern Mindanao.
11: Samantala naman sa ating balitang lokal pa rin, mahigit 2,500 na PWD sa Cagayan de Oro nakatanggap ng social pension.
12: At DOH-10, inikayat ang mga magulang na suportahan ang National Deworming Program.
11: Mga bagong opisyal ng mag-PTD sa UPOL. Ang mga bagong opisyal ng mag-PTD sa UPOL na rumpa sa tungkulin.
12: At headline sa ating balitang Bukidnon, 30 manggagawa sa Bukidnon na bigyan ng kabuuang mahigit 9 million pesos na final pay sa pamamagitan ng dole.
11: Sa balitang Bukidnon pa rin, LGU Don Carlos, naglunsad naman ang barangay visitation program sa barangay Alona.
12: At balitang Bukidnon pa rin, na barangay Kiraon sa Damolog nagdaos ng purok evaluation bilang bahagi ng Nutrition Month.
11: Samantala sa ating balitang Mindanao, 6.5 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat naman sa Davao Oriental.
12: Headline sa ating balitang international, Apollo Gallery ng Louvre Museum o Louvre Museum muling bubuksan sa publiko.
11: Sa balitang international pa rin, Ukraine Army Chief at tuluyang sinibak ni Zelensky.
12: At headline sa ating balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas, bumagsak ang ranking sa FIBA Basketball World Cup.
11: At sa ating showbiz balita naman, Ivana Alawi at Cara David, kinilalang best host sa FAMAS Broadcast Arts Awards 2026.
6: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
11: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Hulyo 23, ngayong taong 2026. Sa kalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sa kalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
12: Nel Arshaga.
11: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
9: Heart FM, Balitang Nasyonal.
11: Oras sa atin ngayon, alas 7.24 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
9: Heart FM, balita.
11: Mataas na presyo ng mga pangunahing birihin, paglaban sa korupsyon, at pagtaas ang sahod ng mga manggagawang nangunguna mga isyong dapat tutukan ng pamahalaan. Ito naman ay batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia na isinagawa mula Hunyo 28 hanggang Hulyo 3. Ayon pa sa survey, 57% ng mga respondent ang nagsabi pinakamahalaga mabawasan ang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sumunod naman ang paglaban sa korupsyon at panagutin ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan na nakakuha ng 40%, habang 36% naman ang nagsabing dapat maitaas ang sahod ng mga manggagawa. Kabilang pa sa mga isyong binigyang halaga ng mga respondent, ang pagbabawas ng kahirapan, paglaban sa kriminal, pagpigil sa illegal na droga, paglikha ng mas maraming trabaho, pagbabababa ng presyo ng langis, pagpapanatili ng kapayapaan, pagtugon sa gutom, at pantay na pagpapatupad ng batas.
12: Sa hiwalay naman na balita, tuloy-tuloy ang pag-aanda ng House of Representatives para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin sa batas ng Pamansa Complex sa Lunes, Hulyo 27, bilang pagsunod sa direktiba ni House Speaker Faustino D. III na gawing mas simple ang pagdaraos ng SONA, hindi na inilatag ang red carpet sa hallway ng North at South Wing Lobby ng Kamara. Naglagay na rin ng mga security cordon ang mga tauhan ng Kamara habang nagpapatrulya ang K-9 units at security personnel bilang bahagi ng pinaikting na seguridad. Kasunod ito ng walkthrough na isinagawa noong nakaraang linggo upang matiyak ang kaligtasan ng mga dadalo sa mahalagang aktibidad. Nagtalaga na rin ang Kamara ng mga designated area para sa mga media outlet na magko-cover sa SONA. Samantala, sinabi rin ni House Secretary General Chiloy Garafil na wala ng magagarbong gown o kasuotan sa SONA, taliwas sa naging tradisyon noong mga nakaraang taon.
11: Para sa atin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga, pangulisanay ng ating balitang nasyonal. Marin yung tinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines sa payag ng China na kailangan ng paintulot ng China Coast Guard sa isinagawang medical evacuation ng mga sugatang sundalong Pilipino sa Iyungin Shoal. Ayon sa AFP, ang operasyon noong Hulyo 21 ay isinagawa sa ilalim ng otoridad ng Pilipinas at bilang paggamit ng ating soberanyang karapatan sa loob ng exclusive economic zone. Iginidin ng AFP na hindi kailanman hingi ng permiso ang Pilipinas sa anumang dayuhang bansa para magsagawa ng operasyon sa sariling teritoryo. Nananawagan din ng AFP sa China na itigil ang umano'y illegal na pangihimasok sa West Philippine Sea at igalang ang international law. Alas 7.27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
9: Heart FM, Balitang Lokal.
11: Sa ating balitang lokal, iniulat naman ng Department of Agriculture Region 10 na kasalukuyang may sobrang produksyon ng kamote, sayote, kalabasa at mais sa Northern Mindanao. Ay KDA-10 Regional Director Jose Apollo Pakamalan, maaaring iproseso ang mga labis na ani, ilang powder o dried food upang mapahaba ang shelf life ng mga ito at magamit bilang food reserve sa panahon ng tagtuyot o iba pang kalamidad. Sinabi naman ni Pakamalan na bahagi ito na paghahanda ng ahensya sa mga posibleng epekto ng matinding tagtuyot upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa rehiyon. Aniya, bukod sa pagbawas ng food waste, makatutulong din ang pagpoproseso ng sobrang ani sa pagpapalakas naman ng food security sa Northern Mindanao. Aras natin, alas 7.28 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa anin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin at pakinggan ang isang report po mula po sa labas ng ating himpilan. Ha? Ito po yung may kaugnayan sa pagtanggap po o pagkakatanggap po ng social pension na mahigit 2,500 PWDs dito po sa lungsod. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
13: Tumanggap ng social pension ng mahigit 2,500 person with disabilities o PWD sa Cagayan de Oro City sa sinagawang payout ng lokal na pamahalaan sa City Hall Quadrangle. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 3,000 pesos na katumbas ng 6 na buwang pensyon, 500 pesos kada buwan para sa panahon ng Enero at hanggang Hunyo. Ayon kay Mayor Clarice Uy, pantay ang pagkilala ng kanyang administrasyon sa karapatan at kapakanan ng lahat ng mamamayan, kabilang ang mga PWD. Kaya patuloy na anyang ipinagkaloob sa kanila ang kinakailangang suporta at serbisyo. Binigyang din din ng alkalde na hindi hadlang ang kapansanan sa paggamit o pagkamit ng mga pangarap at nararapat lamang na igalang at pahalagahan ang dignidad ng bawat isa. Ito po si Tony Linsales para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
8: Heart FM Balita!
11: Nagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
8: Heart FM Balita!
12: Samantala, inikayat ng Department of Health Region 10 at DOH Region 10 ang mga magulang, tagapag-alaga, paaralan at komunidad na makisa sa pagpapatupad ng National Deworming Program ngayong buwan. Ayon sa ahensya, ang deworming o ang pagpupurga ay isang ligtas at epektibong paraan upang maprotekta ng mga bata laban sa intestinal worms o bulate sa bituka. Ipinaliwanag ng DOH 10 na may ilang batang maaaring makaranas ng banayad at pansamantalang epekto tulad ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat, pagtatae at rashes sa balat matapos uminom ng gamot. Gayunman, tiniyak ng ahensya na mga ito ay karaniwang hindi malubha at kusang nawawala sa tamang pag-aalaga.
11: Para sa atin, 30 minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli naman sa hanay ng ating balitang lokal, formal na ang nanumpahan sa tungkulin ng mga bagong officer, members ng Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development o MAGPTD sa Opol, Misamis Oriental. Pinangunahan ni Mayor Jane Francis Bango ang oath-taking ceremony sa Municipal Hall ng Opol kasama sina Police Colonel Al Abanales at Police Major Antonio Uy. Ayon sa Opol Municipal Police Station, layunin na panunumpa na higit pang mapalakas ang ugnayan ng lokal na pamahalaan, kapulisan at iba pang stakeholder. Ito'y upang mapahusay naman ang koordinasyon sa magpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa komunidad. Inaasahan ding higit pang mapapabuti ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan at ang magpapatupad ng mga programang pangkaligtasan sa pamamagitan ng mas matibay na pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Alas 7.31 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Samantala, pagkatapos mo ng ating maiksing commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Inubuo po yan ng ating mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
14: 93.7
15: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
16: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
19: With heart.
20: The best mix of music
21: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
11: Mekanismo ng dole upang mapabilis ang pagresolba sa mga alitan sa paggawa sa pamamagitan ng conciliation at mediation nang hindi na kinakailangan dumaan sa mahabang proseso ng pagdinig sa korte. Ayon pa sa dole, dahil sa maayos sa makikipag-ugnayan na magkabilang panig, agad na naipagkaloob sa mga magagawa ang kanilang nararapat na final pay at iba pang binipisyo. Patuloy namang hinihikayat ang ahensya, mga employer at magagawa na gamitin ang SENA program bilang mabilis, libre at epektibong paraan sa pagresolba ng mga isyong may kaugnayan sa paggawa.
12: Sa iwalay naman na balita, nagatid ng iba't ibang serbisyong pampubliko ang lokal na pamahalaan ng Don Carlos, Bukidnon, sa mga residente ng Barangay Alona sa pamamagitan ng Barangay Visitation Program o BAPA. Pinangunahan ni Mayor Maria Victoria Ontanillas Pizarro, katuwang ang iba't ibang tanggapan ng munisipyo, ang programa bilang bahagi ng layunin ng LGU na ilapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad. Sa isinagawang aktibidad na kinabang ang mga residente sa libreng medical at dental check-up, pamamahagi ng libreng gamot at pagkain, distribusyon ng mga binhi ng gulay at mga serbisyong may kaugnayan sa civil registry at social welfare. Naging pagkakataon din ang programa upang pakinggan ng mga opisyal ng mga munisipyo ang mga hinaing suggestyon at iba pang mga concerns ng mga residente na magsisilbing batayan sa pagpapatupad ng mga susunod na programa at proyekto ng lokal na pamahalaan.
11: Aras natin dala 7.37 na nagmamadaling umaga pangulisari ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Nagsagawa ng dalawang araw na puro ka-evaluation ng Barangay Kiraon sa Dabulog, Bukidnon. Itibilang bahagi naman ang pagdiriwang ng 52 Nutrition Month. Isinagawa ang aktibidad upang isulong ang wastong nutrisyon, kalusugan, kalinisan at pangangalaga sa kalikasan alinsunod pa rin sa temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kinilala ng Municipal Nutrition Action Office ang aktibong pakikinahong ng Barangay Council at ang mga residente na naging susi naman sa matagumpay na pagsasagawa na nasabing programa. Ayon sa mga organizer, bukod sa pagtatasa sa bawat purok, nagsisilbi rin ang aktibidad upang higit pang mapalakas ang kooperasyon at pagkakaisa ng komunidad sa pagpapatupad ng mga programa ng nagtataguyod ng kapakanan ng mga residente. Alay, 7.38 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, lumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
20: Heart FM, Balitang Mindanao.
11: 6.5 billion pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo. Ito'y nasabat hanggang po sa bahagi ng Davao Oriental. ang nilalaman at detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Gana. Carl, mayong buntang detalye.
0: Nasabat ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police ang tinatayang 6.5 milyong piso halaga ng smuggled at untaxed na sigarilyo sa isinigawang operasyon sa Barangay Poblacion, Governor Generoso, Davao Oriental. Ayon sa BIR, umabot sa 17 master cases ng kontrabando ang nakumpiska sa naturang pagsalakay. Sinabi ng mga otoridad na ang operasyon ay bahagi ng pinaiting na kampanya laban sa smuggling at tax evasion sa rehiyon. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang individual at grupong posibleng sangkot sa illegal na kalakalan ng mga produktong tabako. Samantala, tiniyak ng BIR at PNP na magpapatuloy ang kanilang magkasanib na operasyon laban sa pagpupuspit ng mga kontrabando upang maprotektahan ang kita ng pamahalaan at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Ito po si Carl Garal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng Diretso Servisyong May Puso.
20: Heart FM Balita.
11: Nagang salamat Carl Garal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
20: Heart FM Balita.
11: Alas 7.40 na nang nagmamadaling umaga. Dabago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
20: Heart FM Balitang International.
11: Muling bubuksan sa publiko sa Miyerkules o binuksan na sa publiko kahapon ang Apollo Gallery ng La Louvre o Louvre Museum sa Paris, France. Ilang buwan ito matapos sa nakaraang pagnanakaw ng mahalagang alahas mula naman sa naturang museo. Kayman inalis na mula sa Apollo Gallery ang ilan sa mga mahalagang koleksyon na dati rin nakadisplay bilang bahagi ng mga ipinatutupad hakbang sa seguridad. Kakailangan hinding sumailalim sa mas mahigpit na security measures ang mga bisita bago naman makapasok sa gallery doon. Kung matatandaan, noong October 2025, ninakaw mula sa Apollo Gallery ang 8 French crown jewels na nagkakahalaga naman ng 88 million euro o tinatayang nasa 6.2 billion pesos. Nagkunwari umano mga construction worker ang mga suspect at gumamit ng truck mounted lift upang tangayin ang nasabing mga corona.
12: Samantala, sinibak ni Ukrainian na President Volodymyr Zelensky ang Army Commander-in-Chief nito na si Oleksandr Syrsky. Naganap ang pagsibak nito ilang araw matapos natanggalin sa pwesto ang kinilalang Defense Minister nito na si Mikhailo Fedorov. Una nang lumabas ang usapin na nagkaroon ng alitan si Syrsky at Fedorov noon pang mga nagdaang buwan. Pinupuri si Fedorov dahil sa pagpapalakas ng ministry at pagbabagong armed forces, ganun din ang paglaban sa korupsyon. Abang si Syrsky naman ay nagmatigas na paipa-implementa ang pagbabago sa kasundaluan. Papalitan siya ng 43 taong gulang na si Mikhailo Drapachi na kilala bilang general na mayroong matinding kaalaman sa pakikipaglaban.
20: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
11: Sa ating balita, mapalagasan, bumagsak ang world ranking ng Gilas Pilipinas matapos naman ang third window ng Basketball World Cup qualifiers noong buwan ng Hulyo. Ay sa FIBA Men Ranking, nasa pang-39 na pwesto ang Gilas. Wala naman sa dating pang-36 o pang-36. Bumagsak sila ng tatlong pwesto. Ang nasa aming ranking sa inilabas matapos ang double overtime na pagkatalo ng Gilas sa New Zealand, 106-102 at Australia sa 92-49. Noong nakaraang mga linggo, nasa pang-7 pwesto naman ang Gilas Pilipinas sa Asian Zone, kung saan pinapangunahan pa rin ito ng bansa Australia.
20: Heart FM, Showbiz Balita.
12: Ay kapwa kinilala sina Ivana Alawi at broadcast journalist na si Cara David bilang best host for public service sa kauna-una ng famous Broadcast Awards o Arts Awards 2026 na ginanap sa Manila Hotel. Tinanggal din ang vlog ni Ivana na Ivana for All bilang best public service show. Habang pinarangalan naman si Cara para sa kanyang Embalsamador de Motor episode ng Eyewitness at Best Public Affairs Talk Show para sa iListen. Sa kanilang acceptance speeches, kapwa nagpasalamat ang dalawa at binigyan diin ang kahalagahan ng pagdulong sa kapwa, pagbabahagi ng makabuluang kwento at pagkilala sa ambag ng kanilang mga production o production team at ng mga taong nagtiwala sa kanila.
11: Aba, may mga nabasa akong komento dyan.
12: Oo.
11: Kasi daw magkaibang outfit.
12: Industry, yes, yes.
11: Magkaibang outfit naman daw itong kay Ivana at saka itong kay Cara David.
12: Cara David.
11: Oh, well, mainstream naman din talaga. No? Yes. Itong si Cara David, alam naman natin lahat yan. Tapos, ito namang si Ivana, alam naman natin na vlogger yan.
12: Yes. Diba?
11: Pero still, pagtulong pa rin ang bottom line.
12: Correct.
11: Eh, may nagsasabi kasi, itong, famous ba ito? Famous.
12: Famous.
11: Nakalagay daw kasi sa ano yan, sa
12: guideline.
11: Description. Anong kanilang pagiging award-giving body. Ang sakop lang yan ay television, radio, print, ano pang iba? Hindi kasama daw ang online.
12: Social media.
11: Kaya daw nagtaka marami kung bakit nakasama daw ang ilang mga vloggers dyan.
12: Kabilang nga itong si Ivana. Alam mo, may nabasa din ako niyan. Kasi iba naman daw kasi yung vlogging sa broadcasting.
11: Yan.
12: Tingnan mo naman yung the way Cara David, ilang taon na si Cara David sa broadcasting. Mm-hmm. Madami na siyang nagawang documentary. Kaya naman, I think she deserves this. Especially napanood ko rin tong Embalsamador de Motor.
11: Mm.
12: Grabe, touching, heartwarming yung kwentong ito.
11: Di ba yung may bangkay na nakaangkas?
12: Yes. Alam mo yung ang tawag doon? Yung parang isasakay pa nila yung
11: para
12: bangkay.
11: Para maibambalsa mo.
12: O kung hindi man makapunta, yung mismo
11: Kaya mo yan.
12: Hindi ko mabigkas, hindi ko alam kung bakit, ano. Pero yun, dinadala yun doon sa pamilya ng namatayan, no? Yung parang nilalagyan ng pagkain. Tsaka medyo nagiging controversial din yung nangyari kay Bostoyo.
11: Ano?
12: Na tungkol doon sa isang community. Sa, kung hindi ako nagkakamali, sa may Zambales ba yun? O yung parang may, tawag nito, parang may community doon na nagiging issue dahil nga tinatambakan ng basura sa Pampanga.
11: Parang naging dump site. Alam ko, parang Tarlac yan.
12: Parang doon na area. And ngayon, sabi nga nila, may mga nag-correct kay Bostoyo dahil yung mga impormasyon na nilalabas niya
11: ay hindi.
12: Hindi tugma. Hindi tugma sa katotohanan. At saka ano, the way si Bostoyo ginawa niya yung production dun sa ginawa. Parang documentary. Parang hindi na hindi vlogging.
11: May mga gumagawa na rin naman talaga ng ganyan eh. Parang documentary, parang eyewitness.
12: Yes, parang gano'n.
11: Parang gano'n ang style. But anyway, sige. Ang bottom line nito is public service pa rin, ano?
12: Ang pagtulong.
11: Yes. Wala, kahit naman sabi mo, walang award-giving body at hindi i-recognize ng isang institusyon, ang mga ginagawa mo still sa iyong sarili, nagsiservisyo ka pa rin sa tao at sa publiko.
12: Diba?
11: Oy, sana'y magkaroon tayo ng iPhone na pinamimigay ni Ivana Alawi.
12: Alam mo ba, controversial din yan.
11: Nag-comment ka ba ron?
12: Oo. Alam mo ba, controversial din yan ngayon? Oo. Kasi, syempre, nung inilabas ni Ivana yung kanyang, yung kanyang pamimigay, ay biglang maraming mga, of course, hindi naman maiwasan yan. May mga nagsalita din na parang, may ano yan tawag daw doon, may kapalit.
11: Hindi, kasi ganito daw yan. Sabihin na natin na ito. Meron kasi isang online game platform. Diba?
12: Correct.
11: Na parang ini-endorse niya. So parang i-like nyo muna ito, i-share nyo muna yung aming fam, yung kanilang family, yung page nun at kung ano man yun. Tapos is mag-register kayo dito para isa sa mga requirement niya. Okay, so parang ini-engganyo daw niya yung mga tao na suportahan at ang kilikin ng isang online gaming platform. So parang ganun ang nangyayari.
12: Actually, tama din si Papa Ru dito . Sabi ni Papa Ru, syempre, para content in short, para kumita.
11: Totoo yun. Lahat naman tayo gusto kumita. But anyway, sige, kanya-kanya namang views yan. Kanya-kanyang pananaw. Marami lang talaga ang mga nambabash ngayon kay Ivana. Pero lamang pa rin. Nagpa-follow at alam mo na sumusuporta sa kanya.
12: Napadayon lang ta. Alam mo, basta when it comes to intention and helping, basta ba mula sa puso ang inyong,
11: mula sa puso.
12: Ayan, kinantahan na tuloy kayo.
11: Totoo yun.
12: Totoo.
11: Diba, kailangan bukal sa iyong puso ang pagtulog.
12: Bukal talaga. Diba? Walang ano, walang hahad lang dyan.
11: Bukas na yung pamimigay yung iPhone, ha?
12: Yes. So,
11: at updated.
12: Kailan ba tayo? Panawagan po kay Miss Iman.
11: Bukas, bukas na daw i-announce. Oo, yung mga nanalo. Abang-abang na sa mga pangalan, ha?
12: Oo. Oh,
11: at saka may... sa mga inbox.
12: Basta may, yung, may, ano, may respond doon.
11: Oo.
12: At saka speaking of pamimigay, abangan ninyo malapit na may gagambang dadapo dito sa...
11: Hindi, sa Biyernes, mamimigay na tayo ng ticket.
12: Ay, sa Biyernes na.
11: Para sa... Hindi, may sarili din tayong black screening. Heart yes, FM sa black screening black ng pelikulang Spider-Man. Pero okay. Meron din ang Fico, di ba? Yes. Na black screening naman. Sa darating naman na July 30. Okay?
12: Ala, si ano pala si Papa Ro, naka-follow na siya.
11: Ay, naka-follow. Naka-follow kay Ivana o sa akin?
12: Sa'yo lang.
11: Ay, talaga, salamat Papa Ro. Yung mga hindi pa naka-follow dyan, mag-follow ha. Jason Space Heart FM. Ay, inigay na tayo ng...
12: Anong pamimigay mo?
11: Cellphone din!
12: Ay, cellphone. Ay, talaga naman.
11: Yung ano, yung cellphone, yung...
12: May battery. Yung tumutunog.
11: Yung parang sabon nung araw.
12: Isang daang ganun.
11: Ay, no. Talaga. Ay. Anyway, sige, abangan natin ha. Abangan natin ha. Marami pa mga gagawing vlogs to si Ivana. Kung ano naman pagbibigay niya sa kasunod. Sige, sige. Salamat sa inyo, Chica, today.
12: Yan ang ating balitang yung Webes.
1: Heart FM, showbiz balita.
11: A 7:49 na ng umaga. Narito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
11: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
19: Magandang umaga rin sa iyo, Mar at Nel. Kanina, galing po tayo ng Bulwa, Mangbulwa, papasok ng Cagayan de Oro, papuntang Patag, papuntang Maswaga na may pag-iwinta na pong daloy ng matrakyan dyan. Kanina, hanggang nakarating tayo ng Kauswagan Highway, ganun pa rin, stop and go lang po yung matrakyan. Kadaan tayo ng Marcos Bridge, maluwag pa naman ang Marcos Bridge, papunta po ng Lapasan, maluwag pa rin. Diretso-diretso tayo, papunta tayo ng Tukman, ganun pa rin, may kaluwagan pa ang Tukman. Hanggang nakabalik tayo at sa banda po ng Tukman, yung bridge number 1, may build-up na po. Hanggang sa bridge number 2, may build-up na po, yung mga tao na bigaan bridge. May build-up na po. Hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Usa. Ang usa natin, Mar at Nel, may bumper-to-bumper na po yung mga sakyan dito, lalo na po yung papunta po ng Galaxy kasi may isang public na school dyan, may build-up na po. Yung papunta po ng Coastal Road, maluwag naman, hanggang nakarating tayo ng Lapasan Highway, stopan ko lang po dyan sa may mga banda po na mga traffic light.
11: Ayos! Sige! Hala, ingatan ng mga pasahero at ingatan ng iyong pagmamaneho. Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
19: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, si Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic, Alamin.
11: Oras natin, 8 minuto bago sumabit ang ika-8 o alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Huwebes, Hulyo 23, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
11: Headlines sa ating balitang national, presyo na pangunahing birihin, korupsyon at sahod ng mga manggagawa, top concerns sa mga Pilipino ayon sa survey.
12: Apat na araw bago ang SONA 2026, seguridad at kaligtasan tiniyak ng kamera.
11: AFP pinasinungalingan ang claim ng China sa medical evacuation sa Ayungin, Seoul.
12: At headlines sa ating balitang lokal, DA-10 nagaanap ng paraan upang mapakinabangan ang sobrang ani sa Northern Mindanao.
11: Mahigit 2,000 500 PWD sa Cagayan de Oro nakatanggap ng social pension.
12: At balitang lokal pa rin, DOH 10 hinikayat ang mga magulang na suportahan ang National Deworming Program.
11: Mga bagong opisyal naman ang mag-PTD sa Opol na numpa sa kanilang tungkulin.
12: Headlines ating ang balita, Bukidnon, 30 manggagawa sa Bukidnon na bigyan ng kabuuang mahigit 9 million pesos na final pay sa pamamagitan ng dole.
11: Sa balitang Bukidnon pa rin, LGU Don Carlos naglungsad ang barangay visitation program sa barangay Alona.
12: At barangay Kiraon sa Damulog nagdaos ng purok evaluation bilang bahagi ng Nutrition Month.
11: Headline sa ating balitang Mindanao, 6.5 million pesos na halaga ng smuggled sigarilyo nasa Bataman sa may Davao Oriental.
12: Headline sa ating balitang international, Apollo Gallery ng Louvre Museum muling bubuksan sa publiko.
11: Sa international pa rin, Ukraine Army Chief na tuluyang sinibag ni Zelensky.
12: At sa ating balitang pampalakasan na Gilas Pilipinas, bumagsak ang ranking sa FIBA Basketball World Cup.
11: At sa ating showbiz balita, Ivana Alawi at Cara David, kinilalang best host sa Famous Broadcast Arts Awards 2026.
20: Heart FM Balita.
11: Para sa atin, 6 na minuto bago sumamit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ahoy!
12: Ay, grabe.
11: Ito na. Oh, ito mga shoutout natin.
12: Mami Amy Balamadres, maayong buntag. Thank you so much for listening. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa ano ha, Barangay Kamamanan, maayong buntag.
11: Si Mayor Miles, magandang umaga.
12: Maayong buntag, Mayor Miles.
11: Maraming salamat. So, Karen Torres, magandang umaga din. To watching sa Heart FM. Sabi niya, listening from La Pasan, well, nagkapi, shoutout sa akong anak. Lovely Luz Torres, Nilo, nagligid-ligid pa. O siya akong Honey Mel Pinks, ganaan sa Motor Shop Carmen. Ang ping mo always, loved ka mo. Kaayo. Salamat po.
12: Ayan, maganda umaga, Mami Annabelle Cabayang Tabanao. Oh, regards kay Maymay, ha? Thank you.
11: Oh, si Sara Dangay!
12: Sara!
11: Oh, magandang umaga, Sara. Good morning.
12: Sara Guaps.
11: Kamusta ka daw, sabi ni Kia Bans? Magandang umaga.
12: Maripel Dikito, ahes naman. Magandang umaga. Salamat po sa pagbabalita. Maraming salamat. Thank you, Ate Maripel.
11: Ayan. Ayan, si Clark, oh. Sabi niya, alik na, Mami.
12: Hinanan niyo si Sara.
11: Ah, si Sara. Magandang umaga. Kinukumusta ka ni Joseph at si Kuya Bats, ha?
12: Oo.
11: Alik na. Remedios Gimelo watching from Crystal Maramag. Magandang umaga.
12: Good morning kay sa Gales family pala.
11: Oy, Gales.
12: Si Ma'am Jeline Gabe Gales. Nakikinig dyan sa may barangay 17, Burgos del Pilar. Mami Elaine, Sir Nicholas, Sir Glenn, maayong buntag. Thank you for listening.
11: Si Elizabeth Factura, masayang umaga po sa lahat. Watching and listening from Puntod. Magandang umaga po at dagang salamat.
12: Thank you, Beth. Maraming salamat din kay Mami Emily Makalaging, forever naka-Heart FM.
11: Uy!
12: Shoutout dyan sa may Makalaging family sa Proke Talahiron, kay Bawi Bukino.
11: Magandang umaga. Maricon Meravita, magandang umaga. Regards sa to San Roque Taxi. Sa kanyang, ano to siguro to? Sa akong... Uyab guro. San Roque Taxi, ang pisa pagmamaneho watching from Upper Nazareth, Cagayan de Oro City. Sa angting walang sawa nagbabalita. Ano daw? Basta, magandang umaga. God bless us all.
12: Okay. Ito naman si Amay Tuwaz... Stanfield.
11: Oy!
12: Hi to my special one, sabi niya.
11: Oy, ano yan? Hi. Follower ko yan?
12: Follower
11: mo. Maraming salamat sa iyo, ha, May, ha? Lalina Bonitanya, Wiso, magandang umaga. Shout out sa mga taga King Louis Barbecue ng Phase 2 at Trinitas Bugo. Thank you so much for always listening.
12: Hi, Mami Marilyn. Maayong buntag. Yan, nakikinig sila dyan sa May Carmen ngayon. Thank you, Mami.
11: Mabugnaw na umaga ng Webes.
12: Correct. Good morning, Papa Ru. Maayong buntag.
11: Magandang umaga, Papa Ru. Gloria Barcobero, mga taga-pagatpat o nakikinig sa atin. Good morning.
12: Hey, thank you. Gemaline Dagongon. Shout out dyan sa May Jandorf Bara.
11: Aba!
12: Taga dyan ako dati.
11: Sa Bara.
12: Good morning.
11: Magandang umaga. Nefot N-Guard, magandang umaga. Anto, shout out Nel sa mga taga-Purok 3 Upper Carmen.
12: Maayong buntag. Thank you. Oliver Berami Dupalco, good morning. Diyan sa may indahag naman yan.
11: Ayo. Oh, Frankie Duja, magandang umaga po ang pingtanan mga kagayanon. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.
12: Oh, Cartinians na talaga. Hashtag Cartinians. Silver Gray, Salish, ano, ayan, naminomidiri. Regards po sa mami mo ah, si Vera.
11: Thank you. Sam Corn, sabi niya, I just want to greet our office sa may ANZ Fire Extinguisher Training. Located po sa may NHA Phase 1 Kauswagan. We're always tuning in sa inyong station and listening to your beautiful music as well. Wow.
12: Maraming salamat.
11: Oy, mga bagong ano, mga bagong followers natin ha. Magandang umaga po sa inyo. Hindi ko man kayo ma-recognize lahat, pero mag-message lang kayo dun, mag-comment lang kayo sa mga post ng Jason Space Heart FM. Oh, parami na tayo ng parami. Pagising ko kaninang umaga, huy! Aba, talaga naman. Magandang
12: road
11: umaga
12: to,
11: po.
12: Road to, ano na to? Road to 1 million na ba?
11: Sige, hi. Mga silingan ni Murihay, ingin na mag-subscribe. Oh, pwede rin.
12: Follow and like at subscribe.
11: Pero syempre, unahin muna natin yung Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Yan. Tapos yung Dr. Heart FM.
12: Ay, yun din.
11: Yun din. Tapos isunod nyo na yung ano, Jason Space Heart FM.
12: Diba? Si Sir Prince Faisal, maraming salamat po. Prince Faisal, lampuan ng Prince Faisal Taxi. Good
11: yun.
12: Morning.
11: Magandang umaga po sa inyo. Asya! Aras natin! Uy! Ay, mamaya nga pala, bago tayo mag-extro. Mm-hmm. Yung pamimigay pa natin ng ticket, ha?
12: Yes! Abangan po ninyo.
11: Maraming mga ticket, tsaka groceries, tsaka bugas na ipapinigay.
12: Sikligli, gumaapaw tayo.
11: Mismo. Alright, araw-araw yan. Para sa atin, isang minuto bago sumamit ang alas 11 ng umaga. Oras na yan ay hatid sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa. At yan nga po ang galing po na ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nell Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bacansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
12: Nell Arciaga.
11: Ako naman Marlaw Renio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo may puso.
21: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7.